0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
6: Yes, we're going live. Hindi lang po tayo sa ating AM band, no? Mapapanood o mapapakinggan. At tayo po'y mapapakinggan din sa ating pong live streaming ng FB Live, no? Ito po ang programa, Tara na sa Quezon, dito po sa Radyo Pilipinas Lucena. Sa pangalan po ng pamahalang palalawigan ng Quezon at nakaming tanggapan ang Provincial Tourism Office. Candy Glorioso hanggang 9 o'clock in the morning, hindi po tayo nag-iisa. No? Kami ay siksik, liglig, umaapaw dito sa studio ngayon. Ano? Meron tayong mga panauhin, 2 set ito. Pero ito, ang kabuuan nito, mga Quezon artists, no? Mga kabataan na talagang nagpapakita na po ng magandang hinaharap sa larangan ng sining na kanilang kinabibilangan. We have here film, ayan, no? Big time, no? Film. And also we have teatro, no? May theater tayo dito, ha? At hindi hula ang mga basta grupo ito, mga ito. Ito'y pumapaimbulog na po, ha? Ha, sa popularidad ng mga ito, may mga award at laging mga pakinabang na, oh, na silang naiambag po sa komunidad at sa kanilang kinabibilangang sektor. Ayan. So, huwag kayong bibitaw, no? Magbibigay tayo ng panahon para sa kanila. Siguro babatiin muna natin itong mga ito. First come first serve basis yung ano nauna. Unahin kong pakilala yung dumating na nauna. So we have here Compass Production, ano? At magpapakilala muna itong dalawa nating bisita from Compass Production. Pakilala kayong dalawa.
7: Good morning. Ako nga po pala si Justin Lee Astinor, director ng Compass Production. And
8: ako nga po pala si Oz Kenshin Rodas, parte rin ng production sa Compass.
6: Oh, relax lang, relax. So, para lang tayo nagchichismisan dito, no? Etong Compass Production, ito po filming, no? Gumagawa sila ng mga pelikula. Mamaya malalaman ninyo, hindi na basta organisasyon itong Compass Production. Meron na po silang maipagmamalaki, na mga tinanggap, na pagkilala. Oh, ang dami. Dami naman ito. Magkano na? ano? Mga award lang to, pero walang monetary, ano. consideration. Mamaya-maya ng konti, antabayaran niyo sila, no? And we have also here, grupo din ng mga kabataan, actually from Quezon National High School, tama ba? Or
9: hindi po.
6: Ay, hindi.
9: From Quezon Province po. Bali po, ay kami po isang community org.
6: Ah, okay. Yes, sige. Ito naman, ang Limuyat. Magpakilala muna kayo at sabihin natin, bigyan natin ng impormasyon ng ating mga kababayan. Okay. Kung ano itong Limuyat, no?
9: Sige po. Ako po si Reg Leyan, isa po sa mga member ng Limuyat Incorporation. Kami po ang limbagan ng mga manunulat sa Union ng Yugmang Adhika at Tanghalan. Kasama ko po dito si...
10: Hello po everyone, my name is Salia Avignante. Isa din po ako sa member po ng Limuyat.
11: Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Christian James R. Mendoza and ako po ang main instrumentalist ng Limuyat po.
6: Okay, paano kayo nagkasama-sama? Kayo ba yung mula sa ibang mga, iba't ibang paaralan or organization?
9: Sa ngayon po, mula po kami sa iba't ibang paaralan. Pero nagkakilala po kami dahil lang din po sa school po namin. And then, bumuo po kami ng grupo since hiwa-hiwalay na po kami ng school. So, nag-decide po kami na mag-create ng group to create art po. And hindi lang po kami nakafocus sa teatro. Meron po kami iba't ibang klase ng artist pagdating sa visual arts, music, dancing, acting, and even filming po, ginagawa din namin minsan.
6: Ah, okay. Kumbaga ay kayo ay talagang mga nasa sining, iba't ibang klase ng sining.
9: Yes,
6: so, for now, sila po ay panauhin natin dito to present or give us some idea tungkol doon sa kanilang bagong project, no? It's a rock musical play na kung tawagin ay Hukuman ni Banahaw. Mamaya malalaman nyo ng mga ang detalye tungkol sa mga bagay nito. At magbibigay din sila ng sample na awit mamaya yata, no?
9: Yes po.
6: Oo, antabayan na ninyo. At dito po, iinog ang programa ngayon ng Tarana sa Quezon with two groups, no? Na mga local artists na lalawigan ng Quezon, isang teatro, at actually hindi limited sa teatro lang, at isa pong filming, no? Isang paglikha ng pelikula. So, etong dalawang nauna kanina, no? Etong Compass Production, siguro, kailan kayo nagsimula? Paano kayo nagsimula? Maikling ano lang? Konting briefer, kumaga.
7: Actually po, ang Compass Production nag-start siya sa local or collegiate film festivals in Verga, sa Lente Film Festival 2025. Noong time na yun, school-based pa lang kami, so hindi pa kami outside the school premises. So yun, during that season, during Lente season, not to brag, pero kami yung nagwagi dun sa aming category. And naisipan ko na ipasa yung script namin sa national level. So, nipasa ko siya sa Pure Gold sa Cine Panal Film Festival 2026. And yun nga, sa hindi ko inaasahang napili kami among the top 20 students nationally. So, ngayon, kami ay lumalaban at nirerepresenta ang lalawigan ng Quezon sa national stage.
6: Oo, ito na yung kapag tapos na ang umpukan.
7: Yes po.
6: Ito yung entry niya. Ano yung umiikot doon sa kapag tapos ng umpukan?
7: Ang pelikula po
6: yung na yung umpukan nyo, inuman? O ano?
7: Yes po.
6: Oh, okay.
7: Pero ang rough translation po kasi nanan eh, when the gathering ends. Tungkol po siya
6: nag-aaway sa... Nag-aaway na, nag-susuntukan na, kasi lasing na. Ano nangyayari dito?
7: Sige, ito yung rough synopsis. Ang kapag tapos ng umpukan, siya po ay tungkol sa isang tawag dito? Tungkol siya sa isang lalaki na anak ng gawaan ng lambanog. So, ang family business nila ay gumagawa sa lambanog. Mm-hmm. Sila ay taga-Tayabas.
6: Ikaw. Mukha ka nga lasing pa rin hanggang ngayon. Okay, sige. Oh.
7: Siya po yung bida. Siya yung lead actor namin. So, yun nga. Yung pelikula naman ay umiikot sa isang lalaki na anak ng family na gagawa ng lambanog sa Tayabas.
6: Distilleria. Oh.
7: Yes po, distillery. And siya po ay conflicted na para bang... Paano ko ba sabihin ng walang spoilers to?
6: Sige. Oh, yan. Sige.
8: Yung character ko po, isa po siyang pinatang repressed sa kanyang nararamdaman. At sa short film po namin, tinatakan niya po ito yun.
6: Mm-hmm. Parang ano siya, wala pa sa patutunguhan, hindi pa niya alam kung ano siya.
7: Hindi pa siya sigurado kung alin ang kukunin niyang direction. Kasi hindi niya alam kung kaya niyang iwan yung pamilya niya dito sa Tayabas.
6: Okay. Ito drama, no? At coming of age and genre. Yes, oh, okay. Oh, yan ang uso ngayon eh. Sa social media platforms, napakadami na mga coming of age ako nakikita. That's why I asked you, anong ito yung coming of age na ito, ano yun? Nag-i-evolve ito, lalo na sa mga kabataan, no? Na syempre, coming of age nga, no? At papaano natin ito gagawin, no? Ilang kayo nga pala? At papaano yung funding nyo sa mga, syempre, mga expenses ng paglikha ng inyong mga pelikula? Meron ba kayong, ano, benefactor or donor or...
7: Ang Pure Gold po, since yun nga, napili kami among the top 20, nabigyan kami ng production grant worth 200,000 pesos.
6: Ooh,
7: so, yun po yung aming main budget. And yung mga ginagawa namin ngayon, actually post-production na kami ngayon.
6: Oh, ayun, commercial mo na rin yung Pure Gold. Sponsor, okay, actually, maganda to. At maipagmalaki po natin itong grupo na ito. Sapagkat isipin nyo, sponsored na sila ng Pure Gold, may narating na po sila, no? At ang aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, actually, no, bakit ito po, mga ito ang panauhin natin sa oras na ito, no? Eh sapagkat we have already established a tie-up with this artist, no? Lahat ng klase ng mga sining, no? Lahat ng ating local artists ay kinakapa ng aming tanggapan, no? Niyayakap, no, kinakalinga sa pamamagitan po ng pag-expose sa kanila sa mga ganitong gawain, pagbibigay ng suporta. Well, in fact, sila nagpa-practice doon sa itaas namin, no? With, of course, Dulayan, no? Dulayan is also a theater.
7: Member
6: kasama ka rin ng Dulayan, no?
7: Anak po siya ng ano?
6: Ah, sino may anak sa'yo? Si Marco?
8: Opo.
6: Anak ka ba ni Doc? Naku, si Director Marco, no? Pagbilawin din pala.
7: Ay, di ko dapat sinabi.
8: Magtutunog ako nito, baby.
6: Kaya sabi ko, parang nakikita ko itong mukha na ito. Oh, Direk Marco! Ay, ala, nandun yung anak mo. Magaling pong director, si Director Rodas, no? Na kasakasama natin, talagang mainit na kapartner natin sa Development and Tourism dito po sa Laluigin ng Quezon. So, by this time, eto, ang dami niyong award, no? Best Short Film, Danas Category, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Editing, Best Production Design, ay inyo ng lahat. Best Performance by an Actor, o Best Poster, Best Teaser. Ah, ay ala, ay talaga namang tatanggap nga kayo ng sponsorship nito, no? Ah, katuwa naman. At siguro, ito namang lengthy film festival ng MSUF, ito ba taon-taon ginagawa?
7: Sa pagkakalam ko po yearly siya, pero yung parang ilang years lang siya ang takbo niya throughout the history of the festival. Pero di ko pa alam kung meron sa next school year. So, yun.
6: Okay, nasa filming kayo, no? So far, ipagpapatuloy ninyo, sino ang kilala ninyong director na galing sa Lalawigan ng Quezon? Filmmaker?
8: Si Love Diaz, si po.
6: Diaz. Oh, sino pa? May si Love Diaz, makabago na yan eh. Mm-mm. Yung mga nauna pa. Ha?
7: Sino pa ba?
6: Ang Ibong Adarna.
7: Hindi ko alam yun.
6: Oh? Hindi nyo alam?
8: Mas
6: taga-gumaka.
7: Hindi ko alam yun. Ang mga kilala ko,
6: director sa Lumbides. No? Ang dami natin mga director dito. Well, actually, we have also from Sampaloc, Mauban. Sampaloc at saka Mauban. No? Dalawa yung bayan niya. Ha? Director Limuel.
8: Ah, Sir Limuel.
6: Yes. Lorca.
8: Lorca.
6: Ayan. No? Diba? No? Marami pa. Sino pa? Sino pang alam nyo? Marami pa tayo. Director Hilportes. Patay na siya, no? Pero siya ay isang premyadong direktor mula sa Bayan ng Pagbilao. O, tanong mo yun sa daddy mo, ha? Director Portes, ha?
8: Sige po, alam
6: mo. Ayan. Pagbilawin yun. Alam niyo yun ng papa mo. Okay, so, dapat alam ninyo yun. At sana, may inspired kayo nila. No? At ituloy-tuloy ninyo, kailangan natin. No? Alam mo, yung interview ko kahapon sa CNN, nabanggit ko, ng Quezon, i-describe ko daw yung Quezon Province. Sabi ko, Quezon Province is a captivating destination, very known to cultural heritage, stunning landscapes, no? Di ba, no? At syempre, yung ating vibrant festival. Ang isa sa pagpapakilala ko sa lalawigan, isang lalawigan na maituturing na All Senses Tourist Destination. Ibig sabihin ng All Senses, we have arts. May pagmalaki ang ating sining, katulad ninyo, no? Oh, marami din tayong mga sikat na pintor, no? Na kinilala hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, no? We have, pagdating sa senses, yung taste. Ang sarap kaya ng sanglunggan ni isang lukban. O, diba? Pansit habhab. O pagdating sa tinatawag nating sight, paningin, ang dami magagandang tanawin sa lalawigan ng Quezon dahil ang topography natin, we have the ups and down, may bundok tayo, may karagatan tayo, may kapatagan tayo, no? Enjoyable na mag-sightseeing. O, pagdating dun sa touch o panamdam, o ano pa? O, diba? Pag kayo na ito na, sa rural areas, ang feeling mo, less ang pollution, maganda ang simoy ng hangin dahil ito yung amoy ng mga dahon ng mga puno, diba? At mapifil mo yung klima, no? Na malamig, lalo na pag nasa lukban ka, so, di ba, no?
12: Sa bundok.
6: So, ibig sabihin, all senses, almost all senses, tourist destination ng lalawigan ng Quezon, no? At sa pagyabong ng mga sining o ng mga local artists natin, eh lalong naiipakilala ang lalawigan ng Quezon. Sana mangarap kayo ng hindi laang, no? With regards to your new project na kapagtapos ng umbukan, ano na ba ang dapat abangan ng ating mga kababayan dito?
7: Abangan niyo po yan sa National Cinema sa Quezon City. Papalabas wow. po siya sa Gateway Cineplex, sa Ayala, mm-hmm. sa Select Ayala Malls, ticket, UP Town libre. Center. Hindi ko naman bilang, basta marami siyang cinemas na papalabasan. This September 23 to October 4, 2026, ang premiere niya. Yeah, support Quezon Film and manood kayo.
6: Ayun. Okay, ibig sabihin natin talagang ano, paano? Wala bang ano, yung passes man lang? Baka yung mga, ganito po, pinag-iimbita ko na po ito, yung ating, hindi na yung mga taga na ito sa Quezon para lumuwas. We have a lot of Quezonians sa, nakakalat yan, Metro Manila area, nearby towns, ano, outskirts of Manila. Eh, panoorin po ninyo pala ito. Eh, paano ba yung panonood yan? Magkano yung ticket niyan?
7: As of now po, hindi ko pa alam kung magkano yung ticket prices. Pero, yung dates pa lang talagang alam ko. So, if gusto nyo manood, abangan nyo lang sa Pure Gold Sinipanalo Film Festival Facebook page. I-announce nila dun. Siguro, shortly this July or August. Kasi malapit na ang, ano.
6: Siguro, ang tulong na lang natin dito sa ating mga kababayang kabataan na ito na mahuhusay, eh, itong ating program, if you can provide us a short, kumbaga, anong tawag doon sa teaser, no? Nung pelikula nyo, teaser, ha, no? Baka mamayin, huwag yung buo, baka hindi na manood yung, teaser lang, no? You can provide us teaser, we can plug it here, no? Tutulungan namin kayo na ma-promote yan, no?
7: Soon.
6: So, just provide us a talk with our engineers, no, para kung paano yung magiging sistema natin, no. Ganun lang naman ang program, ang ating layunin, eh matulungan ho natin ang ating mga kalalawigan, lalo ito mga kabataan, sa pag-usbong o sa larangan kanyang kinabibilangan, no. Tulad nga niyan, may ipinopromote sila mga pelikula, and then we have the opportunity to provide them some avenue, no, through the program, ito tulad nito, at saka sa iba pa mga programa ng ating mga kasamang mga broadcaster dito sa Radyo Pilipinas Lucena. So, yun. So, we congratulate you. We're looking forward, no, na talagang hindi dyan natatapos, no, pagkatapos ng inyong pelikula. Sana patuloy kayo makalikha ng mga concept o ng mga pelikula na maghahatid ho ng paghanga, no, sa mga Quezonyang kabataan, kasi dala nyo ang buong lalawigan sa paghanga, no, dahil sa inyong mahusay na paglikha ng inyong mga kakayanan sa larangang inyong kinabibilangan. Ayun, okay, congratulations.
7: Thank you.
6: Congratulations kay you. Doc Marco. At alam ko na is also behind this, no? Nagbibigay din siya ng hindi talaga. Oh, talaga si Doc Marco naman, iniwan na yung anak. Eh siguro malaking tiwala siya nung papa mo.
8: Eh sa akin na lang din 'yun, God. Ayoko pong makilala sa apelyido niya.
6: Ang gusto mong humilika na sarili mong pangalan. Oo, oh, tama naman 'yun. Oo, oh, tama. At we really appreciate na ang mga kabataan ngayon ay nagpipilit o gumagawa talaga ng paraan upang gumawa ng pangalan na sa larangan, no? Okay. Na kanilang kinabibilangan tulad nga niyan. Ano pa? Gusto pa niyong message, no?
7: Ano po? Nananawagan po ako kasi currently looking for sponsors kami ngayon. Mm-hmm. And baka may mga negosyo dito sa Quezon na interesadong mag-provide ng financial sponsorship. Yun, naghahanap kami ngayon, and if anyone is interested, message us at Compass Production Facebook page and we'll be more than happy to entertain them.
6: Ayun, okay. Ayun po, napakinggan natin yung mga interesado po natin na mga business entities dito sa lalawigan ng Quezon to help this people, no? Yung Compass Production. Malayo na po ang naabot nila. Actually, yung kanilang likhang pelikula, no? Eh, mapapanood sa isang malaking venue, no, sa Metro Manila area. At iyan ay nagangahulugan na may isang indikasyon na eto, katulong-tulong, no, pwedeng-pwede natin na suportahan sapagkat they going up, yung momentum nila, upward momentum, no, kasi palayo ang pwede ang venue na ipakita yung kanilang pong mga likha. Okay, thank you very much. Thank you, maraming salamat sa inyo. Good luck. At sa pamamagitan sana ng programa na ito, na ipanawagan natin yung kanila pong ikangay appeal na sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang kahusayan sa larangan ng sining ay makaisa natin ang ating mga kalalawigan bilang mga benefactors, sponsor, no? O sa anumang paraan na inyo pong maitutulong sa kanila parang lalo silang ma-inspired, no, sa paglikha ng isang karangalan na sa kabuuan po ay karangalan ng lalawigan ng Quezon. Okay, thank you very much.
7: Thank you.
6: Oh, maraming salamat sa inyo. Okay, yan po ang Compass Production, okay? At sa kanilang kapag tapos na ang umpukan, panoorin po ninyo yan, ano. Okay, tayo magpapakilala ng himpilan pagkatapos niyan, yung isa namang grupo din eh, no? Ang ating kikilalanin at ating bibistihin, no? Okay?

0: maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Okay, balik tayo mga kaibigan sa ating programa, ang Tara na sa Quezon Live dito po sa atin himpilan, Tara na sa Quezon Radyo Pilipinas, Lucena, Kendi Glorioso, sa pangalan po ng pamalapalaliwigan ng Quezon. Kasama nyo hanggang 9 o'clock at kanina, pelikula. Ngayon naman ay ito'y multi-universe, no? Stage, siguro pwede rin sa pelikula. Kasi may mga kadalasan ngayon sa mga activity with the help of innovation, no? Kahit sa cellphone lang, pwede kang lumikha ng pelikula actually, no? So, atin naman, bigyan ng pagkakataon, ito pong Limuyat na kanina po ay nagpakilala sila. Ito yung kaugnay ng kanilang proyekto, Hukumani Banahaw. Sino pa pwede magbigay ng ilang, Yes, go ahead.
3: Mm-mm. So, yung nga po yung project namin ngayong paparating na September ay yung tinatawag pong Hukumani Banahaw. So, hindi lang po siya tumutungkol sa Bundok Banahaw. Bilang simbolismo po na ang bundok Banahaw po ay parte ng Quezon. Siya po ay may mga simbolo ng mito ng iba't ibang bahagi ng Quezon. At hindi lang po ito tinatalakay or pinapakilala dito yung buong Quezon. Kundi parang pinapakita rin po yung mga issue na kinakaharap ng ating lalawigan po.
2: Oo, kasi ako'y medyo I wonder why hukuman. Yung pag sinabing hukuman, ito'y may judgment, di ba?
3: Yes,
2: no?
3: Pa, may judgment.
2: Anong ibig sabihin nitong hukuman ni Banahaw? Yung actually, no? Before you give the description of Banahaw, pero pagdating dito sa inyong project na ito, what is hukuman ni Banahaw?
3: So, para po siyang, meron pong iba't ibang mga mito mula sa iba't ibang distrito ng Quezon, mm-hmm, na magpapakilala po sa isang buong hukuman. Bilang si hukuman po, ang isa po sa maghuhusga o hukom ay si Banahaw po bilang sentro ng Quezon.
2: Ano yung huhusga ni Banahaw?
3: Yun nga po, bilang nasabi rin po namin na yun, ito pong palabas na to ay nagpapakita po ng suliranin natin sa kalikasan.
2: Ah, okay.
3: Yun po.
2: Ako, malalim pala ito, no? Ito po ay paglalim ng ating kamalayan sa pagpapahalag at pag-iingat ng kalikasan. Actually, ang dulo nito, no? At maipaunawa sa atin at paunawa ng mas malalim yung ating mga maling ginagawa na nakakaapekto sa kalalagayang pangkalikasan na yun. Maganda ito, no? May sense ng pagbibigay ng awareness, no, sa lahat, no, ng tao. Involved lahat tayo dito sapagkat ang kalikasan ay aluy-uy ho. No? Aluy-uy daw ho ng kalikasan ay dapat ay pag-aari nating lahat. Ibig sabihin, tayo ho lahat ay may responsibilidad, bawat isa sa atin, na ito'y pangalagaan. No? Yan ang tourism, eh. Actually, no? Ang tourism kasi, ang trending ngayon, ang come-on at attraction ay nature-driven. No, dapat i-sustain natin ang pangangalaga ng tourism ng kapaligiran para mayroong patuloy tayong attraction. Yun ang kagandahan. No? Yan ang kagandahan ng tourism. May pangangalaga. Habang ginagamit natin yung biyaya ng kalikasan as destination or attraction, pinangangalagaan natin ito. No? Pinahalagahan para tuloy-tuloy na may attraction tayo. No? Hindi katulad nung una kasi, kung inabot ninyo, yung mga unang turismo, pagdating sa halimbawa, yung mga coral reef sa dagat, di ba, no? Pag nagdating na yung mga turista at nagsipag-swimming, dala din yung corals. Dala din, lalagay sa aquarium, no? Naubos yung corals doon sa dagat. Attraction, wala nang pupuntahan ngayon yung mga bisita, no? Nung una, ganon. Ngayon, hindi. Pinangangalagaan natin at pinagyayabong pa. No? Pinananatili yon sapagkat sabi nga ay para sustain, no? May sustainability yung tinatawag. Well, ang Limuyat ay sa kabuuan ay ilan ang miyembro nito?
3: Sa ngayon po, nasa almost 50 members po kami. Tapos
2: from what age?
3: From age, if I'm not mistaken po, from age 13 to 32.
2: Mm-mm.
3: Yes po.
2: Oh, okay. At sila lahat, ano, talagang aktibo lahat. Anong pakinabang nyo sa pagsali din sa Limuyad? Since na may mga fundraising campaign kayo, may mga benefit show, ano? Anong nangyayari? Kasi itong inyong kikitahin dito sa Hukuman ni Banaha Rock Musical Play, eh, para maipambili ninyo ng mga kagamitan sa pagtatanghal, sa production, yes, no? Sound system, ano-ano pa yon, light sets, lapel at iba pa.
3: Yes, no? Po.
2: Ayun, okay. Bukod doon, anong kumikita ba kayo? Alam mo, may sweldo ba kayo or may talent fee man lang?
3: Sa ngayon po, ang pinaka na itutulong lang po namin sa aming mga artists ay magkaroon po sila ng way of showing their talents sa mm-hmm. iba't ibang stage po. Like last time po, we performed sa Cultural Center of the Philippines, and with the help of Teresa, Quezon Tourism din po ay nakapag-perform po kami under the NCCA.
2: Yan, oo. Ayan lately,
3: po.
2: No?
3: Yes,
2: oo,
3: po.
2: Kasama natin sila, no? Kapartner natin sila rin. Sabi ko nga kanina, with Dulayan, now with Banaha, with Compass Production, with you, no? Lalong dumadami yung partner ng pagpapawalan ng turismo sa lalawigan ng Quezon, it's an added attraction for the province, no? Lalo ngayon, nasabi nga, yung social media, ang dali ng promotion, no? Ang dali, no? Facebook mo lang, makikita na, marami nang makakaalam, marami nang magkaka-interest, no? So, ang Limuyat ay pang-ilan ng proyekto ninyo ito so far, itong Hukuman ni Banaha?
3: Sa ngayon po ay pangatlo pa lang po namin itong ginagawa. And then, with our works naman po and content, hindi lang naman po siya basta after production, yun na po siya. May mga iba't ibang places po kami pinagpa-performan nung isang production. For example po yung, noon nga po, tuwing tinatawag po kami sa Quezon Tourism to perform in other places, nagagamit din po namin yung iba't ibang spills or excerpts po ng aming mga palabas para ipalabas po ulit.
2: Ay, okay. Oo. Parang ano, no? Kayo may mga tour. May tour din yung inyong presentation.
3: Yes po.
2: No?
3: Po ay mobile theater.
2: Paano yung suporta ng inyong mga magulang? Kasi kayo mga estudyante pa, di ba?
3: Yes po.
2: Part ng inyong mga magulang dito, anong sinasabi nila?
4: Yung pinapatasan nyo, ala.
3: Hindi naman.
2: Alam ba lahat
3: yes,
2: kayo?
3: Yes po, alam naman po. Oh. And they are very supportive naman po. Since ang Limuyat naman po, hindi naman po sila nagda-demand ng so much time, and then inaano pa rin naman po namin yung aming mga personal life and personal space pagdating po sa ganun.
2: Oh, may love life din, ano, hindi nawawala, no? Oo, kailangan may time pa rin doon, okay? So, ngayon, kaya lang tuto kayo ngayon pag mayroon kayong performance, no? Halimbawa, itong Hukuman ni Banaha, kailangan medyo araw-araw yung practice, di ba, no? Ano ang lalamanin nitong ating rock musical play? Mamaya, aawitin ba nyo yung
3: isa po yung, sa mga
2: isa sa music na kasama nito?
3: Apo.
2: O, anong rock? Anong ibig sabihin mo ng rock music?
3: Ayun po. Bale po
2: magrarak-rakan tayo doon sa ano?
3: Hindi
2: sa
3: Hukuman ni Banaha. Meron pong banda na tutugtog gamit po yung mga kantang isinulat ng Limuyat kasabay po ng mga palabas. And then yung mga awitin po ngayon, hindi lang po siya basta awit. Siya po ay simbolo ng usaping panlipunan, usaping pangkalikasan, at yun nga po, lalamanin po niya ay yung tungkol sa Hukuman ni Banaha.
2: Interpretative, ika nga, no?
3: Yes po.
2: Mayroon bang i-interpret sa Senado?
3: Wala naman.
2: Wala, hindi na siya sali yung awit sa Senado. No? Okay, sige, napakaganda nito. Ito, high-end nito, ibig sabihin. Kasi, mga kamalayan na binibilang inaasahan ng mga tao dito ay mga kamalayang matataas ang antas, no? Kasi ito'y usapin actually, no, na kasakuyan, no, na dapat ay tugunan.
3: Yes,
2: ng ating komunidad, no? Maging kung ang responsible dito yung ating pong mga iniluklok sa panunungkulan o tayo mga simpleng mamamayan o anumang organisasyon o ahensya, eh dapat natugunin, no? I-address itong mga ito. At ang paraan ng inyong programa Hukuman Banao ay pagbibigay ng kamalayan. Ayan. Oy, naku, napakaganda nito. At papaano natin mapapanood naman ito? Halimbawa, meron bang saan niyo ito papalabas?
3: Sa ngayon po sa September po, wala pa pong exact date kung sa kung kailan sa September.
2: Mm-hmm.
3: Pero 'yun po, magpapalabas po kami sa Pacific Mall Lucena.
2: Mhm.
3: Apo, at saka po susubukan po naming dalhin siya sa iba't iba pa pong lugar. Like yung mga awitin po, yung mga monologo na sinasabi ng mga bawat karakter, susubukan po naming ihatid pa po sa ibang lugar, hindi lang sa Quezon, pati po sa iba't ibang bahagi.
2: Ayun, okay. At paano mapapanood dito? Paano? May ticket ba ito?
3: Meron po, pero sa ngayon po wala pa po kaming exact price or ano po, sa ngayon po ay nagbi-build pa lang po kami ng aming theater, yung amin nga pong ipapalabas. And yun din po, we are looking for supports and sponsors din po para maituloy po namin yung aming palabas.
2: So, ang actually, ang ito'y ano na to? General patronage? Ito ba? General patronage? Ibig sabihin, ano ito? Pwede lahat? Sinong manood?
3: Yes,
2: no?
3: Po. From age 11 to diretso po, wala po naman siyang ano.
2: Ayun, no? Kasi, depende kasi sa content, no?
3: Apo.
2: Ang magiging audience, kapag ang audience ay, ang content niya ay magiging maiintindihan ng mga college students, pataas, no? Yung age bracket, eh, yun ang magiging ano natin, audience, no? So, ito pala, pwedeng i-gray, ano?
3: Yes po. Since yun nga po, cultural din po siya, pinapakilala po dito yung apat na distrito ng Quezon. So, pwede pong yung iba't ibang bahagi po ng mga taga-Quezon ay makapanood at yung mga kahit po elementary, kaya pong saklawin yung aming palabas.
2: Ayun, okay. At paano nyo ito nililika? Ang isang presentation, yung performance nito. Paano, sinong mga writer nito? Paano ang brainstorming yung ginagawa?
3: Sa ngayon po, ako po ang isa sa mga manunulat. Ako po ang sumulat ng mga awitin. At katulong po ni Ian, siya po ang aming instrumentalist, ang pagkapapo ng aming mga music. And then, meron po kaming mga consultants na tumutulong din sa amin. At nag-a-advise po ng aming mga gagawing contents at isusulat na mga palabas po.
2: Ayun, kumbaga sa vlogger, ano, may nag-iisip kung ano ang iko-content niya.
3: Yes,
2: sa isang episode.
3: Tsaka kumbaga, yun nga po, nasabi po namin na iba't ibang medium po ng sining ang ginagawa namin. So kung saan po, alimbawa po, si Celia, sa pagkanta po siya special, so siya po ang tumutulong sa amin magturo sa mga gusto pang kumanta, gusto pang ipakita yung boses, ganun po.
2: Okay, hindi lang sa nakakatulong pala ito, kayo, kundi at the same time, pagpatuloy nyo yung pag-unlad ninyo ng inyong mga sarili na sa larangan. Okay, pakinggan natin ha, no? Gusto ko nang mapakinggan, pakinggan natin yung kanilang awitin na ito, no? Ayan. So, ito po ang grupo ng Limuyat, mga kababayan, no? Mga tagapakinig, tagapanood, no? At ito yung isa sa mga awiting nakapaloob doon sa kanila pong proyektong Hukuman ni Banao, isang rock musical play. O, pakinggan po natin, panoorin po natin.
5: Okay. Yes.
2: Mm-hmm.
6: Okay.

0: Well, that was an original, no? Actually, no? Ninyo, no? Napakababatang composer ho nito. At abangan ho ninyo yan, hindi lang yan. Isa lang ho yan doon sa mga awit na bahagi nitong hukuman ni Banahaw na inyo pong mapapanood sa Setyembre, agis ng ikasampu ng Setyembre hanggang ikalabing isa at hanggang ikalabing walo pala, no? Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, 2 hours. 1 hour, ano to, performance or presentation.
1: Yes, pa.
0: Yan, okay. So, thank you and congratulations. Binabati namin kayo. At dumami pa ang lahi ng mga kabataan katulad ninyo. No? At ito po kasi hindi lang sila ang pumapaimbulog sa tagumpay, kundi ito yung isang maituturing na karangalan ng lalawigan bilang mga ipagmamalaking mga kabataan, no? Okay? So maraming salamat po sa hukuman ni Banahaw mula po sa Dimuyat at gayon din sa Compass Production namin na ito po naman ay isang kumbaga uri ng sining ang larangan po ng pelikula, no? Mahuhusay ng mga kabataan ng lalawigan ng Quezon, nagsisilbi rin namang inspirasyon sa amin pong mga naglilingkod sa inyo para ipagpatuloy pa na payabungin ang sining at kultura ng lalawigan ng Quezon. Sa pamamagitan po ng Provincial Tourism Office, asahan nyo na mga ganito po mga pamamaraan ang gagawigay natin na suporta sa ating mga kabataan, sa ating po mga kalalawigan, sa iba't ibang larangan po. Kaya kami po sa pansamantala, no, ay magpapaalam muna, no, para sa susunod pa mga edisyon ng ating pong programa, asahan nyo na mayroon pa tayo ng mga local artists na itatanghal upang ipaalam sa inyo na ang ating pong Quezonian ay talagang may pagmamalaki at highly competitive sa iba't ibang larangan. Maraming salamat sa pangalan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, Candy Glorioso po. Pansamantalang nagpapaalam, see you next edition of Tara na sa Quezon dito sa Radyo Pilipinas. Lucena, ingat po kayo. Maraming salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ng aplikasyon na ni Bailen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga ini-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon ay yung kay Bailen ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibuoklaan, subalit ito ay chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
6: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Kamara, pinagtibay ang resolusyon na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga biktima ng Mindanao earthquake, si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Pinagtibay ng House of Representatives ang House Resolution Number 1131 na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga komunidad na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Ang resolusyon ay inaprubahan sa pamamagitan ng voice voting sa isinigwang special session kahapon. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat ang lahat ng miyembro ng Kamara na sama-samang tumugon sa pangangailangan ng mga naapektuhang lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang uri ng tulong para sa mga biktima ng lindol at pagsuporta sa mga programa ng relief at rehabilitation. Nanawagan din ang Kamara sa mga mambabatas na makiisa sa mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga komunidad na sinalanda ng kalamidad. Base sa datos, hindi bababa sa 68 ang kumpirmadong nasawi sa lindol, 333 ang nawawala at daan-daan ang sugatan. Nakapagtala din ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Ang resolusyon ay inihain ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa Andigan Bayan, ibinasura ang motion na mag-inhibit ang mga hukom sa kaso ni Zaldi Co. Yan naman ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion ng isa sa mga kapwa akusado ni dating Acobicol Partless Representative Zaldi Co na humihiling na mag-inhibit sa pagdinig ng kaso ang mga mahistrado ng division. Sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang sapat na batayan ang motion ni dating DPWH Regional Director Gerald Pakaran para sa voluntary inhibition ng mga mahistrado. Iginit ng korte na hindi sapat ang simpleng alegasyon ng bias para maging dahilan ng pag-inhibit ng isang hukom o mahistrado. Ipinaliwanag din ng Sandigan Bayan na bahagi ng proseso sa pagdinig ng piyansa ang pagsusuri kung malakas ang ebidensya laban sa mga akusado, kaya kinakailangan ang paggawa ng mga factual findings. Ang kaso ay may kaugnayan pa rin sa umani substandard na road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa iba pang balita, Bureau of Customs nabigyan ng 10,000 square meters na lupain sa loob ng Mindanao Container Terminal. May balita naman tungkol dyan, si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naglaan ang eksklusibong 10,000 square meter na pasilidad para sa Bureau of Customs sa loob ng Mindanao Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang BOC, PVDEC Industrial Authority at Mindanao International Container Terminal Services Incorporated. Nilagdaan ang kasunduan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, PVDEC Industrial Authority Administrator at Chief Executive Officer Attorney Donato Bernedo at Mindanao International Container Terminal Services Incorporated President and General Manager Aurelio Garcia. Layunin ng kasunduan na palakasin ang customs operations at pagbutihin ang epesyensa ng pantalan sa Northern Mindanao alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gagamitin naman ng BOC ang inilaan lugar para sa pansamantalang imbakan, pagsusuri, kustodiya at pag-iingat ng mga nakumpiskang containers, sasakyan at iba pang hindi mapangarib na kalakal. Magsisilbi rin itong staging area para sa mga enforcement operation ng ahensya upang mas mapabilis ang pagpatupad ng customs law at regulations. Ayon sa BOC, makatutulong ang pasilidad upang mabawasan ang pagsisikap sa pantalan, mapabilis ang pagproseso ng mga kaso at mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholders sa operasyon ng Mindanao Container Terminal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At sa pangwakas na balita, 13.33 million pesos na water supply system expansion sa Mercedes Eastern Samar. Formal nang ipinasa si Penelope Pamida ng Radyo Pilipinas Borongan sa kaniyang balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Formal nang ipinasa sa lokal na pamahalaan ng Mercedes Eastern Samar ang 13.33 million pesos na expansion of the Level 3 Water Supply System Project na magbibigay ng mas maayos at ligtas na supply ng tubig sa apat na barangay ng bayan. Pinangunahan ng DILG Eastern Samar sa pamumuno ni OIC Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares kasama si DILG Regional Director Arnel Agabe ang turnover ceremony ng proyekto. Pinunduhan ito sa ilalim ng Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting para sa taong 2024 at nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig para sa mga residente ng Barangay Banuyo, San Jose, Palamrag at San Roque. Naging ganap ang operasyon ng proyekto noong Hulyo 9 at kasalukuyan ang pinakikinabangan ng tinatayang mahigit 2,000 benepisyaryo mula sa apat na barangay. Ayon kay Barangay Captain Mike Odevillas, malaki ang naitulong ng proyekto sa kanilang komunidad dahil natugunan nito ang kakulangan ng supply ng tubig na dati nagiging sanhi ng agawan sa pagkuha ng tubig ng mga residente. Ipinapakita ng proyektong ito ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa sa paghahatid ng pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa Mercedes Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng

0: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, Bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka malay tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Best friend!
4: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
3: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
4: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
3: Talaga ba?
4: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
3: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
4: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
3: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
4: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
3: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
4: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
6: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang Amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan.

0: kilala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon. Pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Maging fuel efficient, panalihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan at bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at magkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Okay, maraming salamat sa ating mga kaagapay sa technical team. Ito pa ang palatuntunang umpukan sa Government Online. Today is June 18, 2026, Thursday po. And of course, every other Thursday, ang atin pong umpukan with DILG Quezon Province. Ito po ang yung lingkod May Farmaran. Siyempre, mamaya ako nababati ng ating mga kaagapay sa bahaging technical kasi gusto na namin simulan ang kwentuhan ng akin pong partner. First time kitang makapartner ngayon o second?
1: Second.
0: Okay. Ang atin pong Administrative Assistant 2 ng DILG Quezon Province, si Julius De Guzman. Sir Julius, good morning sa iyo. Welcome
2: umaga
0: again.
2: Umaga po ma'am at maraming salamat po ulit sa pangalawang pag kakataon.
0: Okay, para bang ako yung nagbibigay ng permiso, ano? Sir Jules, sino yung ating bisita para sa ating umpukan?
2: Okay, para po ngayong araw, talaga namang makabuluhan po itong pag-uusapan natin dahil siya ang kauna-unahang leader or alkalde ng Alabat. Walang iba, Mayor Ice Canimo.
3: Good morning po. Good morning, Ma'am May. Good morning po, Sir Julius.
0: Okay. Kauna-unahang babaeng naihalal na punong bayan ng Alabat, Quezon.
3: Opo,
0: ayan.
3: Opo.
0: So, aalamin po natin, ang tunay na pangalan ni Mayor ay Mayor Aizel Ice Avellano Canimo. Okay?
3: Opo.
0: So, ikwento niyo lang po muna sa amin, Mayor Ice, para mas mabilis at matandaan, si Mayor Ice. Si Mayor Ice po ay hindi po bago sa larangan ng politika, pero hayaan po natin na ikwento po niya sa atin ng kahit konting pasada lang yung kanya pong pamilya na pinagmulan, Sir Jules. Kung, kasi baka sabihin, sino ba si Mayor Ice? Mayor Ice, sige po, nasa inyo pong pagkakataon.
3: Apo, thank you po. Good morning po ulit. Ako po si Ice Avellano Canimo. Actually po yung pong yung lolo ko po is from Infanta.
0: Yes,
3: layo, and then yung opo from Infanta. Pero yung pong father ko and mother sa Alabat na po talaga sila nagstay. Doon na rin ako lumaki, pinanganak. Mm-hmm. And yung father ko 3 years old ako nung pumasok siya sa politics.
0: Oh.
3: By profession po ay civil engineer siya. So mm-hmm. siya yung may project ng Magat Dam sila, yung mga chief engineer ng Magat Dam sa Isabela.
0: Mm-mm.
3: Then pinagpalit niya yung honorarium na 20 pesos dun sa salary niya na 2,000 pesos before, ng mga 1970s. And then after po na 1980, kumandidato siyang municipal councilor. Siya po yung first, na pinakabata, Mm-mm. unang pinakabata ang konsihal sa bahay ng Alabat. 1980 hanggang 1992.
0: Mm-mm.
3: And 1992 naman po, 1995, bali 1980 hanggang 1995, bali 15 years, inabot po kasi sila nung snap election ng 1986.
0: Yes.
3: So, okay. Nag-stop sila ng 2 years, tapos balik po ulit. Tapos naging 3 years na. Before po kasi noon, parang barangay election,
0: yes,
3: na
0: po.
3: Kung
0: mahaba.
3: Kailan, opo, yun. Ngayon
0: po
3: kasi, nung sa local government code natin ay naging ano na siya,
0: 3 years.
3: After po noon, 1995 nag-end na yung term niya sa 3 mm-hmm. terms. Ako naman po ay 1992 hanggang 2002 nag-SK and naging PPSK.
0: Oh, so nag-start si Mayor Ice bilang isang batang leader. So, yung PPSK, ito yung Pederasyon?
3: O, Pambayang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan.
0: Sangguniang Kabataan. So, hindi na bago sa inyo yung paglilingkod Mayor Ice. So, ano naman po yung nagbunsod sa inyo? Bakit bakit gusto nyo ang pamahalaan naman ay ang parang napakaliit na nung tanong natin. Eh, kasi ito na yung pagkakataon natin. And first time kasi Alabat po ay municipal.
2: Island municipality.
0: So medyo bagamat malapit lang eh. Ito ho yung aming pagkakataon talaga na mga kadaupang palad. Bagamat noon nakapasyal na dito sa amin sa Radyo Pilipinas si Mayor Ice. Pero nung gusto niyo, bakit ho gusto niyo maging leader, maging ina ng Alabat, Quezon?
3: Opo. Actually po nung bata pa lang ako, marami na rin talaga ako nakikita na gustong ayusin, dagdagan sa Alabat.
0: Opo.
3: So yun po yung naging pinahang purpose ko, yun pong pag-welcome po sa port ng Alabat. Makikita po doon yung I Heart Alabat. So, nandun po yung pinakang focus. Doon din po ako nagsimula nung maliit pa ako. Mm-hmm. Yung I for infrastructure, A for agriculture, L for livelihood, another A po for additional health benefits, and then yung B Best Educational Assistance, yung A po is Anti-Deforestation, and yung T, yung Tourism. Mm-hmm. Napansin ko po kasi nung time na yon, nung mga bata pa ako, nung nasa SK pa lang ako, mm-hmm. since limited po yung kakayanan ko na gawin yung mga gusto ko nung time na yon, sinabi ko sa sarili ko na aalis ako ng Alabat, babalik akong matagumpay mm-hmm. para yung mga programa na gusto natin po magawa doon sa ating mga kababayan ay maayos at the mm-hmm. same time po ay hindi na nila maranasan nung mga generations ngayon yung naranasan namin before nung kami po yung mga bata. Ano so marami po kasi pagkukulang eh. Marami po tayong pagkukulang since kami po ay fifth class dati. Ngayon po ay fourth class municipalities na. So from 8,000 po na population, noong 2024 po ay 15,700 na. Opo, meron po kaming land area na 5,761 na hectares. Majority po nun ay mga amin pong mga pinagkakakitaan ay palayan, taniman, agriculture po at saka fisheries sa pag-iisda. So marami po talagang wala pong ibang pagkakakitaan. Yun lang po. Kung magtayo ka man po ng business ay hindi rin naman po ganun kalaki yung kita. So yun pong wala namin before yung katulad po nun kapag gusto pong mag-pa-check up or kailangan pa po nang dalhin dito sa Lucena or Atimonan, yun pong pamasahe pa lang, kulang na. Mabuti po ngayon, may mga ginagawa ng medical mission sila, GOM. So malaking bagay po yun doon sa mga constituents namin. Kasi karamihan po, before, namamatay na lang nang hindi nalalaman yung sakit. So isa po yun sa na pumuko ng attention ko sa akin na matulungan yon. At the same time din po yung mga estudyante po na maraming gusto mag-aral. Mm-mm. Pero syempre wala din pong sapat na kakayanan. Mm-mm. Marami pong matatalino sa Alabat. Actually, opo, marami pong matatalino. Mm-mm. Natatandaan ko po nung high school ako kahit na provincial or national ang laban sa academic, nananalo kami. Or kahit sa sports po, nagcha-champion kami sa congressional meet, ganun. Mm-mm. Pero kulang po yung support. Kaya nitong pasok ko po as mayor, ipinasok namin sa annual investment plan na mm-hmm. for the first time po, magkakaroon kami ng scholarship okay. sa mga Alabatin po.
0: Opo. Oo. Na-discuss kasi Sir Jules ni Mayor Aish yung sa ano sa pagamutan sa mga nagkakasakit, mm-hmm. namamatay bago pa malaman. Pero Mayor, meron tayong Alabat ano?
3: Meron po tayo, QPHN po, Alabat Opo, Network.
0: Meron Alabat meron po. District ba?
3: Or? QPHN po, Alabat.
0: QPHN, Opo. Okay. So, sapat yung ating, kung meron man tayong ganong QPHN sa atin sa Alabat?
3: Sa ganyan po ay okay naman po siya. Although wala po kami talagang hospital, pinapagawa pa po siya ngayon. Malaki po yung pinapagawa nila, GOB, maganda. Kaya po sila na ngayon nasa evacuation center. Uh-huh. Kaya po hindi pa ganun kaganda yung facilities namin. Siyempre po, temporary lang yon. And mayroon naman na po kami, hindi kagaya nung una na walang x-ray, walang laboratory testing, hindi pero kagaya ngayon, na una walang gamot. Uh-huh. Mayroon na po ngayon. Na ngayon. Pero pag yung mga emergency cases po, like na aksidente, may mga kailangan pa po naming dalhin ng Lucena or Manila or Lopez or Gumaca.
0: So, Lopez pa kayo?
3: May time po na ganon.
0: Medyo malayo yung Mayor Lopez.
3: Gumaca o Lucena. Depende po kung saan po may available na pwedeng dalhin yung pasyente.
0: Parang ang hirap, Mayor, ano, kasi kung ang inyong population ay nasa 15,000
3: po.
0: 15,000. Tapos ngayon pa naman ang daming nagkakasakit.
3: Opo.
0: So, kayo bilang isang ina, of course, alam, pag nanay, iba po kasi, no? Pero paano nyo ginagawa yun, Mayor? Kasi halos, for sure, pag kayo pumunta ng inyong, ng sa QPHN sa Alabat, for sure, may mga may sakit din po doon. Ano po? So, paano nyo po ina-attend yung pong mga medical needs ng atin pong mga Alabatin?
3: Nakasupport po yung LGU natin through RHU. Okay. So yung mga, di ba po meron tayo ngayong tinatawag na Yakap PhilHealth?
0: Opo, Yakap PhilHealth.
3: Yung pong mga iba nating mga hindi naman kailangan talaga ng attention ng confinement, yes. lahat. Hanggat maaari po ay atin muna pong nire-refer sa RHU natin. Mm-hmm. At doon po natin muna binibigyan ng mga support para sa kanilang mga medical assistance. Mm-hmm. At the same time po, meron po kaming machine na binili nung year 2022. Ito po ay complete na po yung blood test niya. Mm-hmm. Personal po naming proper pag-aari yun. Okay. Mayroon din po kaming mga ginagamit po ba na mga marker tumor, mga ganun mm-hmm, po. Mm-hmm. Kasama din po yun doon sa machine. Meron din po tayong ECG, syempre. Mm-hmm. Personal din po yon. Pero ginagamit po yun sa buong barangay. Ang ginagawa po namin, ma'am, sir, tuwing may time po na hindi ganun ka sobrang schedule namin, every Saturday po, bumababa kami sa barangay kasama po yung medtech. Kunukunan na po sila ng blood test, dala po namin yung ECG, dala namin lahat yon at may dala rin po kaming mga gamot. Mm-mm. At kapag ka naman po, hindi kami makakababa sa barangay, everyday naman po available po yung mga free blood testing natin, ECG, at saka yung mga maintenance po. Continuous po yon simula po noong 2022.
0: Okay. Oo, so... anyway, tumutulong naman ang ating probinsya, ano po, basta kailangan.
3: Uh-huh.
0: And at the same time, bukod po dun sa support ng lokal na pamahalaan, ng Alabat mismo, ano po, of course, tayo po, lagi ang tingin natin dyan, ang lagi natin gustong mangyari ay yung tulungan kakaagad itong ating mga, especially yung mga immediate ang pangangailangan pagdating po sa medical assistance. Pero syempre, gusto ko lang munang batiin yung pong nanonood kay Mayor. Si Mayor yun eh, nasa 94 na mga mata na nanonood ngayon. Maganda umaga po sa inyong lahat. So, maganda kasi yung ating araw ng Huwebes eh. No, pagbaba yung ating guest.
2: Interactive po talaga. Parang yung kay Bisek.
0: Tama ka dyan, oo. Isa aspeto lang yun, sa medical pa lang yun. Alam ko, yung mga binanggit kanina ni Mayor, kung saan nakatutok yung kanyang aliderato. Pero Mayor, ano ang sipag nyo? Kasi nakikita ko dun sa inyo pong page, yung Mayor Isa, animo, i-follow nyo po. Ang dami nyo na yatang followers, Mayor.
3: 21,000.
0: Ako, ano, madadagdagan pa yan. Alam nyo naman na... ganun talaga ang sa page, ano, pag nakikita na very interactive at marami kang pwedeng makuha. Lalo na yung mga hindi taga rito na mga taga-Alabat na nasa ibang lugar.
3: Opo, nasa ibang bansa po.
0: Nasa ibang bansa, no? Makakaano kayo dun sa page po ni Mayor Ice kanimo. Mayor, yan, isang daan na. Mayor, yung pong, ano, yung pong Alabat ay isa ho ba itong maituturing na tourists sa... may tourist spot po ba sa inyong lugar?
3: Opo.
0: Na yan, baka pwede niyo kami.
2: Yan, mahahabol sa huling hirit ng tag-init.
3: Opo, marami po. Maganda po ngayon.
2: Huling hirit sa tag-init.
0: Ayan, Mayor, sige nga, promote natin ang Alabat.
3: Sige po.
0: Ay, bukod dun sa ano, baka pwede naman pakuha po ng item, ipapakita natin.
3: Ah, opo, yung Coco Sugar namin po, opo.
0: Yung product ni, ito, talaga, pagka ho may nyug-nyugan Sir Jules kasi, pumunta, ang kasama ko lagi si Lito Hiron, dating manager ng PIA Quezon. Naghahanap po kasi kami nito. Gusto ko lang i-promote, no? Si Mayor ang magpa-promote pala. Ako ang maghahawak. Ayan. Sige, ma'am. Ano nyo po? Ayan. Okay. Ito ho, sa Mayor, kayo na ang bahalahan na magsalita. Basta, okay, ito ho, hahawakan ko po.
3: Ayan po. Yung balat lechon po namin, yun po yung famous na lechon, balat, na hindi po tataas ang cholesterol mo.
0: Ayan. Ito pala yan. Sorry
3: sa po. Alabat lang po meron.
0: Alabat lang meron. Totoo, sa Alabat lang po meron ito. So, Mayor, ano pong composition? Paliwanag niyo po kung ano po yung matamis na ito para ma-i-promote
3: May
0: Coco
3: Sugar po siya. Ayan. And then, yun pong ginagawa nila na normal po na harina. Ganun po.
0: Tapos sabi niyo, ano yung kaibahan po nung Coco Sugar na ito sa kapag, normal na sugar na ginagamit natin or yung iba pang uri ng...
3: So base po sa research na inilabas po sa amin ng SLSU nung last month na magkita-kita kami, pinakamababa po yung low glycemic index po yung Coco Sugar compare po kay Splenda ni Equal. Mm-hmm. Kumbaga po, doon sa may mga matataas na sugar, mga diabetes,
0: pwedeng-pwede daw ito.
3: Pwedeng-pwede po siya.
0: Hindi ko nakakatakot kainin kahit makaisang plastic.
3: Opo. Mas masarap din po siya pag sinawsaw niyo po siya sa kape.
0: Pero actually, ano po siya, manipis, malutong.
3: Opo, malutong po.
0: Baka mabali pag inilagay na sa kape.
3: Opo.
0: Mayor,
3: opo. Lalambot.
0: Tapos bukod doon, ito po yung pangalihin ninyong product ito.
3: Opo. Ayan. Saka po, Coco Sugar po.
0: Saka ito po, Coco Sugar. Meron pong dark.
3: Meron pong, apa, depende po sa order sa amin. Ayan. Meron pong dark, medyo may light.
0: Oo. Ayan. So yung kaibahan po ng light, parang sa kagaya rin ng sugar natin
3: opo,
0: na meron.
3: Opo, sa 99
0: at saka meron din pong
3: opo.
0: Red. Ayan. So, saan ito makakabili?
3: Sa Alabat, Alabat po, meron po kami sa Pasalubong Center. Mm-hmm. Pero meron na rin po kami sa ibang places po namin sa Manila na mga booth. Nilalagay po namin kahit po saan na mayroon pong mga boot ang Quezon province, mayroon po kami lagi. Ayan. Minsan po mayroon kami sa Batangas, Laguna, Manila. Opo.
0: Tapos po pagkaho nagkakaroon tayo ng ginagawa natin yung nyugnyugan sa booth andun ng alabat meron. Ayan. So ayan. Ay, magkano po ang ganitong ano?
3: 15 pesos po. Magkano ba isang pack?
0: Itong buong isang pack. Ay, tagakain lang kasi hindi alam
3: ang... 10 pesos po yung isang...
0: Ayan, okay. Marami po ang may paborito niyan. Kasi pag sinabi natin Balatlitson, Alabatson, okay. Opo. Ano ho yung lugar i-promote natin? Doon tayo sa mga magagandang maaaring mapuntahan po natin sa Alabat, Quezon. Ipakilala niyo naman po sa atin, ang sa amin, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, ang Alabat, Quezon. Kung ano po ang maganda sa Alabat, Quezon?
3: Okay po. Number one po, syempre sabi mga po nila, hindi mo makakalimutan ang isang lugar kapag natikman mo yung masasarap na pagkain. Ano po? Marami po kami doon mga kilala na restaurant, kainan, kung saan po makikita po doon yung mga native na mga pagkain. Halimbawa po ay ginataang native na manok. Yan po. At saka iba pa pong mga pagkain na pinaprepare po ng mga alabatin. At doon naman po sa iba pang mga pwede nating puntahan, makikita po natin yung bee farm sa Villa Esperanza. Yun nga po napuntahan nila Sir Brian, yung mga taga DILG. May bee farm po doon. Meron din po tayong mga beach sa Alabat. At at the same time po, yung pong part ng Pacific Ocean, yun pong puting white sand po, nandun po sa area na yun ng Pacific Ocean. Nandun din po nakalagay yung ginagawang Alabat Wind Power, yun pong ating windmill. Opo.
0: Okay. Ayan, sabi ho ng ni Sir Rene Gorango, 165 po per pack, Mayor Ice Avellano kanina.
3: Tourism officer namin po.
0: I know, sir. Kaya naman pala, ayan, no?
2: Pagbati po. Kay
3: sa kanya galing yan,
0: Sir, salamat ha. Dala po ni Mayor. Okay, so good morning sa 129 na mata. Ayan. Asan na tayo sa beach? Sa, nabanggit niyo yung sumi part ng Pacific Ocean.
3: Pacific Ocean, apo. Apo, Pacific Ocean.
0: O, naririnig ko lang yung ng Pacific Ocean. Makapunta kami doon sa Infante, sa Caserial. So, meron din pala sa part po ng Alabat.
3: Meron po. Marami po.
0: Marami, ayan.
3: Meron po doon mga malalaking bato, may mga cave. Although yung pong aming tumi-speak na sumikat po nitong nakaraang mga March Holy Week. Yun po ay bata pa lang ako, tumi-speak na siya. So, inaakyat na po talaga siya ng mga taga-Alabat. Ngayon po, noon pong dahil napansin namin na lagi siyang pinupuntahan, noong una kahit puntahan siya, hindi namin alam na may pumupunta kasi wala pang social media. Ngayon po, marami pong nagpo-post na pinuntahan siya nung nakaraan pong February, March, nilagyan namin ng mga safety precautions. Nung lagyan namin ng safety precautions po, mas lalong dumami yung tao. Hindi pumunta. Po bumababa sa 200. Yung pumapasok na tao. So, na-call po yung attention ng DNR. Kaya po, medyo naka-close kami ngayon for additional requirements po na kailangan namin i-comply. Saka din po yung nakaraan na vlog po ng sa sinatawag nilang Sabang Cave. Medyo na-call po yung attention namin ng DNR kasi po nakita po dun yung mga wildlife sa video nung isang vlogger. Nakita yung mga ahas at saka yung ibang mga bat.
0: Opo.
3: So, medyo tinawagan kami ng DNR na hindi siya allow na may ganon. Kaya po, medyo nag-stop po na doon. Kaya ang amin lang po muna ngayon na pinupuntahan yun po mga viewing ng cocoa sugar, how to produce, pamula po sa cocoa sap. At saka po yun pong aming cacao. Ito po ay yung project din ni Gob nung siya po ay congressman sa amin sa 4th District. May mga cacao brittle kami, mga ganon. Yun po yung continue na. May mga viewing kami doon at kung paano siya ginagawa. Pero ang focus po namin is yung amin pong mga magagandang places na pwedeng puntahan sa Alabat.
0: Oo, kasi nakalagay dito, the hidden paradise of Alabat, Quezon.
3: Po. Sobrang ganda po sa amin.
0: Oo. So, para makapunta sa Alabat, sa mga hindi nakakapunta ng Alabat, ay Atimonan.
3: Opo, by Atimonan po. By Atimonan.
0: Ayan. So, ang sasakyan ay... Anong sinasakan po papunta?
3: May bangka po tayo. One hour po yun. Okay. Dalawa po yung motorboat natin. Nelsie and Biba. may isa po tayong Roro. So, pwede mm-hmm. po dun yung mga cars.
0: May oras, ano po?
3: May oras po.
0: May oras yung mm-hmm. alam ko.
3: May oras po.
0: Ganda pala nang tumiis po si Lalabat. Oh.
3: Nakita niya po.
0: Hindi ko lang pwede ano, kasi piplay yung video niya. May video lang siya.
3: Tumiis.
0: Tapos meron din kayong... I mean, to me, is false talaga ito.
3: False po talaga siya.
0: Okay. Ilan po yung false meron kayo?
3: Yan po yung pinakamalaki. Pero marami okay. pong false. Marami pero siya lang false. Po yung mas madaling puntahan.
0: Okay.
3: Actually, ma'am, doon ang gagaling yung source ng pinakang malaking source ng water ng buong Quezon. Ng buong Alabat.
0: So, okay. Hindi, wala kayong problema sa tubig?
3: Meron po ngayon.
0: Parang
3: kasi po.
0: Nagka-rasyon eh. May nakita kami. Opo,
3: actually, ma'am, kaya nagkaroon kami ng rationing nung nakalaang parang band, mga month of May mm-mm. before nung mag Flores and Fiesta. Kasi may mga fiesta tayo during May mm-mm. dahil sa reyna ng mga bulaklak. Mm-mm. So, maraming dumadating na tao. At nagkaroon ng problema yung aming water system. Mm-mm. Kaya nagkaroon ng rationing. Pero ngayon po ay nawawalan pa rin po pero continue pa rin po sa gabi and madaling araw yung water.
0: Ayun, okay. Samantalahin ko na yung topic na yun, Sir Jules. Ano, kasi kasama ang Quezon Province sa makakaranas. Kasi mm-hmm. may El Nino na tayo.
3: Super El Nino.
0: By November 2026. Sa part po ng Alabat, Quezon Mayor, paano nyo ito paghahandaan? Kasi kung sabi nyo nga po, nasan nyo na, nung dumami mm-hmm. yung bisita, then syempre medyo pagtag-init mas
3: grabe po
0: kung ilang beses ba maligo ang mga tao siguro kung isa ginadalawa tinatatlo
3: wag na po maligo
0: sa, sa sobrang init mayor
3: opo.
0: So bagamat bago-bago pa lang naman po itong announcement na to ng PAGASA okay. Mauna na ho kami magtanong sa inyo kung paano nyo po to paghahandaan
3: Ma'am May, ang Sir Julius, ang capacity po ng aming nakukuhang tubig dun sa aming mga water resources kasama ang deep well ay 12,000 liters per second. So 10 to 12,000. Pero ang kailangan po namin ay nasa 13,000 liters per second. So nakukulangan kami ng 1 to 2,000 liters per seconds.
0: Ayan.
3: Kaya alam po namin na kung dumating nga po yung tinatawag natin na Super El Nino this coming November, mas mawawalan po ng tubig yung bayan namin. Mm-hmm. Although ngayon po ay may mga tulo pa kami sa gabi, minsan mm-hmm. nawawalan. Pero ang naging solution po namin doon, nung po nakaraang May, nagbaba na po kami ng executive order ng emergency water crisis mm-hmm. sa bayan ng Alabat. At dito po sa pamamagitan po ng emergency water crisis na to, mabilis kaming nakapag-procure ng ating mm-hmm. mga gamit. At naglabas po tayo ng 100 jetmatic pump.
0: Okay.
3: Sets po yon. May kasama na po siyang semento at tubo. Kasi kung ang bibigay lang namin ay poso.
0: Kompleto na.
3: Opo, baka nakatambak lang si poso.
0: Yes,
3: so ngayon po may 4 kada barangay, doon sa 19 na barangay. At may 2 sets naman kada school.
0: Ilan po ang barangay nyo?
3: 19 po. 19 barangays.
0: Okay. So kung 4 each sa jetmatic kada barangay,
3: mm-hmm.
0: sapat po yun para mapunan yung kakulangan.
3: Yun po yung isa naming solution na pwede pong base po sa computation ng ating awas ng ating municipal engineer, sasapat siya doon sa mga pangangailangan. Actually, ma'am, nung panahon naman nung mga bata pa kami, wala kaming water system. Ano po? Wala kaming gripo sa loob ng bahay. Kumbaga ay poso lang talaga kami saka mga balon nung araw na nung mga panahon na yon at pumipila lang ang karamihan sa amin. Ako kasama akong pumipila pag kukuha ng water.
0: Mm-hmm.
3: Pero ngayon po nung time po ni Mayor Mesa, si General Mesa, naglagay po sila ng mga water system. Doon na po nag-start yung water system natin. Nagkaroon ng mga tubo sa bawat bahay.
0: Okay.
3: Mayroon na, pero mas pinalakas pa niya. At ngayon nga po, yung continue natin po siyang pinapaganda.
0: Mm-mm.
3: Kaya po, hindi pa lang namin nakakayang magsapat kasi syempre wala pa kaming water impounding.
0: Okay.
3: Kumbaga parang yung actual pong nakukuha namin doon sa mga resources, actual pong dinideliver din yun sa mga bahay.
0: Okay. Oo, kasi ano eh, tama yung inano niyo Super El Nino.
3: Mm-hmm. Super El Nino po.
0: Yung ating mararanasan. So yung EO ninyo, kung nakapag-procure na po kayo ng gamit, 100... jet matics.
3: Apo.
0: Okay, ano po 'yon, yung paglalagay? May syempre may ano 'yon eh, may distansya.
3: Apo.
0: Para hindi magkaroon yung pag hindi masyadong dikit-dikit, parang effect ng land subsidence naman. So ngayon nakaano po talaga?
3: Apo. Meron siya ma'am na dati nang sa mga barangays po kasi sa poblasyon, may mga dati nang pwesto.
0: Ah, okay.
3: Na hindi na siya gumagana, pero nandun pa.
0: Okay, oo.
3: Kaya lang po, natigil na doon kasi nga po, nagkaroon kami ng mga water connection.
0: Okay,
3: po, nagkaroon kami ng Labat Water Work System.
0: Ah, okay, oo.
3: Kaya po, yung mga poso namin na dati namang existing nung mga dati pang panahon ay medyo nawala. So, ngayon po, binubuhay po natin yung mga poso na yun.
0: So, portable, magiging... Kasi alam nyo, sa Puerto Galera kasi ano na sila eh, under the state of calamity.
3: Oh, halos lahat, ano po?
0: Opo. Kasi nanggagaling din yung water nila ay sa mga...
3: Spring po.
0: Spring. Uh-huh,
3: spring.
0: So...
3: Tuyo na rin, ano po.
0: Opo, nawawala. Eh, ano pa ngayon? June. Mm-hmm. So, pagdating
3: mas
0: ng November,
3: po.
0: Baka mas matindi. Anyway, kami naman ay makakabalita sa page ni Mayor Ice. Uh-huh. Ano? Mayor, kumusta yung peace and order situation sa Alabat?
3: Ah, opo.
0: Kasi, nanggaling doon si ang atin pong regional... director ng PNP Calabarzon, si General Hanson Marantan, and of course, our QPPO, si Colonel Bong Albacea. Eh, kamusta? Talagang tinikman lang ba nila yung inyong masasarap na seafoods doon? O talagang bahagi po ito ng inyong ano na maimbita ang atin pong mga nangunguna sa pagpapanatili po ng kapayapaan?
3: Mm-hmm. Actually, ma'am, sila ay sa Perez Quezon
0: nagland
3: sa Alabat Port. Ah, Alabat Landing. Kasi nasa Perez Quezon po. Opo. Visitor po siya ni Mayor Cha.
0: Ah, okay.
3: And then, nag-invite po sa amin sila P.D. Bong na doon na lang kami magkita-kita kasama si Mayor ng Quezon. For security naman po at saka peace and order ng Alabat, wala akong masabi sa hepe namin. Shout out kay Police Captain Harris Hemor. Wala akong masabi sa kanya, ma'am. Nagkaroon ako, doon ko nakita yung police visibility talaga. May mga foot patrolling sila. Iba yung nakita ko na support ng PNP, ng Alabat MPS sa amin, sa LGU ngayon.
0: Gano'n na ho ka talaga sa inyo si Kapitan Hemor?
3: Ba nag-start si Kapitan?
0: Parang, nag-start kayo as mayor?
3: Parang 3 months po.
0: Parang
3: 3 months.
0: Oo. So, good luck po. So, yung ano, so, kung 15,000 po ang, ilan na yung ratio ng ating sa police? Hindi natin sasabihin dito kung ilan yung member ng Alabat MPS, of course, no? So, yung ratio po, 1:1,000 police, hindi natin masabi kasi dito sa Lucena, 1:2,000 plus yata sa dami po ng
3: parang
0: population.
3: Parang ganoon po kami, baka 1:3,000.
0: Mas madami. But of course, mga ano, matahimik, walang ano.
3: Opo, maayos naman. Sa amin po kasi makakatulog ka pa ng bukas yung bintana mo, yung pintuan mo, kasi hindi pa naman po ganoon, opo. May doon mga nangyayari
2: pong... Naman po talaga na payapa sa alam.
0: Nice, ano. Ngayon, wag kang magbubukas ng ano dito, baka masungkit yung...
3: Oh, may mga nakikialam na mga bata, minor, pero na napipigilan agad ni
0: usually po mga anong petty crimes ganun.
3: Opo.
0: Ah, okay.
3: Yung siguro yung pakalat-kalat na tukso, parang ganun.
0: Meron kasing tinatawag na index sa mga non-index crimes. Opo. Yung may mga 8 niyan eh, yung mga malalaki. Maraming salamat sa 163 na mga mata na nanonood kay Mayor. Si Mayor ang pinapanood actually dito sa Umpukan. Mayor, gusto naming malaman din na pagka ganitong may disaster tayo. O yan, may July, yung National
2: Disaster Resilience Month
0: na po tayo. Eh gaano ho ka resilient yung Alabat mismo. Yung tao talagang yung resiliency ng tao talagang andyan yan. Pero yung kahandaan po ng bayan ng Alabat kasi kayo ay prone sa
2: typhoon.
0: Ano pa yung naranasan po ninyo sa nakalipas na sama ng panahon last year?
3: Sa amin po kasi sa Alabat, palibasa po ay cover kami ng Mount Camagong.
0: Yes.
3: At saka yung kabilang side din po. Uh-oh. Yung kung pumasok man po yung typhoon sa amin, hindi po ganun kalakas.
0: Mm-mm.
3: Parang mabibilang po yung typhoon na pumasok na sa amin, katulad po ng Rosing, yan po, yung mga 1994, yung mga ganun po. Pero bihira pong pumasok sa amin yung malalaking typhoon. malalakas sa typhoon. Okay. Pero ganun man po, kami po ay handa, ang amin pong MDRRMO ay continue naman po ang aming advisory sa lahat. Mm-hmm. Parang mabuti nga po ngayon kapag papasok yung Baguio, 24 hours pa lang pumapasok na lahat sa amin yung mga announcement. Hindi po kagaya ng una na pag signal number 1 na saka lang siya ia-announce. Ngayon po 72 hours, 24 hours lumalabas na po, at pagka po ganun, nag-a-advise na po kami agad sa ating po mga nag-a-advise na po ang MDR sa amin, magkakaroon na po na kami ng mga sunod-sunod na meetings. Kasama po namin si Sir Bong, ang DILG namin. Shout out po sa aming masipag na DILG, MLG oo sa Alabat. So kasama po namin siya lagi, and then yun po, mini-make sure po namin na nakaka-comply do sa mga requirements natin yung ating pong mga barangays.
0: Barangay, ayan.
3: May mga go bag, may mga go, ano ang tawag po dito?
2: Yun, go bags.
3: Go bags po na tayo for emergency. At sure na, mayroon na rin po kaming radio communication for lahat ng barangay Tanod and barangay captains.
0: Captains, oo.
3: Kasi marami po pong dead spot sa amin for signal.
0: Ano pong malakas na ano sa inyo?
3: Ang ginagamit pong data doon ni Smart and Globe, pero halos nasa bayan lang.
0: Pagdating po sa mga barangay,
3: pang-rural, may mga Starlink or PisoNet. Pero hindi mo po maaasahan yung cellphone po doon sa ibang area na wala namang PisoNet. Hindi po katulad dito sa atin sa Lucena na kahit kasan pumwesto, opo, sa amin po ay hindi. And then pag nag-burn out po, syempre wala nang kuryente, wala na pong signal yung Globe, yung Smart, Starlink.
0: So sana ano matapos na yung Roma Point. Ano po?
3: Opo.
0: Kasi pag tapos na yung Roma Point, for sure makakapunta tayo ng Alabat. Pero hangga't walang dadaanan ng Byland,
3: punta na si po Mom, kayo ngayon
0: si Mayor.
3: Sa fiesta po.
0: Kailan po ang fiesta natin?
3: July 16 po.
0: July 16.
3: Opo, so masaya po ang fiesta namin ngayon.
0: At ano pong meron sa pag
3: Marami po kaming marami po kaming programs through tourism namin kasi nag-invite talaga kami ng mga visitors.
0: Okay.
3: Kaya marami po kaming programs na ilo-launch ngayong July.
0: Ngayon pong July.
3: Start po siya ng July 7 hanggang July 16.
0: Ayan, okay. So, parang feast of ano yun?
3: Our Lady of Mount Carmel po kami.
0: Brown Scapular. Ayan. Brown July Scapular 16. Okay, so, Mayor, ang dami niyo mga programs, ang dami niyo mga activities, especially pag napunta kayo dun sa kanyang page sa Sir Jules, yung Mayor Ice Avellano kanimo. Eh, gusto lang kong itanong sa iyo. Mayor, bago kayo naging mayor, ano po kayo? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo?
3: 1992 po ako nag-start na maging ma-involved sa politics hanggang 2002. After po ng 2002, nag-advise yung father namin sa buong family na wala nang kakandidato, so wala nang papasok sa politics. Kaya from 2002 po, nag-stay ako ng Manila, nagtrabaho po ako sa Robinson, nagtrabaho ko sa iba't ibang mga malalaking corporate world sa Manila. And then after po noon, nakapag-put up kami ng business through din doon sa aming mga naging aming mga naging clients, na-refer kami. Meron po kaming accounting firm sa Makati. Meron po kaming mga franchise store like Lawson, Uncle Chance, dati pong Ministop, yun po. And meron po kaming mga contract namin yung mga waterproofing sa mga condos po ng Manila, ng Makati. Kasi yun po yung kalimitang problem. Yun po. Tapos, dun po, 20 years, nandun kami bago ulit ako tinawag ng
0: politika
3: sa Alabat. Pero, dun sa 20 years na yun, ma'am, continue po yung support namin sa Alabat. Hindi po nawala yun. Ang nangyari lang, from Alabat, nagbibigay din kami minsan sa ibang province ng Quezon, minsan Lopez, minsan Mulanay, minsan Batangas. Depende po kung saan kami tawagin at makol yung attention namin doon sa mga nagre-request po ng mga feeding, mga school supplies, mga bags. Doon po pumupunta yung company namin. So, yun po yung company ko na na-put up. Kasama ko po dito yung mga kapatid ko, at yung na-put up po na yon na company, yun pagka po may mga request sa amin. Ang tatandaan ko po, ang pinakamalayo po namin ay San Francisco, December 2019. May isa pong teacher na nag-post sa Facebook na hindi pa daw nakakakita ng Jollibee yung kanyang mga estudyante. December po yun, magki-Christmas party sila. Parang sinulat po ba ng mga bata na yun yung wish nila. So may nag-comment po nagtag sa amin. Opo. Then ang ginawa po namin, pumunta kami doon. Ang naging problema lang po namin kasi sobrang layo tas walang Jollibee doon sa area na yon. Pero napakiusapan namin parang Jollibee Gumaka or Katanawan. Parang dyan po sa 3rd District kami nakakuha and then nadala po namin doon. Sobrang saya po nila. Sobrang nakita daw po. Kasi hindi po ako nakasama yung mga anak ko sumama. Sabi nila doon lang sila nakakita ng mga bata na pumapasok na ang baon ay saba. Tapos nakachinelas. So parang natouch sila doon. So kinontinue pa ulit nila yung mga ginagawa namin na yon.
2: So yun, Mayor, no? Total na pag-usapan naman po natin yung tungkol sa education. Maisegue ko lang, Mayor, yung tungkol dun sa CSO Academy in partnership with Alabat. Paano po naging posible sa Alabat yung CSO Academy?
3: Okay po. Sir, kasi Sir Julius, kasi ang program namin talaga is yung tinatawag nating sustainability. Napansin ko po kasi ang daming mga government agency or ahensya ng gobyerno na marami pong support sa Alabat, marami pong support na program sa atin, projects, pero wala pong sustainability. Kumbaga parang pag nagpalit yung administration or pag nawala na yung president or pagka nagkaroon ng problema yung isang association, nawawala po yung pagkukontinue ng project. Kaya po nung tayo po ay mag-take over nung July, una po nating siniguro po na yung po mga project na nabibigay sa atin ay masustain po kahit po sino pa yung dumating na mga mamumuno. At kung sino po yung dumating pa man na mga papasok na CSO. Dito po namin binuo yung CSO Academy, lahat po ng mga nakarehistro sa Sangguniang Bayan na mga asosasyon, samahan, magigisda, kababaihan, magsasaka, lahat po yon. At binuo po namin siya at nagkaroon kami ng mga coordination sa iba't ibang agencies, sir, national and region. Yes. Nagkaroon po kami na sa DOST, sa lahat, ma'am, lahat po ng national, pati po anti-poverty, galing po sa, opo, lahat po, yun. Isa parang, ginaya po natin yung tulay sa progreso ni GOB. Na kumbaga parang pag nandun ka po sa isang area na doon, lahat na lang ng concern mo, masasagot. Opo, parang same po siya ng ganun. Okay. And then dumating naman po lahat ng in-invite, ginawa po namin to nun sa Tayabas, kasama po namin si Sir Bong sa DILG, dumating din po nun si attorney Don Ayer.
2: Opo, siya po ang
3: kasama
2: cluster.
3: Kasama po sa cluster 2 namin. Opo, dumating din po siya doon at sobrang masaya kami kasi po sinuportahan din kami ng DILG. And yun po, nag-continue na siya, sir. Tapos ngayon po ay meron po silang 8 days na trainings and seminars po na ginagana po ngayon sa Punta Rini Beach sa Alabat, Quezon. Kasama po namin ang nagpa-facilitate dito ang UP Alumni Association po ng Quezon Chapter. Nandun din po si Attorney Sunshine, counselor po ng Lucena.
0: Maganda yung CSO kasi, nakakarating din ba sa inyo yung ano yung PFFP? Ng Department of Agriculture, yung presidential ano assistance.
3: Apo, apo.
0: Ayun. Mm-hmm. So, kasi yun ay Fisher Falls. So apo, apo. May mga beneficiaries. Kasi nakarehistro yata yung mga apo. Beneficiaries.
3: Meron po tayong 633 beneficiaries na tumagap ng 2,500.
0: Ayan, 2,500. Awan ko lang, pero yung sa San Andres kasi, ang naibigay sa akin na 2,300.
3: Apo, so, parang ganun ay... po. 2,321, kung hindi ako nagkakamali. Ganun, apo.
0: Parang nakaano. Kasi yung malaking bagay na yung 2,000 plus na yun. Ano po? Malaking bagay na. Pero wala na tayong oras, Sir Jules.
3: 633 yun. Opo.
0: 633. Opo. Ayan. Okay po. So may PIO kayo.
3: Opo.
0: Mayor. Opo. Ayun. Sige po. Makikipag ano po kami sa ating PIO. Sa PIO po nyo. Maganda umaga sa 185 na mga mata. Nanonood kay Mayor.
3: Thank you po.
0: Ayan. Mayor, dami thank you po sa inyo. Madami pa, marami pa hong pwedeng ma-explore sa Alabat. Kulang ang isang oras, Mayor.
3: Opo, kahit lang... po maghapon tayo.
0: Totoo yun.
3: Di ba, Sir Julius?
0: Kasi kahit noon pa hong mga nakalipas, ang dole, pag nag-extend po ng program, sobrang, talagang Alabat.
3: Sobrang love kami ng mga bisita namin.
0: Bakit niyo po ba? Kayo ay love ng mga national agencies.
2: Gaano
0: wala
2: po ba,
0: noon hanggang ngayon.
2: Gaano po ba ka-cool ang isang Mayor Eyes?
0: Mayor Eyes.
3: Kasi ma'am, pag dumating siyempre yung mga bisita natin, yung nakasanayan namin po kahit nung bata pa kami. Pag may dumating na taga ibang lugar sa aming bayan, talagang pamilya yung touring nung mga constituent doon. Maagaan yung galaw nila. Okay. Sa amin naman sa LGU, wina-welcome po talaga namin sila at hindi namin man pinapayagang umaalis nang hindi naiikot ang alabat. Hindi namin pinapayagan talaga. Kahit na anong mangyari, basta iikutin niyo po yung alabat. Kahit na mapagod kami or sila, kailangan nilang makita yung ganda ng alabat. Tsaka yung mga food po namin, hindi makakalimutang kainin. Kaya babalikan talaga. Opo. Sobrang thankful ako, ma'am, kay Sir, sa kay RD po sa Dole, sa atin pong PCA, sa sobrang dami pong support sa amin sa alabat.
0: Oo, kasi kahit yung ano yun, ayun yung kaninang sinabi mo, yun yung UP Ikot.
3: Opo.
0: UP
3: Ikot.
2: Ang UP Ikot na nakilala ko, parang jeep sa Quezon City. Kasi doon lang sa village ng UP Ikot.
3: Yung ikot doon sa Shurken.
0: Iba yung UP Ikot sa ano eh, opo. Sa ano, sa Alabat.
3: Mm. Parang, yun po yung mga alumni association po ng buong Quezon.
0: Parang nung May, anong summer?
3: Opo. Pero ngayon po, nandun sila ngayon. Hanggang 26 po.
0: So, umiikot sila?
3: Opo, umiikot po sila.
0: Ano pong mga in-extend nilang tulong para sa mga Alabat?
3: Ngayon po, yung pong trainings and seminars po sa mga livelihood and then yung financial literacy.
0: Importante yung financial literacy.
3: And then po, yung pong susunod nilang month, possible po, hindi pa lang po namin sure yung pong mga pagbibigay nila ng mga medical mission din po and mga gamot.
0: Oo. Sabi po ni Pobreng Taas Pangandoy, tara na sa Alabat!
3: Opo, punta na po kayo sa Alabat. Marami po magaganda at gwapo sa amin.
2: Shout out kay si Pobre, si Sir Robert.
0: Ah, Sir Robert.
2: Lasquites.
0: Okay. Maraming salamat po, sir. Marami akong mga kakilala, kaibigan din po na Alabat.
3: Opo.
0: Actually, kaya pag sinabing Alabat, salamat at kayo po'y nakarating dito sa aming himpilan, Mayor. Mayor, wala na po tayong oras, Sir Jules. Halos alas 10 na po na umaga. Sabi ko sa inyo, napaka-bilis lang po ng oras. Isang mabilis lang po, Mayor. Meron pong medical mission na gagawin sa Alabat. Kailan po yon?
3: May medical mission po tayo sa Alabat bukas sa 8 o'clock. Yeah. Dadating po ang ating minamahal na governor, vice governor, and yun po ang ating anim na board members. Mag-attend po tayo. 8 o'clock po mag-start sa Alabat Island National High School. Mm-hmm. Ang atin pong lahat ng mga required, kailangan mga medical consultations, free na gamot. At sa Alabat Central Elementary School naman po ang atin pong dental mission. Yeah.
0: At hindi nyo na alam, si Mayor Ice ay namigay ng iSchool bag.
3: Opo.
0: Parang mayroong cellphone.
3: Yun pong yung pong makukuhang mga scholars.
0: Wow. O kasi kailangan yung mga cellphone.
3: Ang pinakang namin, ma'am, nakalimutan ko po sabihin, Sir Julius, ma'am May. Opening po ng aming LibroNet
0: Cafe
3: sa June 23 po. May mga comics kami dito. Ma'am, nung bata ako kasi po? May comics kami, yung mga wakasan, Pinoy classics. May mga ganun kami. Yun yung isa sa mga naka...
0: Ako, hiwaga.
3: Yun, may ganun po. Nandun siya. Alam niyo po ba yung 5 pesos na nakalagay doon? Dahil collectible na yung item niya, binili namin ng 450 isa. Para lang makilala ng mga bata yung kung ano yung meron noon. Tapos mga pocket books. Kompleto po yung mga series noon. May libro at libre po silang gagamit ng internet. Pag-research, may printer. Uh-oh. Free din po yon and may free po na cacao coffee.
0: Ayan. Ang pinakamasarap doon yung cacao coffee. Opo. Ayan. Yung binanggit kasi ni Mayor yung LibroNet.
3: Cafe, opo.
0: Oo, cafe. Meron doon ako yung binabasa rin na pocketbook doon, yung Precious Romance. Doon ko
3: kakilig. PHR.
0: Tama po.
2: Parang sa TV ko na nakita yun.
0: Hindi na nila inabot yun na Mayor eh.
3: Ay, mga bata pa tayo noon.
0: Medyo mas matanda ako kay Mayor eh. Bata pa po si Mayor ha. Akala niya
3: lang. Pero hindi wala tama ma.
0: Bata, mas bata po si Mayor. Mayor, ako po yung nagpapasalamat. Kami po ang Radyo Pilipinas Lucena, of course, ang DILG Quezon Province. Kasi kahit po kayo nanggaling po sa Alabat kaninang umaga at muling magbabalik sa Alabat, pagkatapos po na ating interview, karangalan po namin na maging bisita kayo dito sa amin pong palatuntunan. Mensahe na lang po, Mayor, of course, na... Paano nyo kami, ano yung pong encouraging message po na may bibigay nyo sa amin na kami mga hindi mga taga-Alabat?
3: Okay po. Para po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa atin pong Radyo Pilipinas, lalo't higit po kay Ma'am May, kay Sir Julio, sa mga staff po. Ako po ay natutuwa na napagbigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo at maipromote yung Bayan ng Alabat. Sa Bayan ng Alabat po ay tinagurian po namin itong isang masagana, masaya at mapayapang bayan ng Diyos. Under po ito ng ordinansa ng Sangguniang Bayan ng 2018. Simula po nang gamitin namin, Ma'am May, Sir Julius, yung word na Bayan ng Diyos, wala pong pumasok na malaking bagyo or malakas na bagyo sa Bayan ng Alabat. Base po dun sa mga sinasabi sa akin ng mga dating nanungkulan. Kaya po, kung mapapasyal po kayo sa Alabat, hindi po kayo magsisisi.
0: Ayan. Tara na sa Alabat. And sabi po ni Alabat LRCO, Puso. Sino po yun, ma'am? Andrew Mascarinha, Maris Montanios Verzo, Roderick
3: Consular po.
0: Alvarez,
3: Dainoa. Hi, Cons Maris. Hi, Cons Jace Derek.
0: Noah Mendenilia Asila Rios, Asila. Erlyn Sumagi, Caroline Plandes. Joel, mga taga-Alabat po ito, ma'am?
3: Opo.
0: Ayan. Grabe yung support niyo kay Mayor 160. Ang mga mata na nanonood. Matatapos na lahat, andyan pa rin kayo. Maraming salamat, Mayor.
3: Thank you
0: Ice.
3: Rin po. Thank you po.
0: And Sir Jules, maraming salamat.
2: Thank you po. Thank you po.
0: Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa bahaging technical. Ito po ang yung lingkod, May Farmeran, hanggang sa muli po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarili ni Lou at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.

0: rin ng TESDA na magkaroon ng training pathways at upskilling para sa mga solid waste management officers at i-professionalize ang kanilang profesyon. Nagpasalamat naman si Mayor Robredo sa naging suporta ng TESDA dahil hinaharap ngayon ng lungsod ang problema sa basura at umahanap ng solusyon para rito. Naniniwala rin ang alkalde na ang upskilling ng mga solid waste management officers ay makatutulong upang maging inspirado ang mga ito na magsilbi sa komunidad. Umaasa naman si Secretary Benitez na magiging katuwang ang unang batch sa pagtataguyod ng maayos at epektibong solid waste management at magsilbing kampiyon ng environmental sustainability at huwaran ng iba pang local government units sa pagpapatupad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: At yan ang mga balita ang ating nakalap sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Anong nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung simento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo

0: Kama po tayo hanggang bago mag alas 11 ng umaga. Bilang pambungad po natin, narito ang ating mga headlines. Pre-war global oil price, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago muling makamit. Ayon yan sa ating mga economic managers sa gitna ng nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan po ng Estados Unidos at ng bansang Iran. House Majority Leader Representative Sandro Marcos ipinagtanggol ang inaprubahang anti-political dynasty bill. Aniya, layon nitong masimulan at umusad ang diskusyon sa bicameral conference committee. Isolated communities target na maabot ng Philippine Red Cross kasunod ng pinaigting nilang pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. TESDA at lokal na pamahalaan ng Naga at Coca-Cola Company lumagda ng kasunduan para sa solid waste. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: 10 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Abayanan po natin ang mga balitang iatid sa atin sa pag-usad po ng ating palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo. Gagaling yan sa ating mga kasamahan mula po sa ating mga masisipag na mga reporters dito po sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Mula naman sa ating mga network reporters sa iba't ibang panig naman ng bansa. Kumusta po kayo mga kababayan? Ang atin pong mga pagmamabalita, ano po, iatid pa rin sa atin ng ating mga kasamahan. Kailang saglit lamang, pero mga kababayan, ano, pag-usapan naman natin ang patuloy pagbabantay ng pamahalaan, hindi lamang po sa iba't ibang mga kalamidad na tumatama sa ating bansa, gaya po ng mga lindol. Sa, for example, itong pinakahuling nangyaring lindol, 7.8 magnitude sa Sarangani. Nabantayan din natin ang mga aktibidad ng mga bulkan dito po sa ating bansa. Bilang dyan, as announced, ang pagsisimula po ng ating rainy season. Ano po, inaantabayanan po natin. Mga patuloy pa rin pagsasaayos ng ating pong pamahalaan with the primary agency concerned, ang DPWH, na nagbabantay para doon sa ating mga flood control projects. Ito nga ba'y makakatulong sa nalalapit na rainy season para hindi na bumaha, ano, dito sa Kalakang Maynila at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Alamin naman natin ang pinakahuling ulat panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa ating DOST Pag-asa. Makakausap po natin ngayong umagang ito, Miss Lori De La Cruz. Lori, magandang umaga po.
1: Radyo Pilipinas. Weather!
2: Ang umaga, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy na nakakaranas ng mainit at malinsang panahon ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo't isteris po ang prevailing na weather system sa ngayon. Wala po tayong inaasahang malawang pagulan, di ba sa mga localized thunderstorms, mga panandalian na pagbuhos ng ulan dahil po sa mga pulupulong pag-it at pagpulog. At sa kasalukuyan, meron tayong minomonitor na LPA sa labas po ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,430 kilometers, silangan huya ng Eastern Visayas. Ito pong LPA, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility by Saturday or Sunday.

0: then we started, oh, sige, gawin na natin full kitchen, di ba? Yun. Magkaroon na kami ng restaurant. Pandemic yan, pandemic. So right now yan, kaya meron na tayong all day breakfast menu and nag-evolve na siya. May ramen pa nga kami.
1: We're celebrating 10 years. We're very happy to have spent 10 years in Clark, no? So actually, yung Clark, because of our events, is now the duathlon capital in the Philippines. So pag sinabing duathlon, it's always tied up with Clark. So next ano natin, project natin is maging gravel capital naman, gravel cycling capital. Because gravel cycling is really trending. So we want to invite all yung mga endurance enthusiasts, no? So you try Clark, it's not just cycles improve Clark, because yung klima dito iba, less pollution, lesser traffic, wide roads, may mga bike and run path, so safer to do your thing. Thank you.
2: Thank you again, Sir Jumbo, Sir Abe, and Sir Marvin. And congratulations for helping shape the sports community, the sports culture we have here in Clark. And happy 10th anniversary.
1: Thank you.
0: Thank you.
3: Habang lumalago ang komunidad, kasabay rin itong umuunlad ang negosyo. Hindi lang ito nagbibenta ng mga gamit sa bike. Nagsisilbi rin itong lugar para sa mga taong may iisang interes sa pagbibisikleta. Habang nagiging sentro ng mga komunidad, ginagamit din ang Clark para sa iba't ibang aktibidad, mula lifestyle hanggang sa research. Kamakailan, isinagawa ang Clark International Speedway bilang testing ground para sa E20 fuel. Ang E20 ay pinaghalong ethanol at gasolina, at sinubukan ito sa loob ng aktwal na karera sa pamamagitan ng Motorcycle Racing Championship of the Philippines o MORAC sa pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Layunin ang aktibidad na makakuha ng datos hinggil sa performance ng E20 sa mga motorsiklong kinagamit sa kompetisyon. Ayon sa mga organizer, ito ang kauna-unahang paggamit ng ganitong fuel blend sa isang aktwal na motorcycle race.
4: I'm Johnny Tan, the president of Clark International Speedway. We are having the first Clark MORAC race. MORAC is Motorcycle Racing Championship of the Philippines. We asked the help of the president of CDC.

0: Abangan ng iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
1: Sa ibang balita, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology sa Pasig Mega Market sa Pasig City ang kauna-unahang satellite-powered free Wi-Fi sa bansa. Sa patutulungan ng DICT Bangko Sentral ng Pilipinas at Pasig City Government, ganap nang nilagdaan ang kasunduan sa paglalagay ng 4 Starlink units at 4 access points sa palengke. Habang pinalalakas naman ang paleng QRPH Plus. Ayon sa DICT, hindi na magiging problema na mga mamimili at nagtitinda ang transaksyon sa pagbabayad ng mga bilihin dahil bibilis na ito. Dagdag pa ng ahensya, magkakaroon din ng access ang ating mga kababayan sa libreng Wi-Fi ng mga serbisyo ng pamahalaan, online learning at livelihood platforms. Giit ng ahensya, makatutulong ang digital transformation na ito sa pagpapalakas at pagpapagaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino.
0: Samantala, isinagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa iba't ibang bahagi sa bansa sa panguna ng Office of the Civil Defense. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa earthquake drill kaninang alas 9 ng umaga. Bahagi ng drill ang pagsasagawa ng duck cover, cover and hold, gayon din ang maayos na evacuation ng mga kalahok patungo sa itinakdang ligtas na lugar. Layo ng NSED na palakasin ang kahandaan ng mga empleyado, paaralan at iba pang institusyon sa mabilis na pagtugon sa lindol.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang
5: or... Dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman!
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang

0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver? Oh.
3: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hoy, bes, mag-bihis ka na.

0: Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
1: 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
0: Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
1: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
0: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan na Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver? Oh.
7: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: No. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 4 na mahalagang kasundo at deklarasyon inaasahang pagtitibayin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen na 4 na mahalagang kasunduan at deklarasyon ang nakatakdang pagtibayin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair. Ayon kay Ambassador Baylen, kabilang dito ang gagawing pag-adapt ng mga leader ng ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030. Itong 5-taong plano o roadmap ng kooperasyon ng ASEAN at Russia para palakasin ang kanilang strategic partnership. Dagdag ni Baylen na inaasahang maglalabas din ng kasang declaration na dito ay pagtitibay ng mga leader ng ASEAN at Russia ang mga napagkasundoang prinsipyo, pananaw at direksyon ng kooperasyon. Mayroon ding specific agreement hinggil sa declaration ng energy cooperation at joint declaration hinggil sa usapin ng cultural cooperation. Pakinggan natin si Ambassador Baylen.
6: So those four agreements, declarations, statements are very important because it will mark where the leaders want to take the ASEAN-Russia relationship.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House prosecutors sumarap sa Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Valdoso Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Pinangunahan ni Lead Prosecutor Jervie Luistro ang team kasama ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa isinagawang pre-trial conference sa Senado. Kasama rin nilang nagtungo sa mataas na kapulungan ang mga itinalagang private prosecutors na lalahok upang magsilbing gabay at katuwang ng prosecution team. Hindi naman nakadalo si Representative Kakabag-aw na miyembro rin ng prosecution team dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. Naroon din sa pagdinig ang panig ng defense panel na siyang kakatawan sa pangalawang pangulo. Pinangunahan ni Attorney Renato Bantug na siyang Senate Secretary, ang Clerk of the Impeachment Court at ang pre-trial conference. Layo ng pre-trial na linawin at isimplify ang mga isyong tatalakayin sa paglilitis, tukuyin ang mga ebidensya at mga saksing ihaharap ng magkabilang panig admissions of fact at resolbahin ang procedural issues upang matiyak ang isang maayos, patas at mabilis na takbo ng impeachment trial. Ang pag-usad ng pre-trial conference na ito ay bahagi ng paghahanda ng Senado bago ito formal na mag-convene bilang isang ganap na impeachment court sa darating na Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, Senate Majority Block, wala pang pinal na desisyon kaugnay ng uupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Black kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacso na may napag-usapan na silang si Senator Chiz Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayaw niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at nakatakda pa nila itong talakayin sa mga susunod na araw. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim niya ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo na presiding officer maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na maging presiding officers. Matatanda ang noong June 3 session, inamyandahan ang Senate rules kung saan papayagan ang mga senador na maghalal ng ibang presiding officer maliban sa Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian.
10: To preempt yung presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No, so I don't want to preempt our discussion. Magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi mukhang publiko na isumbong ang mga napabayaang proyekto. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na isumbong o report sa ahensya ang mga nakatenga na pabayaan at hindi tamang proyekto ng pamahalaan. Ito'y matapos mag-viral video ng lubog na bahagi ng Azardon Road sa barangay Mayombon, Dagupan City, Pangasinan na idinulog sa ahensya. Ayon niya kay DPWH Secretary Dizon, importante ang partisipasyon ng publiko para agad itong maaksyonan dahil hindi niya kakayanin o i-monitor ang mag-isa ang mga proyekto. Ngayong umaga, isang flood control project din ang binisita ng Kalihim sa Las Piñas patapos itong matenga at bago tuluyang maapekto. Aminado naman ni Dizon na mas maraming proyekto ang di pa rin natatapos kumpara sa nakompleto na nung nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Pero direktiba niya ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pagsasaayos ng mga proyekto ng pamahalaan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panguling balita, Rapid Damage Assessment and Need Analysis ng Manila, pinagana sa isinagawang earthquake drill. Nagbabalita si DK Sarate.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa rin ng earthquake drill ang lungsod ng Maynila ngayong araw bilang pakikisa sa second quarter simultaneous sa earthquake drill. Kanina matapos marinig ang malakas na sirena o alarma, ay maingat na lumabas sa gusali ang mga empleyado habang pinoprotekta ng kanilang mga ulo. Sila naman ay ginagabayan ang mga otoridad papunta sa open area o ligtas na lugar sa kartilya ng Katipunan. Ayon kay MCDRRMD Head Director Arnel Angeles, ang kahandaan ay susi sa kaligtasan sa kinabukasan kahit dapat seryosohin ang mga ginagawang pagsasanay. Bukod sa duck cover and hold, idinagdag sa ginawang pagsasanay sa second quarter ng earthquake drill ang pag-responde ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Sila ay kinabibilangan ng DEPW, MCDRRMD at BFP na susuri sa mga katatagan ng mga pasilidad matapos ang sakuna tulad ng lindol. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kultura.
14: Holy Waters was built churches in Laguna. A small hospital chapel
8: Radyo
14: was built in
8: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, damo, salamat.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: per last. So samahan niyo po ako in the first 30 minutes of this program, tapos mamaya po this program will be handled na by the students of Dapdap Integrated School. So fresh faces yung makakasama natin because this is the first time na sila po ay magiging bahagi po ng ating palatuntunan itong Campus Mic, no? So first, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Dapdap Integrated School at sa mga mentors, teachers at sa mga magulang po ng mga batang ito na patuloy na sumusuporta sa kanila. And of course, Dep Ed Tayabas na very supportive po sa lahat ng ating palatuntunan dito po sa Radyo Pilipinas Lasena. At hindi ko na po patatagalin pa, narito po with us ang mga anchors po, no, na makakasama natin hanggang mamayang 3 p.m. With me, mga kaibigan, ay si Lawrence at si Joy. Magandang hapon sa inyong dalawa.
1: Magandang hapon po.
0: Ayan, parang di naman kayo excited.
2: Magandang hapon
1: po. Magandang hapon po.
0: Alright, sige, no. So, yun nga, na-mention ko guys, this is your first time at mga fresh faces kayo ngayon, ano, dito sa Campus Mic. Paano nyo pinaghandaan itong first episode nyo, itong maiden episode nyo dito sa Campus Mic? Si Lawrence muna.
2: Actually, may ano po kami, may program po kami ng SPJ po, special program in journalism po.
0: Mm-hmm.
2: Then, pero wala po talaga kaming ano ng radio broad po.
0: Mm-hmm.
2: Actually, biglaan po lang talaga yung ano namin. Pero, grateful po kami dahil kami po yung napili para dito po sa programa.
0: Oo, no. So, sabi nga natin not all schools, no, ay may ganitong exposure sa radio broadcasting, no. So, very lucky po lahat ng mga nakakasama natin dito sa Campus Mic. At the same time kami naman, we're happy na nagiging bahagi ang aming himpilan para sa exposure, no, at saka dito sa experience po ng mga sadyante. So, si Joy, paano naghanda dito sa program natin today?
1: Ako naman po is, kagaya po nung kay Lawrence, first time ko rin po, kaso po nung mga last year po, parang nagpa-practice po ba ako yung sa mga TikTok. Kasi po, parang yun po kasi yung gustong-gusto ko talagang gawin, yung mag-radio broad. And nung nagka-opportunity po dito sa Radyo Pilipinas, talagang ginrab ko po yung opportunity.
0: Ayun, so, galing, no? Kasi parang para sa'yo talaga to.
1: Sana
0: ayan
1: po.
0: Ayan, sige. So, Lawrence, dahilan, bakit part ka ng SPJ? Kasi, of course, may other programs and other parang section naman sa senior high school, no?
2: Opo.
0: Why did you choose SPJ?
2: Actually po, shoutout po kay Ma'am Maricar Ambrete po. Siya po yung nag-introduce sa akin ng journalism.
0: Mm-mm.
2: Sa larangan po ng pagsulat po ng sports.
0: Mm-mm.
2: Yan, tapos, yun, year by year po, tuloy-tuloy na ako, tapos nag-training po. Yan. Pero wala po talaga sa parang unexpected po na mapasali ako dito kasi.
0: Anong category yung tinitrain mo sa journalism?
2: Sports po.
0: Sports,
2: pagsulat ng sports.
0: Sports writing. Oo, yan. Very nice, no? Si Joy naman, paano ka napunta sa SBJ?
1: Ako naman po, since LM po ako, nag-journalism, kinuha po ako nung isa sa mga English teacher ko po noon. Shoutout po kay Ma'am Tricia Dalit.
0: Nice.
1: And then nung nag-high school po ako, after po pandemic, nung nasa grade 9 po ako, kinuha po ulit ako ni Ma'am Narisa pa sa Chempo. Hi Ma'am! Na sumali po ulit sa journalism.
0: Ayun, anong category mo ng elementary?
1: Copy reading and headline writing.
0: Oo, ganyan din ako nung elementary. Copy reading and headline writing, 'di ba? Ayun yung mga nagko-correct ng mga errors sa balita. Then you write the headline of the news, ano pa. Pero this high school yun din pa rin yung category mo.
1: Yun pa rin po.
0: Nice, sige. Tapos you've watched, no, yung previous episodes namin with the high school students, college students,
1: yes,
0: no?
1: Po.
0: So, anong idea nyo? Ano bang, kumbaga na-feel nyo nung napanood nyo yun and parang next time kami naman nasasalang dyan?
2: Ayun po. Siyempre po, mixed emotion. Kabado na excited. Kasi yung preparation po talaga namin is very ano lang po.
0: Limited lang
2: po. Kasi may pasok din po, tapos biglaan. Yun po. Kinabahan po kami nung pinanood po naman kasi magagaling po.
0: Hindi.
2: For sure po, may experience po sila. Yun po, gagawin na lang po namin yung best namin.
0: Sige, we'll see that later. No?
1: Ako naman po is kabado rin po na medyo excited kasi po, syempre, nung napalagin na isip ko, may program.

0: kasama pala ng mga students yung nag-a-anchor dun sa isang radio broad. Tapos ay medyo kinabahan po kasi ang gagaling po nila. And then wala naman po kaming experience.
1: And then, alam nyo, mamaya makikita natin yan. Enjoy nyo lang yung program, no? Ganto, kwentuhan lang, di ba, mamaya? Oo. Pagka medyo nawawala on air, okay lang yan. I-feel nyo lang yung, ano, yung program, no? Kasi this is yours, no? Mamaya kasi kayo na ang uupo dito. And isipin nyo, mga kapwa nyo lang din, estudyante yung nakikinig, kapwa nyo na mga radio broadcasters na gustong mag-program dito na, ayun, i-enjoy nyo siya. Okay? Sige. Tanggalin ang pressure, tanggalin yung, baka ang pangit ka sa live, baka, baka nanonood si ganyan, ano? Tanggalin nyo yun, basta i-enjoy nyo yung program. Ayun, na-mention ni Lawrence kanina na, yun nga, may mga other activities sa school, tapos, kaka-open lang, di ba, last June 8, so talagang parang medyo nasa adjustment period pa rin kayo, no? Pero, papaano nyo ba pinagkakasya yung, ano, yung isang araw para sa lahat ng activities, extracurricular activities, academic, di ba? Paano?
2: Yun po, sa dapdap po kasi half day lang po yung pasok. Sa hapon po, training po kami. Pero neto po kahapon, whole day po na ano, training. Kasi ngayon na nga po yung salang namin.
1: Ayan, oo. Maghapon kayong ano talagang...
2: Time management lang po.
1: Ayan. Si Joy, paano mag-time management?
0: Ako po, ang ginagawa ko po is yung pinofocus ko muna po yung practice ko dito. And then sa gabi po, saka po ako nagtatanong kung ano po yung mga naiwan kong activities. And then ginagawa ko po siya, tapos pasa po kinabukasan, tapos training na po ulit.
1: Ayun. Parang natulog ka pa ba? Ayan, no? Minsan ano... Ang pressure sa mga estudyante is yun nga, ang daming activities sabay-sabay, no? Parang yung mga minor subjects daw nagfi-feeling major kasi nagpapa-film, di ba? Akala mo naman ang daling gumawa ng film, no? Yan. Hindi, biro lang. Kumbaga parang minsan talagang ano eh, talagang wala kang choice kundi gawin lahat ng mga yan, di ba? Ayan, sige. So, ano ba yung i-expect namin mamaya na malalaman, mapapakinggan ng mga viewers and listeners natin? Ano bang inihanda nyo sa amin, Lawrence?
2: Ayan po. May mga hinanda po kaming balita mula sa Dapdap Integrated School po. Sana po makinig kayo at ma-appreciate niyo po yung ginagawa namin. Thank you.
1: Ayun.
2: Po.
1: Oo naman, ma-appreciate ng lahat yan. Oy, maraming salamat po sa lahat ng Facebook Live viewers natin. And kay Ma'am Sheila Balamban, maraming salamat Ma'am Sheila. Pa-shoutout daw po sa SPJ Classes ng Feliz. We are watching with you. Thank you so much po. Talagang very, very supportive po ang DepEd Tayabas, no? Lahat ng mga teachers and parang faculties, students, no? Na kayo ba nag-like, follow, and share na sa ating Facebook page? Baka hindi pa, ha?
2: Like na po.
1: Ayun, naka-like na. So, ayan, magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa inyo. Ano pa yung, ano, pwede naming abangan mamaya?
0: Yung mga balita po na inihanda namin is yung mga latest news po ng aming paaralan. So, may matututunan din po kayo na aral po din sa mga balita namin.
1: Ayan, very nice. Sige. Ang dapdap ba ay nasaan? Kasi ang naiisip ko na dapdap ay yung paahon papunta na sa Lokban, di ba? So, palaging parang medyo makulimlim dun sa area nyo, tama ba?
0: Yes.
1: kasi nasa parang boundary na kayo, no? So, yun. Ano ba ang meron sa dapdap? Anong pwede nyo ano, ipumalaki sa atin?
2: Yun po. Siyempre, yung mga resort po natin dyan. Dun po, marami pong resort dun. Mga mura lang and magaganda po. Tapos, marami din pong mga pagkain. Sarap na pagkain po. Yun.
1: Talaga, lilibre mo kami, Lawrence.
2: Pag imaman po.
1: Sige, ikaw. Anong ano, ma-share mo sa amin?
0: Sa dapdap po, yun nga pa yung mga resort. And then yung mga tao po is very welcoming po pag sa mga bisita po. Lalo-lalo na po sa school.
1: Talaga ba? Pwede nyo ba akong i-invite sa school nyo?
2: Pwede po.
1: Ayan, today is Thursday. Kayo ay may mga pasok pa dapat sa school, no? But you were able to come here just for the program. Kamusta naman yung suporta ng mga magulang nyo? Magdating dito sa ano? Sige.
2: Very, very supportive po. Tapos... binigyan pa ng pabaon.
1: Binigyan ng pabaon. Shout out mo sa nanay ni Lauren. Shout salamat po sa pabaon. Sige, kay Joy.
0: Ako po, normal lang.
1: Normal.
0: Ah, pupunta ka pala dun.
1: I hope nanonood po ang magulang ni Joy. Bakit normal lang po ninyong ina? Ayan, si Sir Dexter Kaagbay is also watching. Teacher niyo ba si Sir
0: yes,
1: Dexter?
0: Po.
1: Ayan,
2: shout out, sir.
0: Hi, sir.
1: Ayan, thank you po. Ayan, bakit hindi sumama si Sir Dexter sa atin ngayon? May klase ba?
0: May klase po si Sir Dexter ngayon.
1: Ayan, pero siya ang coach ninyo.
0: Isa po siya sa mga nag-coach sa
1: amin. Ayan, very nice. Si Sir Dexter tama ay nag-host, di ba?
0: Yes po.
1: Ayan. Parang, oh, ikaw na nga yan, sir. Nakasama ko sa isang event. Ayan, sabi ng ni Buddy TV, shout out po sa G12 AQP Acads, BE and Ash. Live na nanonood now. Ayan, sino tong mga to?
0: Kaklase ko po.
1: Kaklase, ayan, mga kaklase pala. Evangeline Hasela, shout. Hello po pa, shout out po.
0: Hi, Mama Sela.
1: Ayan. Opo, si Daisy Havin, sabi niya, go. Anong tawag sa mga nag-aaral sa dapdap? Dai-shans, ayun. Proud of you guys. Ayan, mga kaklase ata ito ng mga ito. Ayan.
0: Thank you, Des.
1: Ayan, gusto kong malaman from you guys, anong best part of your senior high, no? Dati kasi talaga high school lang kami. Do you consider, di ba, junior high and senior high, no? Kamusta yung ano nyo? Kamusta yung experience nyo? Kasi favorite part of ano ko, pag-aaral ko ay high school. Ikaw?
2: Ay, ngayon po, high school po din talaga.
1: Nalo, oh, hindi ka pa nagka-college, okay. Siyempre. Ayan, o. Anong best part?
2: Siyempre po, yung makakilala ka ng bagong kaibigan.
1: Mm-mm.
2: Transfer po kasi ako dyan ng grade 8.
1: Okay.
2: Grade 8, tapos,
1: you were from?
2: Lokban po.
1: Ah, okay. Lokban. Tapos, nag-transfer. Oh. Hindi ka nahihirapan sa transition from Lokban to Tayabas?
2: Since sanay na naman po, hindi na po gaanong, ano, kasi palipat-lipat din po kami ng bahay.
1: Ah, okay. Kaya, NPA pala yan siya.
2: Palipat-lipat po ng school, kaya nasa kami na lang din po.
1: Ayun, oh, sige. Huwag ka nang lilipat ha, kasi parang grade 12 ka na ba ngayon?
2: Magi-grade 12 po.
1: Ah, magi-grade 12.
2: Year.
1: Ah, okay. Grade 11 ngayon. Yes, ayun, sige. Si Joy, anong best part of high school?
0: Siguro po yung best part ko po is yung nakilala ko yung personalities ng mga classmate ko na hindi ko naman pinapansin noon. Yeah. Kasi po ano po eh. Doon na po kasi
1: personality ng mga 'yan.
0: Doon na po kasi ako nag since LM po. Doon po talaga ako.
1: Ah, okay.
0: Kaya parang yung iba po na hindi ko man ka-close noon, parang naging ka-close ko po siya sila ngayon.
1: Ah, okay. So simula elementary and then na. Gusto mong lumipat?
0: Hindi na po, matatapos na po.
1: Pinalipat bigla no na umay. Ayan. Ganyan, yun yung mga ano nyo. Ako kasi ang best part of high school ko, JS. Tapos ano, yung papasok ka everyday para makita mo yung crush mo. Mga ganun. Dapat ganun yung mga best part nyo. Hindi, ang saya-saya lang ng high school kasi parang yes, ano, parang dito ka nag-explore eh. Kasi pag college na, ito na yung ano, totoong buhay. Parang yung high school fake pa lang yan eh. Ayan, sabi ni, sino pa to? Sabi ni Jessamy Soria, go guys, kaya nyo yan. The Banahaw Scribe, sabi nila, best of luck. Ano, Daishans, proud of you. Si Rodora Pedernal, shout out po, watching from Feles. Hello po, Daishans, proud of you, sabi ni Pen Penolido. And best of luck, our dear journalists, proud of you, sabi po ni Ma'am Nerisa. Pasachempo. Ayun yung binating
0: mga namin.
1: Ayan. Sabi po ni Miss Cornelia Nembrefia Castillo, best of luck. Ayan, daming sumusuporta sa mga to. Sige po, hindi ko na patatagalin kasi I'm sure may mga news reports, may mga discussions kayo mamaya. Guys, itong ano natin ngayon, itong viewers natin ngayon, huwag niyong ibababa. Dapat mag 100 tayo mamaya pag kayo na yung nakaupo. Kaya?
0: Kaya.
1: Sige po, ano, magbe-break muna po ako and on the second half of our program, si Lawrence at si Joy na po ang inyong makakasama. So, good luck guys. Enjoy your program. And sana, syempre, hindi ito yung last na magbo-program kayo dito, no? Hindi ito ang last, diba?
0: Sana po.
1: Sige po. So, we're also excited to hear news reports from our news presenters. May mga ano ba kayo? Anong tawag doon? Plugs? Yung ano, infomercials? Meron din. Parang wala. Wala pa. Sige. Next time, meron na yan. Ayan, batiin nyo mamaya yung mga kasama sa Facebook Live para hindi nila tayo iwan. Sige po, magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng himpilan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging
10: mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
13: Kasanggo ng kapatoon, kaagapay ng sambayanan. Ito ang himpilang bukas sa katotohanan, tinig ng mga mag-aaral, tinig ng bayan.
14: Tagapaghatid ng balitang makabuluhan, tagapagsulong ng tunay na serbisyo ng bayan.
13: Ito ang Campus Mic sa Radyo Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas.
14: Magandang araw, bayan.
13: Ako si Lawrence Riola, ang inyong tagapaghatid ng balita.
15: At ako naman si Joy Heart Panugan, ang inyong kaagapay sa balitaan.
13: Kami, ang mga tinig mula sa Banao Scribes, ang opisyal na pahayagan ng Dapdap Integrated School. Ngayon, kami pansamantalang humahawak ng mikropono dito sa Campus Mic ng Radyo Pilipinas.
15: Upang maghatid ng mga kwento, balita at inspirasyon mula sa aming paaralan, diretso sa himpapawid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
13: Narito na ang ulo ng mainit na balita ngayong hapon. Bagong school year, bagong sistema. Dapat ipinatupad na ang three-term school calendar.
15: Seremonya ng huling parangal sa mga lumang watawat, idinaos sa Dapdap Integrated School.
13: Depete Abbas at Dole, nagsagawa ng oryentasyon sa tupad beneficiaries sa Brigada Eskwela 2026.
15: At yan ang mga balitang ating mainit na pag-uusapan maya-maya lamang.
2: Yan. Talaga naman, partner. Kaabang-abang ang balita na yan. Lalo na ang pagdating ng bagong sistema na ipinatupad ng DepEd. Ito ay isang tunay na pagbabago na binantayan talaga ng mga magulang, kapwa natin mag-aaral, at mga guro. Ikaw po, partner, para sa bagong curriculum na ito, anong mga paghanda na ginawa mo?
15: Siyempre, partner, bukod sa inihanda ko yung aking sarili at kagamitan sa paaralan,
0: minabuti ko na magbasa-basa ng mga ilang detalye tungkol sa three-term school calendar ng DepEd. At napag-alaman ko nga na sa halip na apat na quarters ay magiging three-term ang school calendar sa mga paaralan. At dito ay mas paiigtingin ang instructional time upang higit na matuto ang mga kabataan.
2: Tumpak, partner. Sinigurado din ng DepEd na wala nang maantalan na class hours dahil hiniwalay o ibinukod na ng DepEd ang mga araw ng mga extracurricular activities ng paaralan. At para bigyan tayo ng buong detalye tungkol sa balita na yan, narito si Jacob Salonoy. Jacob, i-detalye mo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027, pinatupad ng Department of Education ang bagong three-term school calendar sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ang reforma ay nakasaad sa DepEd Order No. 009 Series 2026 na naglalayong mas mapaayos ang daloy ng pagtuturo at pagkatuto at mabigyan ng sapat na oras ang bawat aralin at pagsusulit. Sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa Luzon, Visayas at Mindanao, nagdaos ng flag raising ceremony bilang pagbubuhas ng klase. Sa mensahe ng mga school heads, binigyan din nila na ang bagong sistema ay makatutulong upang maging mas organisado ang pag-aaral. Samantala, iba-ibang naging reaksyon ng mga mag-aaral. May ilan na nagsabing mas gusto nila ang three-term system dahil magkakaroon sila ng oras para sa bawat asignatura at hindi na kailangan magmadali sa mga pagsusulit. Mayroon din nagsabi na mas magiging manageable ang workload kumpara sa dating semestral na sistema. Para naman sa mga guro, nakikita nilang malaking tulong ang pagkakaroon ng opening block, instructional block, at end-of-term block. Anila, mas malinaw ang daloy ng pagtuturo at may nakalaan ding panahon para sa remediation, extracurricular activities, at professional development. Positibo rin ang naging pagtanggap ng mga magulang. Naniniwala sila na mas magiging organisado ang daloy ng pag-aaral at mas mabibigyan ng sapat na oras ang bawat gawain. Gayunpaman, may ilan ding umaasa na masusuportan nito ng sapat na resources at pasilidad upang maging epektibo sa lahat ng paaralan. Sa kabuuan, inaasahan ng DepEd na ang three-term system ay magpapataas ng kalidad ng edukasyon sa buong Pilipinas. Ang aktibong pakikilahok ng mga guro, mag-aaral at magulang ang nakikitang susi sa tagumpay ng bagong sistemang ito. Ako si Jacob Salonoy, nagbabalita para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mic ng Banao Scribes Dapdap Integrated School.
2: Maraming
9: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, Jacob. Nakakatuwang isipin, partner, na naging positibo ang pananaw ng mga kabataan, guro at mga magulang pagdating sa bagong sistema na ito.
0: Oo nga, partner. Diyan naman ang susi sa ikakatagumpay ng mga programa na inilalatag ng DepEd. Kailangan lang ay palagi tayong magtulungan dahil sa pagtutulungan, mas napapadali ang pagtanggap natin sa mga pagbabago.
2: Parinawa ay tunay na mapagtagumpay natin ang bagong sistema na ito.
0: Amen tayo dyan, partner. Samantala nitong nakaraang linggo ay ating ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Iba't ibang seremonya ng paggunita ang isinagawa ng mga paaralan para rito. At isang Dapdap Integrated School sa nagpakita ng masigasig na pag-alaala sa mahalagang okasyon na ito. Sa idinaos nila na seremonya ng huling parangal sa Lumang Watawat. At para ibahagi sa atin ang balita na iyan, narito si Lisette Habin. Lisette?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Paggalang sa Watawat, paggunita ng kalayaan. Sa pagdiriwang ng 128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, iba't ibang paaralan ang nagsagawa ng mga makabayang aktibidad. Isa sa mga tampok na programa ay ang seremonya ng huling parangal sa Lumang Watawat na idinaos sa Dapdap Integrated School DepEd Tayabas noong Hunyo 11. Ayon sa school head ng paaralan, Dr. Mary Grace Cabile, layunin numano ng seremonya na bigyang pugay ang mga Lumang Watawat na naging saksi sa mga makabayang pagtitipon at pagdiriwang. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusunog at paglalagak ng mga abo nito, ipinakita ang simbolo. ang paraan ng paggalang sa pambansang sagisag, hindi bilang pagwawalang bahala, kundi bilang pagpapatuloy ng tradisyon ng pagpapalaga sa kalayaan. Binigyan diin ang aktibidad na ito ay alinsunod sa Republic Act No. 8491, Section 14, kung saan nasasaad na ang lumang watawat na kupas o punit ay hindi dapat itapon basta-basta. Sa halip, ito ay solemne at maingat na sinusunog upang maiwasan ang anumang uri ng paglapastangan. Matapos ang pagsusunog, maingat na inilaga ang mga abonong watawat bilang tanda ng patuloy na paggalang sa pambansang sagisag. Sa huli, matagumpay na inaisagawa ang seremonya ng huling parangal sa lumang watawat, patunay ng buhay na diwa ng kalayaan at pagmamahal sa bayan. Ako si Lizette Abin, nagbabalita para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banao Scribes Dapdap Integrated School.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Lizette Abin. Nakakatuwa, no, partner, na masaksihan ang ganong klase ng seremonya since tayo ay mula sa Dapdap Integrated School.
2: Oo naman, partner. Ramdam na ramdam ko nga ang pagiging isang makabayan at parang nakakaimo pa nga habang pinapanood ang seremonya na para bang maaalala mo talaga ang sakripisyo ng ating mga bayani.
0: Same feels, partner. At alam mo ba na ang video ng ginawang seremonya ng ating paaralan ay umabot lang naman sa 2.5 million views.
2: Wow.
0: Sa loob lamang ng isang araw. Talagang maraming Pilipino ang naka-appreciate nito. Bagaman may ilang negatibong komento tayong nakita na bakit daw sinunog, hindi daw ginagalang ang sagisag ng ating bansa. Marahil ito yung mga tao na kulang sa sapat na kaalaman pagdating sa tamang pagdidispose ng watawat. Kaya naman malaking bagay na naiibalita natin ito na ito ay naaayon sa batas.
2: Napunto mo, partner. Awareness talaga ang kailangan at mapalad tayo na tinuturo ito ng mga kaguruan sa Dapdap Integrated School. Kaya naman, shoutout po sa mga dakilang guro ng DIS. Maraming salamat po palagi sa inyo. Samantala, dadako na tayo sa ating huling pambalita dito sa Campus Mike ng Radyo Pilipinas. DepEd at Tayabas at Dole nagsagawa ng orientasyon para sa tupad beneficiaries sa Brigada Eskwela 2026. Ang balita na yan, idedetalye sa atin ni Shireen Bilalon. Shireen, ano ang naging kaganapan?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pagtutulungan para sa malinis at ligtas na paaralan, hatid ng Tupad, Department of Education SDO Tayabas at Department of Labor and Employment nagsagawa ng orientasyon para sa mga Tupad beneficiaries bilang paghahanda sa pakikibahagi sa Brigada Eskwela 2026. Ang aktibidad na ito ay ginanap sa Dapdap Integrated School nito lamang ikasyam ng Hunyo. Ayon sa DepEd Memorandum No. 035 Series 2026, ang layunin ng programa na pagtibayin ng koordinasyon ng DepEd at DOLE upang matiyak ang maayos, malinis at ligtas na kapaligiran sa mga paaralan habang nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Upang mas maging organisado ang nasabing orientasyon, hinati ito sa dalawang batch. Ang unang batch na ginanap sa ikawalo ng umaga ay binubuo ng 16 na beneficiaries mula sa Dapdap Integrated School, 51 mula sa Benaventura Alandi National High School, 15 mula sa Tayabas West Central School at 37 mula sa Tayabas East Central School. Samantala, ikalawang batch na isinagawa ng ika-isa ng hapon ay binubuo ng 144 na beneficiaries mula sa Luis Palad Integrated High School. Sa isang mensahe, binigyan diin ni SDS Celedonio B. Balderas Jr. ang kahalagahan ng pagtutulungan ng DepEd at DOLE bilang suporta sa mga paaralan at komunidad. Taos puso din siyang nagpahatid ng buong pasasalamat para sa partnership na ito. Samantala, ipinaliwanag naman ni SGOD Chief Dr. Imelda Raimundo ang layunin ng Tupad Program na magbigay ng dignidad sa trabaho habang tumutulong sa paghahanda ng mga paaralan. Tinalakay naman ni Ginoong John Mark Ardejos, isa sa mga Tupad Coordinators, ang mga kwalifikasyon, tungkulin at benepisyo ng mga Tupad beneficiaries, kabilang ang daily work na may 4-8 oras, sahod para sa 10 araw na serbisyo, insurance coverage at uniformeng ibinibigay ng programa. Matapos ang oryentasyon, isinagawa ang pamamahagi at pagsasagot ng membership forms at contract signing sa pangunguna ng mga TUPAD coordinators. Ayon sa DepEd@DOLE, ang matagumpay na orientation ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang ahensya upang mas mapalakas ang brigada eskwela at makalikha ng mas ligtas at maayos na learning environment para sa mga mag-aaral. Ako si Sherine Villalon, nagbabalita para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mic ng Banahaw Scribes Dapdap Integrated School.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Sherine. Isang patunay lang talaga, partner, na buhay ang bayanihan sa pagitan ng DepEd at DOLE.
0: Tama, partner. Ang partnership na ito ay paniguradong magbibigay ng kaginhawaan sa mga paaralan, lalo na ngayong opening of classes.
21: Kaya naman, salamat po at saludo po kami sa DOLE at mga TUPAD beneficiaries sa pagsuporta palagi sa DepEd dahil kami po na mag-aaral ang higit na nakikinabang dito.
0: Thank you so much po palagi sa inyo.
21: At inyong narinig ang mga tampok na balita ngayong hapon.
22: Muli, kami ang inyong tagapagtid balita mula sa Banahaw Scribes ng Dapdap Integrated School.
21: Lawrence Riola.
0: At ako naman po si Joy Heart Panugan.
21: Ito ang Campus Mic ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Magandang hapon po.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa pagpapatuloy ng ating programang Campus Mic, ako po muli si Lawrence Riola.
4: At ako naman si Joy Heart Panugan mula sa Banahaw Scribes ng Dapdap Integrated School.
3: Nice lang po muna naming shoutout ang mga kawani ng Dapdap Integrated School.
4: Shoutout to our DIS faculty, especially to our school paper advisor and coach, Mrs. Narisa Gaela Pasachempo, to our coach, Sir Dexter Cagbay, to the sound system chairperson, Sir Aris Lawrence Cuare.
3: Shoutout din po sa DIS SPTA.
4: Shoutout din po sa aming school head, Dr. Mary Grace M. Cabile.
3: And to our assistant school head, Ma'am Wilma Saide.
4: To SDO Tayabas City.
3: SDS Celedonio B. Balderas Jr.
4: To our ASDS Sir Herbert D. Perez.
3: CID Chief Edwin Rodriguez.
4: To our SGOD Chief Imelda Raimundo.
3: EPS Rachel Quintero.
4: Maraming salamat po.
3: Narito ang ating mga news presenter. Pinapakilala ko ang news presenter 1, Jacob Salonoy. Nandito ka para ano, may mga tanong lang kami dito.
5: Apo.
3: Pakilala mo na.
5: Ako po si Jacob Salonoy, grade 9, 15 years old, galing pong Dapdap Integrated School.
3: Ayan, may tanong si...
4: Kumusta naman yung naging bakasyon mo, Jacob?
5: Ay, natanong nyo pa po. Sa totoo lang, hindi po ako lumabas ng bahay buong bakasyon. Kasi nalibang po sa mga games, na online games na ganyan, computer. Pero sa ano naman po, nag-aaral naman po kahit kaunti.
4: Kaya ka pala maputi.
3: Ano ba yung mga ano, ini-expect mo ngayong school year since bago na yung curriculum?
5: Ini-expect ko lang po na kakayanin ng ano natin, ng mga estudyante sa Dapdap Integrated School. Lalo na po sa mga bago lang na papasok doon. Kasi medyo complicated din yung 3-term na calendar na yun.
3: Kasi lahat naman tayo mahirapan talaga kasi tayo. Bago eh.
4: Kumusta naman yung experience mo dito sa Radyo Pilipinas?
5: Sa pagbo-broadcasting po, okay naman po. Medyo nawala-wala yung kaba nung nagbabalita.
3: Ayun. Kahit kami, first time kasi.
5: First time po.
3: Ayun, maraming salamat, Jacob.
5: Maraming salamat
4: po. May gusto ka bang i-shoutout, pasalamatan?
5: Shoutout po sa mga ano teachers sa DIS, kay Ma'am Nirisa, kay Sir Dexter po. Lalo na po sa school head natin, si Ma'am Grace. Shoutout din po sa mga pamilya ko, si Christine Salonoy, JP Salonoy, tsaka po sa mahal na mahal kong pinsan, si Isaiah Mark Rivera.
3: Thank you po, shoutout po sa inyo. Ayan. Maraming salamat, News Presenter 1, Jacob Salonoy. Ngayon naman po ay iniimbitahan natin si News Presenter 2, Lisette Habin.
4: Ayan, Lisette, maaari ka bang magpakilala?
6: Magandang hapon po. Ako po si Lisette Habin mula sa Dapdap Integrated School, grade 11, CMN. Shoutout po kay Ma'am Claire Mott Naling.
3: Ayan, shoutout po. Yun, kamusta naman yung naging bakasyon mo?
6: Okay naman po. Laging nasa bahay lang, no traveling.
3: Taong bahay ka pala. Ayan, ano yung... May tanong ka?
4: Kumusta yung naging experience mo dito sa Radyo Pilipinas?
6: Actually, as a first-timer po, nung una po kinakabahan, pero nung nandito naman po, naging excited po, ganun.
4: Lahat naman ng first time. Ano ba yung naging paghahanda mo tungkol dun sa three-term school calendar ng DepEd?
6: Ang naging paghahanda ko po ay yung ano po, ano po, advanced learning ako ganun para po makuha ko yung mga kailangan gawin ganun.
4: Ikaw ba partner, nag-advanced learning ka na ba?
3: Oo, nag-review naman ng onti yan para maging handa rin tayo, syempre. Ayan.
4: May gusto ka bang pasalamatan or shout out?
6: Shout out po sa aming punong guro na si Ma'am Mergis M. Cabile at sa aming naging coach po si Ma'am Narisa Pasastrem po at kay Sir Dexter Kaagbay po. Shout out din po sa aking family, Habin family at sa Carrascal family po. Sa aking boyfriend Miguel Cantonos Carrascal. Shout out din po sa sa aking kapatid sa Kapananampalataya sa Purok 5 Lansunisan GWS. Lalong-lalo na po sa aming katiwala na si Karoy Nobal. Thank you po.
4: May boyfriend salamat siya, po. Partner.
3: Ay, ikaw ba?
4: Ikaw ba?
3: Shoutout ka na.
4: Mamaya na.
3: And,
4: maraming salamat.
6: Thank you, Seth.
3: Ngayon naman ay tinatawagan natin ang ating news presenter 3, Shireen Villalon. Yon, Shireen, kamusta?
7: Magandang hapon. Okay lang naman.
3: Ayan.
4: kamusta yung naging bakasyon mo?
7: Puro higa, cellphone, tapos nag-swimming, gumala.
4: Wow, may budget siya para sa outing.
3: Kami kasi wala. Nasa bahay lang. Ano ba yung mga, since grade 12? Grade 12, ano ba yung in-expect mo ngayong school year?
7: Ina-expect ko na, syempre, magiging with high honors ulit. Tapos, nag-a-adjust pa rin hanggang ngayon kasi, bagong curriculum ulit tayo, as a grade 12, nagbago ang mga subjects and nabigla kasi walang mga reviewers.
3: bago talagang pagsubok to sa atin.
4: Lahat naman, pati mga guro, mga magulang. Ikaw ba, Shireen, kumusta ba yung naging experience mo dito sa Radyo Pilipinas?
7: Ayan, syempre, first timer din. Nung una, syempre, kinabahan. Tapos, nung nandito na, na-excite kasi, wow. Hi.
3: Wow. Nandito na.
4: Nandito na siya.
3: And ano ba yung mga gusto mo pang gawin pagkatapos ng, gusto mo bang ipagpatuloy ang radio broad or magjo-journalism ka na talaga ng...
7: Yes, gusto kong mag-radio broadcast kapag nagkaroon ng... pag nagkaroon ng chance sa school natin.
4: Sana mangyari yun.
3: Nabanggit mo nga kanina, partner, na gusto mong maging radio broad na papagpatuloy mo na.
4: Yes, kaso graduating.
3: Next school year, wala ka na ba sa dap-dap?
4: Wala na.
3: Okay.
4: Ikaw ba, ano ba yung naging paghahanda mo dun sa three term?
7: Nag-search lang din ako sa TikTok kasi meron mga naglalabas ng papers doon tungkol sa sa grade 12.
3: Tama. Ang TikTok talaga marami diyang impormasyon na pwede kang makuha.
4: Pati mga reviewers na Shireen, may gusto ka bang pasalamatan o shout out?
7: Ayan, special mention po kay Ma'am Mary Grace Cabile and sa aming coach po kay Ma'am Narisa and kay Sir Dexter and kay mama ko. Kay mama ko, Mama Roshan, and sa boyfriend ko po, Christian.
3: Yan. Maraming salamat po. Ikaw, partner, for sure, meron kang isa shoutout.
4: Ako, shoutout especially lalo na sa ating school head, Dr. Mary Grace M. Cabile, sa ating mga coach, Ma'am Narisa Pasachempo, and Sir Dexter Kaagbay. Okay. Sa family po. Ko, ayun, at saka kay Sir Aris, thank you so much po, sir. And to my advisor, Ma'am Arlene Pulintan. Thank you so much po. Syempre, thank you po kay Ma'am Wilma Saide na talagang bigay suporta kay Ma'am Cyril Tumamak. Thank you so much po sa inyong suporta.
3: Ayan.
4: Ka ba, partner? May isa-shoutout ka ba?
3: Na-shoutout na ni partner ang lahat ng gusto kong i-shoutout. Pero may mga specific ako na gusto kong i-shoutout. Shoutout sa mga naging kaklase ko dyan. Nandito na ako. So, kay Jared Salban na nagpapa-shoutout din. Ayan, sa pamilya ko, kay Mama. Thank you sa support. Tapos, sa teacher ko, kay Sir Aris, pinakamabait. Yan. Thank you po sa suporta niyong lahat. At dyan po, nagtatapos ang aming programa, Campus Mic. Ako po muli, si Lawrence Riola.
4: At ako naman, si Joy Hart Panugan. Maraming salamat pong muli sa Radyo Pilipinas sa ibinigay ninyong oportunidad sa amin. Bye for now. Thank you so much po.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 3FM
4: Capital 104.3
5: Radyo Pilipinas World Service
6: Sports Radio
7: Radyo Magazine
8: Servicio Publico
9: The AM and FM Collab
10: Sa Capital 104.3 FM
1: Radyo Pilipinas
11: Radyo Pilipinas
12: And Capital 104.3 Collab Collab
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov. Ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung simento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: Alas dos ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang Amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Kultura! Pinoy Kultura!
20: Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
21: Oras po natin ngayon, it's 6 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, Lucena City, Cebu, Southern Tagalog. In behalf of Mara Pepanyo Grazula, ako po ang inyong lingkod, Tom Alvarez. Maasama ninyo hanggang ika-apat ng hapon. It's a great Thursday afternoon, the 18th of June, 2026. Kasama po natin sa bagayang teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, at si Engineer Robin the Pogi Celis. Nabuhay ang dugo nun. Fresh from Baguio City, yan po si Kuya Robin Celis. At nalo din po si Jan Jan Floor. Anyway, marami po tayong mga inihandang balita ngayong hapong ito sa ating programang Pinoy Kultura. Unahin na po natin ang ulat ni Mara Pepanyo Grizula.
22: Radyo Pilipinas Report.
21: Mara, go ahead with your report.
23: Isinagawa ng DENR Calabarzon ang 4-kilometer walk with pride, step with pride, walk with purpose sa loob ng University of the Philippines Los Baños bilang bahagi ng pagunita sa Pride Month ngayong Hunyo. Ayon sa pupatid ng DENR 4A, pinangunahan ng Gender and Development or GAD Focal Point and Planning and Management Division ang aktibidad na nilahukan ng 90 pilingkawani mula sa regional office na nagsusulong ng inclusivity ng LGBTQIA+ community sa lugar ng trabaho. Layunin ng 4-kilometer walk na isulong ang gender-responsive governance at ang pagpapalawak ng paggalang sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang Solidarity Walk ay bahagi ng serye ng mga aktibidad ng ahensya para sa Pride Month na nakatuon sa pagpapalakas ng gender and development mainstreaming at institutional solidarity sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
22: Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Mara Pepanyo Grizula, sa ulat na yan. Mamaya meron pang ulat tayong tatanggapin mula kay Mara. In the meantime, pakinggan muna natin itong awitin mula po sa Eraserheads. Ito po ang huling El Bimbo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Pinoy Kultura.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, Susena. Oras po natin ngayon, 4 minuto makalipas sa 3 ng hapon. Before we go on a break, tumanggap po na tayo ng isa pang pag-uulat mula kay Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, magandang hapon. Idetalye mo yung balitang yan.
2: Maglalaan ng kabuo ang 790 million pesos na pondo ang DSWD para sa pagpapatupad ng 5 taong climate resilience plan sa 13 bayan sa Quezon sa ilalim ng panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP. Ayon sa pabatid ng DSWD4A, ang PCRP ay bahagi ng bagong modality ng programang Kalahi Seeds na naglalayong tulungan ang mga komunidad na mabawasan ang pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan, mapataas ang kita at mabalakas ang kakayahan nilang tugunan ang mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Para sa 2026, saklaw ng proyekto ang mga bayan ng Burdeos, San Andres, Panukulan, Patnanungan, Pulilio, Atimonan, Infanta at San Francisco. Inaasahang makikinabang ang mga ito sa iba't ibang capability building activities para sa mga miyembro ng komunidad at sa pagpapatupad ng community-driven sub-projects na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 million pesos bawat bayan. Inaasahan namang madaragdagan pa ng 5 kwalipikadong bayan sa lalawigan ang mga benepisyaryo ng programa pagsapit ng 2027. Maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura at pangkabuhayan na nakatuon sa climate resilience, kabilang ang konstruksyon ng mga kalsada, flood control at irrigation systems, post-harvest facilities, evacuation centers, at coastal protection structures. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grisula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Report!
0: Salamat, Mara Pepanyo Grisula, sa ulat na yan. Magbabalik po ang Pinoy Kultura makalipas lamang ang ilang paalala. Hold on.

0: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ako po si Lialit Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanindahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sinisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
0: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
4: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
3: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
4: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
3: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
5: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Oras po natin ngayon, 22 minutes after 3 o'clock. It's the 18th of June 2026. And it's a Thursday. Pag-usapan po natin ngayon ang pangalaga sa kultura ng mga indigenous people, mga tinatawag po nating katutubong pamayanan. Actually, ito'y nakasalalay sa paggalang sa kanilang sariling pagpasya o self-determination na tinatawag at ang pag-iingat sa kanilang minanang karunungan at paglikha ng ligtas na espasyo para sa kanilang mga tradisyon. Well, upang mas mapalalim pa natin ang pangunawa at suporta, narito ang mga pangunahing paraan kung paano ito maisa sa buhay. Ito pong pangalaga sa kultura ng mga IPs. Una, pagrespeto at pag-aaral. Pag-unawa sa kanilang wika, kasaysayan, sining at mga paniniwala ng may pagpapakumbaba. Okay, respetuhin po natin ang mga wika po nila, yung mga tradisyon nila at kung paano po nila ito isinasagawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ikalawa, proteksyon ng katutubong kaalaman. Pagtatanggol sa kanilang mga ritual, sining at mga nakasanayang gamot o pamamaraan laban sa paggamit ng walang pahintulot o yung tinatawag nating cultural appropriation. Okay? Ikatlo, suporta sa pamayanang ekoturismo. Pagbili ng kanilang mga likhang sining at produkto direkta mula sa kanila upang masuportahan ng kanilang kabuhayan. Ikaapat, paggamit ng edukasyon. Pagsasama ng kanilang kasaysayan at kultura sa mga kurso sa paaralan upang maiwasan ng diskriminasyon at maitaguyod ang pagkakapantay-pantay. Mahalaga po na isapuso natin isabuhay natin yung pangangalaga at pagpapahalaga at syempre pagrespeto sa kultura ng ibang sektor at ng mga IPs or yung tinatawag na po natin na katutubong pamayanan. Actually, yan po ang isa sa mga advokasya ng National Commission on Indigenous Peoples. Yung mga kultura ay mapanatili po natin, maisabuhay po natin at maigalang po natin at mairespeto ang kultura, ang kanya-kanyang kultura ng bawat Pilipino. Kahit ano pa pong sektor yan.

Oras po natin ngayon, 25 minutes after 3. Atin po munang painggan itong awitin. Ito po ay mula sa Eraserheads with a Smile. Painggan po natin. Ito lamang po sa Radyo Pilipina, Radyo Publiko. Ito po ang Pinoy Kultura.

0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Pinoy Kultura, makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN kontra tax scams. OPLAN kontra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN kontra text scam.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatin sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
8: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
7: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Oras po natin ngayon, 33 minutes after 3 o'clock. At sa pagpatuloy po ng ating programang Pinoy Kultura. Ito pa rin po, ano, pagpapahalaga sa mga indigenous people dito po sa ating bayan. Ano po yung mga ilang example po nito? Ano? Narito yung ilang mga halimbawa ng pagpapahalaga sa mga indigenous people. Una, pagkilala at paggalang sa kultura. As I've said a while back, yung pag-aaral at pag-unawa sa kanilang wika, tradisyon, sining at paniniwala, yan po yung napakahalaga. Halimbawa, pag-aaral ng mga katutubong sayaw, musika at mga kwento, yan po yung sinasagawa po natin. At dapat na po natin na panatilihin na ito'y kasama rin po sa ating pag-aaral. Oh, meron pala ngayong ano, Presidential Asian Summit. Okay, sige. Ito po muna. Painggan po muna natin ito mula po sa Malacanang.

0: sa World Cup after matalo sila dun sa unang tatlong laro nila 52 years ago dito sa World Cup. Ito namang Colombia, tinalo ang Uzbekistan 3-1. So yan yung dalawang resulta in Group K. Si Luis Diaz, merong goal and assist sa unang beses niyang paglalaro dito sa World Cup to lead Colombia. Si Daniel Munoz, also a debutant sa World Cup, ang nagbigay ng unang score para sa Colombia sa 40th minute galing sa pasa ni Diaz. And then later on, Faizulayev Abosbek tumabla para sa Uzbekistan sa 60th minute pero binasag ni Diaz yung tie break na yon 5 minutes later. And then Hamilton Campaz, ito yung naging clincher, yung kanyang goal in second half stoppage time para dito sa World number 13 Colombia. Meanwhile in Group L, Harry Kane dalawang beses nakascore sa 4-2 na panalo ng England laban sa Croatia. Etong may sort of history etong Croatia tsaka England kasi back in the 2018 World Cup semifinals, extra time doon nakuha ng Croatia yung panalo laban dito sa England. And then the last result in Group L, Ghana with a 1-0 win laban sa Panama. So with all 48 teams having played yung kanilang opening matches, uusad na itong competition. Sabi siguro ng mga teams na naglaro last Friday pa, hay salamat, makakalaro na ulit tayo. O, kasi ano to eh, game number 2 sa group play pa rin. You know? So bukas po yan. In Group A, alas 12 mamaya hating gabi, Czechia kalaban ng South Africa, Mexico naman magkalaban at saka South Korea at 9 in the morning. So sa kanilang previous match, panalo itong Mexico at saka South Korea. Meanwhile, sa Group B, Switzerland versus Bosnia-Herzegovina, alas 3 po ng madaling araw. And then Canada versus Qatar, Bakit magkapareho? 6 a.m. yata ito kung di ko nagkakamali. Now, all four teams, Switzerland, Bosnia-Herzegovina, Canada, and Qatar, naghahanap ng kanilang unang panalo matapos mauwi sa draw yung kanilang previous matches dito sa FIFA Men's World Cup. 5:42 Philippine Standard Time. Magpapatuloy po tayo dito sa postgame after this quick break.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang

0: Paalala, mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: We have 10 minutes left dito po sa ating programa, 5:45 ang ating oras, Pilipinas. Balikan natin, ito pong iba pang results sa German Open, itong Berlin Tennis Open. So, kahapon yung laban ni Alex tsaka ni Donovicic, yun yung huling round of 32 match. Kasi yung iba pang mga laban, round of 16 na eh. So, later on tonight, ito, ongoing na laban ni number 8 seed Linda Noskova, 6-2, abante si Noskova. Kinuha niya yung first set. Pasado ala sa isang laban ni number 8, Alina Svitolina against Ava Lees. And then 9:30 p.m., Carolina Mukova kontra kay Madison Keys. So, posible pa itong, ano, posibleng mausog pa yung schedule nito. Depende sa magiging, kung matagal ba yung itatakbo ng mga mauunang laro, ano, kasi isang court lang pare-pareho ano eh sa Steffi Graf Stadion, isang court lang yung pagdarausan ng round of 16 matches. So dito sa German Open, meanwhile, in the Halle Open sa men's tournament to, today panalo si number 4 Daniil Medvedev laban kay Terence Atmani, 6-4, 6-4. That's in the round of 16. So, pasok na siya sa quarterfinals. Okay. Ang makakalaban niya will be Daniel Altmaier na tinalo si Hubert Hurkacz, 3-6, 6-7, 7-5. Now, the other quarterfinal matchup will be Francis Tiafoe laban kay Felix Auger-Aliassime. Si Tiafoe panalo over Sho Shimabukuro, 6-4, 7-5. Ito namang si Auger-Aliassime, tinalo si Lerner Tien, 6-7, 7-5, and 7-6. Still in the round of 32 ng Halle Open, Ben Shelton, number 3 seed, panalo over Lorenzo Sonego, 7-5, 6-3. At si Taylor Fritz, ang kanyang fellow American, defeated Zizou Berg, 7-6, 5-7, and 6-4. Now, for today, ongoing itong laban ni Fritz tsaka ni Fabio Marojan. Nasa first set pa lang ito. And then at 6:40 naka-schedule, Ben Shelton against his fellow American si Ethan Quinn. 9:30 Alexander Zverev, ang newly crowned French Open champion. And then kalaban niya si Yannick Hanfmann, ang kanyang fellow German. And 10:40 p.m. round of 16, Rafael Collignon laban kay Mattia Bellucci. Now, of course, ang susunod na Grand Slam will be the Wimbledon. Magsisimula yan by the end of this month, June 29, tatagal hanggang July 12. Sa women's calendar, kasi ongoing yun tong Berlin Tennis Open, ongoing din ang Lexus Nottingham Open, and then after that, dalawang tour level events, WTA 500 Bad Homburg Open. And then WTA 250 Lexus Eastbourne Open. Dito sa Homburg Open, nasa listed dito si ano eh, si Alex Iala. Tingnan natin dito sa Eastbourne Open kung kasama rin siya sa player list, kasi the last time na nag-compete siya rito, runner up finish yung ano, yung nangyari para sa kanya. So wala siya sa main draw. I also don't see her in the qualifying. Pero dito sa Bad Homburg Open, sa player list nito, dito sa qualifying si Alex Iala. So, two more events before the Wimbledon. Samantala, sa men's calendar, dalawa after nitong Halle Open, yung Mallorca Championship sa Spain at saka yung Eastbourne Open sa Great Britain. So June 29 hanggang July 12 ang Wimbledon sa London. This past Sunday, we witnessed UFC Freedom 250. Yung naging resulta sa co-main event, panalo si Cyril Gane over Alex Pereira. And then in the main event, tinalo ni Justin Gaethje si Alex Topuria. Now, kanya-kanyang mga statements, etong mga concerned parties dito after nung naging resulta nung laban nitong weekend. Si Alex Pereira, eto. Hindi magandang ano niya eh. Hindi magandang may sama ng loob ito kay referee Herb Dean. Kasi anong nangyari, TKO finish yung naging pagkatalo niya kay Cyril Gane. Now, dun sa kanyang unang statement after ng pagkatalo niya, nagbuo siya ng sama ng loob dito kay referee Herb Dean. Ang mainly ang sinabi niya is hindi dinisqualify ni Herb Dean etong si Cyril Gane dun sa laban for landing illegal strikes sa kanyang ulo. In fact, dun sa Instagram post ni Alex, may nag-post siya ng picture nung likuran ng ulo niya. Parang before and after ito eh. So merong mga pula-pulang bahagi ano. So ang pinupunto niya tinamaan siya ng mga illegal elbows netong ni Cyril Gane. At ang pinagpuputok pa ng butsi ni Alex Pereira is that before the fight, kinausap niya actually etong si Herb Dean about the possibility of Cyril Gane committing fouls sa kanilang laban. Now, sumagot si Herb Dean. Sabi niya, walang ginawang mali etong si Cyril Gane. At dun sa kanyang naging statement, pinaliwanag niya kung paano ba yung rule, you know, about the back of the head, yun, mga illegal strikes. Ang pinupunto niya rito, yung nape of the neck, ayan, yung sa leeg, ano? Covers the spine and covers a line. Yung area daw na yan, yung dito sa may baba papunta sa spine. Yan yung ano, yung kumbaga off limits. Foul yan kapag yan ang pinuntirya mo, yan ang inatake. Pero fair blow, legal blow meaning, that's according to Herb Dean, kapag yung side and back of the head. Pero yung nandun sa may anong sa may batok, ayan, batok going to the spine, that's illegal, off limits, pero side and back of the head is a fair blow. So yun yung ano, yun yung statement nitong si referee Herb Dean. And sabi din nitong si Pereira, lucky punch yung tumama sa kanyo. I don't know kung I personally wouldn't call it a lucky punch dahil talagang sapul na sapul siya ron. And it was inamin naman niya actually nasaktan siya dun sa suntok na yun. I don't know kung bakit tinawag niya lucky punch yan, but ang sabi niya, he will stay at heavyweight. That's yan po ang sinabi ni Alex Pereira. He will be staying sa heavyweight division ng UFC. Imagine mo, Alex Iala, heavyweight division ng UFC. Alex Pereira. Interesting. Sino kayang sunod na makakalaban itong si Alex Pereira dito? I don't know. Parang feeling ko maliit pa rin siya para sa heavyweight eh. Kung ikukumpara mo dun sa mga, you know, matagal lang nagko-compete dito sa heavyweight division. Meanwhile, si Ilya Topuria naman, doon sa kanyang unang statement after niya matalo at mawala sa kanya yung UFC lightweight world title, sabi niya, no excuses, talagang natalo ako rito sa laban na to. Kinongratulate niya si Justin Gaethje. Sabi niya, sabi mo sa akin, mag-iiwan ka ng marka sa mukha ko, and yun ang ginawa mo. Talagang markado ho yung mukha netong si Ilya Topuria. Sarado na nga yung dalawang mata niya eh. Ano, after nung parang round 3 pa lang, ganun na yung nangyari sa mga mata niya. And then after round 4, no excuses, sabi nitong si Ilya Topuria. Although he had his best camp, he was sharp, he was prepared, he was ready, but it was Justin Gaethje's night nitong nagdaang Sunday sa UFC Freedom 250. Yung coach ni Justin, merong magandang observation kung bakit kung ano yung pinakamaling pagkakamali nitong si Ilya Topuria doon sa main event fight nila. Because in round number 2, akala ko makukuha ni Topuria yung laban eh, yung panalo. Kasi he knocked down etong si Justin Gaethje at pinunti rin niya, inatake niya yung bodega ni Gaethje. Nako po, ilang malulupit na suntok yung pinakawalan niya. But sabi ng coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman, Topuria basically let Gaethje off the hook by going down for taking Justin Gaethje down. He tried to finish with armbar yun tsaka triangle. Pero usually sa mga ganung pagkakataon, nakakapagpahinga yun, yung nabugbog. Nakakapagpahinga. And it also stressful yun, straining para dun sa fighter na sumusubok kumuha nung submission finish. Especially kapag hindi niya nakuha. Diba nakakangalay ng siyo, nakakangalay ng ng legs. And so yun yung pinunto nung coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman. That was the biggest mistake nitong ni Ilya Topuria. Nasaktan na niya si Justin Gaethje with those body shots. But the problem was, pinili pa niyang dalhin sa ground yung kanilang naging laban. So after UFC Freedom 250, UFC 330 po, and that's it for post game this Thursday. Up next, Sports 918 kasama si Rhea Arevalo. Bukas po ulit dahil masipag tayo ang tagapagmana, 5 PM post game. Dito pa rin sa inyong one and only Sports Connect.
3: Atid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
2: Baka pilkot tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Malukod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus, na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino, duyan ka ng Magiting Awards 2026.
6: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
5: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family. Stay up

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kooperasyon sa iba't ibang larangan, mas pinalawak pa sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Bilang chair ng ASEAN 2026, Pangulong Marcos Jr. dumalo rin sa ASEAN-Russian Commemorative Summit ngayong araw. Pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, umarangkada na at K-pop supergroup na BTS. Nagdagdag pa ng isang araw para sa kanilang concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Kung kailan yan, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, formal nang nagkita at nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa.
3: Bilang chair ng ASEAN sa 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand potensyal para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya.
5: As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more.
4: Tinukoy din ng Pangulo ang mga naging talakayan sa ilalim ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC kung saan lumitaw na ang enerhiya at food security ang kapwa-prioridad ng Pilipinas at Russia. Nakatulong pa niya ang mga business-to-business engagement sa pagbuo ng mga bagong network at paghahatid ng mga posibleng joint ventures sa pagitan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Ipinunto pa niya ang mga napirmahang kasunduan na sakop ang iba-ibang larangan.
5: We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation and innovation, consultations between our foreign ministries, and they provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation.
4: At bilang chair ng ASEAN 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre.
5: The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
4: Sinabi naman ni Russian President Putin na may potensyal ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Ipinunto pa niya na umiiral ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation bilang daan sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng Russia at Pilipinas. Matapos ang pulong ng dalawang lider, dumalo si Pangulong Marcos Jr. at iba pang ASEAN leaders sa state reception na pinangunahan ni Putin bilang pagkilala sa mga delegado na bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapigting ng people-to-people connections. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
4: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan.
5: 10R responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
4: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan, at mas maiugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng Presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
5: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small, and medium enterprises.

0: Enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
1: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
0: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
1: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: May panawagan sa Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026 ngayong araw. Ito ang pagbibigay ng suporta mula sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Partners, hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa.
3: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest, and we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
2: Habang patuloy ang pagsusulong ng mga reforma sa pamahalaan, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga institusyon para masugpo ang korupsyon. Yan ang ulat ni Rod Laguna
4: sa New York. Ayon kay Remulla, hindi dapat natatapos ang paglaban sa korupsyon sa paghabol sa mga nasa likod nito, kundi ang pagkakaroon ng mas matibay na institusyon laban dito. Sa naturang conference, ibinahagi ni Remulla ang kinakarap na hamon ng bansa pagdating sa issue ng flood control projects. Anya, ang issue ng korupsyon ay tungkol sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kaya anya, sa pagsiguro na may accountability o may mananagot ay dapat may kasabay na reforma sa kasalukuyang sistema. Git ni Remulla, kinakailangan na ang justice system ay magkaroon ng matibay na koordinasyon para matugunan ng mga hamon sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno.
5: Because the ultimate success of anti-corruption work is not measured only by the number of cases filed or convictions secured. It is measured by whether we help create a government that works better for its people.
4: Ayon kay Remulla, nananatiling non-negotiable ang pagkakaroon ng accountability. Bago pa magtungo sa New York, formal na nakipag-ugnayan ng Office of the Ombudsman kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na mapasama sa Justice Sector Coordinating Council. Rod Lagusad, para sa

0: highways na bibigyan ng maayos na lilipatan ang mga residenteng nakatira sa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque para sa proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Las Piñas City at Paranaque City LGU sa National Housing Authority para mapag-usap. Kaya naman maliit lamang ang espasyo para sa tubig ulan dahilan ng mabilis na pagbaha sa lugar. Ayon sa Kalihim, natapos na ang drainage improvements sa lugar pero hindi dito natatapos ang kanilang proyekto.
2: Kahit na pinag-aki natin yung drainage, ang labasan ng tubig dito. And obviously, mapupuno agad itong creek na to dahil nakapatong na yung mga bahay sa creek mismo.
1: Hindi anya magiging madali ang gagawin sa lugar at kung hindi ito agad masisimulan, mababalewala ang ibang proyekto kontrabaha.
2: Ako na mismo magsasabi sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Tungtong Creek. Hindi po sila pwede dyan at kailangan po natin silang i-relocate. Pinapangunahan ko na po. Sa gagawing madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito.
1: Samantala, pinuntahan din ni Secretary Dizon ang malapit ng matapos na flood mitigation project sa kahabaan ng Marcos Alvarez sa Barangay Talon. Maliit na daluyan ng tubig na ngayon ay may malawak ng butas sa ilalim ng tulay. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng DPWH sa mga proyekto kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak ng ahensya na nasusunod ang timeline o target date ng mga proyekto para agad itong makatulong mga lugar, lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Tinimbang siya sa korte. Makakasama natin si Sheila Natividad live. Sheila?
3: Ice no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference hinggil sa kanyang impeachment case. Sa halip, siya ay inirepresenta lamang ng kanyang legal counsel. Ayon ito mismo sa naging kumpirmasyon ni na House Trial Spokesperson Representatives Zia Lonto Adyong at Renico. Taliwas ito sa sinabi noon ni VP Duterte na nakahanda siyang humarap mismo sa anumang pagdinig o ipresenta ang kanyang mga ebidensya sa korte. Si Attorney Michael Poa ang tumatay yung legal counsel ng Vice Presidente at kanina nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecutors at kanyang depensa. Pero kaayon kay Representative ko, normal ito dahil magkaiba ang inilalatag na argumento ng magkabilang kampo. Samantala, kung ang pre-trial brief naman na isinumite ng panig ni Duterte ang pag-uusapan,
4: Controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso.
3: Dagdag ng prosecution panel, mas maiging maglatag ng konkretong mga ebidensya ang defense team para pabulaanan o patotohanan ng mga aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment kesa magpahayag lamang ng pagnanais na madismiss kaagad ang kaso dahil wala pa namang pagdinig na nangyayari. Sabi rin ng mga tagapagsalita ng prosecution team, dapat ay ibigay na lamang ng kampo ni VP Sara ang sagot na matagal nang hinihintay ng taong bayan. Nasaan ang nawalang pera dahil sa confidential funds, paano ipaliliwanag ang hindi pagtutugma ng sali ng bise at halagang kanyang kinikita at yung assassination threat niya laban sa Pangulo na pinakamataas na opisyal ng bansa sa unang ginang at sa dating House Speaker.
4: What we can tell you is that the position of the House Prosecution Team is that it would have
3: usapan sa pre-trial conference dahil bukod sa gumugulong pa ito, inaalagaan din nila yung kaligtasan ng mga witnesses na ipipresenta both ng prosecution team at ng defense team ni VP Sara. Samantala, pinagsusumite naman ng yung magkabilang panig hanggang June 22 ng stipulation of exhibits bago pa man maisumite yung issue para sa resolusyon nito sa June 25. Samantala, itong pre-trial conference ay magtatagal hanggang June 25. Ice.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad.
5: Walang tensyon. Yan ang giniit ng tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa sa pagitan ng magkabilang panig sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Isinagawa ngayong araw ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara

0: Duterte conference.
1: Hindi naman, usual naman yan sa Bay Trial, yung mga ganyang pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite, no, yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa margin na tayo ngayon.
0: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay nilalatag na rin ng Senado ang mga kinakailangang paghahanda bilang impeachment court para sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Senado sa mga intelligence cluster at law enforcement agency. Sinimula na rin ang mga physical paghahanda para matiyak ang maayos pagdaraos ng impeachment trial.
2: We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, in other enforcement agencies.
0: Pag-uusapan pa ang magiging presiding officer ng paglilitis.
2: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan.
0: Sa ngayusapan o negosasyon, kaunay na kanyang paglipat sa mayorya. Pinaninindigan din ni Gatchalia na mananatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction sa kabila ng mga panawagang ibaba ito na sa suspensyon ng isang senador at patuloy na pagtatago na isa pang miyembro ng Senado.
2: I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution.
0: Sa ngayon, isa sa pinakamalaking hamon para kay Gatchalian ang usapin ng logistics dahil sa limitadong spasyo sa Senado para sa mga pangailangan ng defense panel, prosecution panel at private prosecutor habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Naglabas na umano ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawa pang opisyal ng pulisya.
4: Criminal Court, ayon sa Facebook post si Davao City Congressman Pulong Duterte, galing ang impormasyon sa kanyang highly reliable source. Special Assistant o kanang kamay noon si Senador Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague na ngayon dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong laban kontra ilegal na droga. Nagtatago naman dahil may warrant of arrest mula sa ICC ang chief implementer umano ng war on drugs na si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Congressman Duterte, wala na ba talagang katapusan ang administrasyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon? Sagot dyan ng Malacanang.
5: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin.
4: Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na mas marami pang warrant of arrest mula sa ICC ang posibleng lumabas ngayong buwan. Pero sa ngayon, giit ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC. Nakahanda naman ang pambansang pulisya na ipatupad ito sakaling totoo.
5: At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun.
4: Paano kung humingi ng protective custody sigaw sa Senado gaya ng ginawa noon ni De La Rosa bago makatakas at magtago?
6: Wala pa po na po ang information na gano'n, so it was very difficult to let's wait kung totoo nga yung information.
4: Ipinagpapasadyos na lang daw ni Senador Bongo ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nanindigan ang senador, wala siyang nilabag na batas. Hindi raw siya kailanman nakialam sa mandato ng mga pulis. Umaasa si Go na hindi mapupulitika ang nauugnay sa ilegal na droga. Kasama dyan si Go, De La Rosa, mga dating opisyal ng pambansang pulisya, kabilang si Albayalde, Danao, Geran, La Peña, Kaskolan, maging si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kalezal Pardilia, para sa Bayan.
3: May patutsada si DILG Secretary John Vic Remulla sa pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na may arrest warrant na umano si Senador Bongo mula sa ICC. Ayon kay Remulla, baka sabog lang si Duterte ng sinabi ito. Git ng kalihim na wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon mula sa ICC hinggil sa usapin. Sa kabila...
7: Samantala, isinagawa ngayong araw ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candela.

0: three, two, and one.
1: Pagpatak ng alas 9 ng umaga kanina, tumunog na ang sirena, hudyat ng pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sabay-sabay nag-duck, cover, and hold ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, at iba pang mga government agencies sa isinagawang ceremonial pressing of the button kanina sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasabay nito, iba't ibang lugar sa buong bansa ang nagsagawa ng kani-kanilang mga earthquake drill bilang pakikiisa sa NSED mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras.
2: Sa mga kumalat na video matapos ang lindol sa Mindanao, kung paano tumugon ang mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Bagamat natural na magkaroon ng takot o pangamba sa ganoong sitwasyon, malinaw na nakita rin natin sa pagtugon ngayon ang kahalagaan ng regular na earthquake drills.
1: Ipinresenta rin kanina ang Harmonized National Contingency Plan para sa Greater Manila Area o GMMA. Dito ipinaliwanag kung paano paghahandaan ang magiging emergency response ng pamahalaan sa oras na tumama ang isang malakas na lindol dahil inaasahang mapaparalisan nito ang pangunahing emergency operation center. Ipinakita dito kung paano re-responde at magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMs mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Maynila.
3: We go beyond the duck, cover, and hold simulation exercises. We test our command and control and coordination. We test our EOCs. We test our response units and even deploying them in these areas na kung ano yung nandun sa HNCP.
1: Ayon naman kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, bukod sa West Valley Fault, nariyan rin ang banta ng paggalaw naman ng Manila Trench na posibleng makapag-generate ng magnitude 8.3 na lindol at makapagdulot ng tsunami. Iginiit niyang mahalagang magkaroon ng awareness lalo na ang mga nakatira malapit sa dalampasigan patungkol sa panganib ng mga tsunami. Imbis anya na kunan ng litrato ang pag-urong ng dagat ay agad na umalis at tumungo sa mas ligtas na lugar.
4: If it's low tide sa Manila Bay, 3.5 meter tsunami waves. If it's high tide, add to...
1: Nadala ng malalakas na lindol, sinisiguro ng Office of Civil Defense, NDRRMC at ng mga ahensya ng pamahalaan na handa ang mga disaster response systems nito para makapag-deploy ng mga tauhan, magkaroon ng epektibong command and control systems at maayos na komunikasyon sakaling dumating ang The Big One. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Nakisang inyong pambansang telebisyon sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous drill ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng panganib na dulot ng lindol. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
6: Duck, cover, and hold. Ito ang naging paalala sa mga nakiisa sa isinagawang pakikibahagi ng People's Television Network sa isinagawang simultaneous earthquake drill ngayong araw. Layo ng pagsasanay na tiyaking alam ng mga kawani ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sabi ng security guard na si Ana Ludichosa, mahalaga na magtakda at mapag-usapan ng bawat pamilya, grupo o organisasyon ang lugar na posibleng pagtagpuan sakaling magkahiwa-hiwalay sa panahon ng sakuna.
7: Para sa ganito yung mga puno or pwedeng bumagsak sa atin. So, yun.
6: Payo naman ng printing operator na si Alvin Tagilid, mahalagang pamilyar ang bawat isa sa bawat sulok ng pinapasukang kumpanya. Ito aniya ay para sa ligtas, maayos at mabilis na paglabas sa panahon ng aberya.
8: Oras na mag-bell yung ano namin, may ano kasi kami, warning. Kukunin kaagad namin yung, na-ready naman na, yung mga gamit namin, magka-sumblero, tapos may mga exit kami na pwede na umindaanan, mas mabilis.
6: Nagkakaisa rin sila na mahalagang may nakahandang go bag na may mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, first aid kit, mahalagang dokumento at iba pang mahalagang gamit. Samantala, bukod sa inyong pambansang TV, nakibahagi rin sa nationwide earthquake drill ang ilang state media gaya ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radio Pilipinas at IBC 13.
9: Ang pagtama ng lindol o ng iba't ibang sakuna ay nangyayari sa hindi inaasahang panahon. Kaya ang pagiging handa sa lahat ng oras ay kinakailangan sa pagliligtas ng buhay. Mahalagang makiisa sa mga earthquake drills para malaman ang tamang gagawin at ang wastong paraan ng pagligtas sa oras ng sakuna.
6: Jana Madrid, para sa Bayan.

0: Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of the Civil Defense sa Bicol Region sa second quarter nationwide simultaneous.
1: Sa pagtugon sa mga sakuna matapos makilahok sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kaninang umaga, mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of Civil Defense o OCD Region 5 upang masukat ang kahandaan ng DSWD personnel at ang pagiging epektibo ng kanilang emergency response protocols sakaling tumama ang Nagsilbing evaluators ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross upang tiyakin na nasusunod ang mga itinakdang pamantayan sa disaster preparedness at emergency response. Dumaan sa serye ng mga simulation exercise, evacuation procedures at emergency response scenarios ang mga kawani ng ahensya bilang bahagi ng drill. Ayon sa OCD Bicol, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong aktibidad upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng anumang kalamidad.
2: Yung nangyari sa Mindanao ngayon, nandun na kagad ang ating mahal na Pangulo. Lagi na sinasabi ang kahandaan. And of course, yung aming support sa amin sa OCD, sa Department of National Defense, ay makikita mo, nandiyan dyan. Kaya makikita nyo na kapag-extend tayo ng support, hindi lang manpower, hindi lang coordination, kundi yung mga actual support.
1: Samantala, bilang patunay ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga nangangailangan, nakatakda ring magpadala ng karagdagang tulong at mga tauhan ng DSWD Bicol sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts doon. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalaan sa pangungunan ng DSWD at OCD ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas,
0: Inaprubahan ang resolusyon sa pamamagitan ng voice voting sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kinilala ng Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan sa paghahatid ng relief goods, medical na tulong, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Nagpapatuloy pa rin ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Sa katunayan, mas pinalawig pa ang recovery and response efforts. Yan ang ulat ni Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
3: Mahigit isang linggo matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Katimugang Mindanao, marami pa ring residente sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang naninirahan sa mga evacuation area at makeshift shelters ngayon nagpapatuloy ang mga aftershock. Para sa ilan, tolda lamang ang nagsisilbing proteksyon laban sa ulan at init. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga residente ang pagdating ng family tents at family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa Raja Buayan Air Base sa General Santos City, sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtungo sa Glan ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12, DSWD at iba pang response agencies upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol.
4: Media sa skwilan kay iniglinog, daga na pod ni diri.
5: Save me, hindi ko masagawas. Lalo na kung naka-tense, special ang mga banta. So, nagkan kayo sa mga taga
3: Ngunit sa kabila ng mga naihahatid na tulong, nananatili pa rin ang iba pang pangangailangan sa ilang komunidad sa Barangay Batulaki. Kabilang sa mga nakapanayam ng PIA SOC Sergeant ang isang bagong panganak na ina na patuloy na naninirahan sa pansamantalang silungan kasama ang kanyang pamilya habang naghihintay ng karagdagang suporta.
6: Kaling trapan mo, hindi mo siya makakuan yung survive kay tulog yung sir. Importante rin yun ang mga bata yung sir na safety. Kay looy po kayo. Ay ako rin yung hangyo sir nga natabangan mi sa mga tuluganan niya sa mga pagkaon, tubig, para sa mga anak.
3: Ayon sa Regional DRRMC ng SOC Sergeant, mahalagang magkaroon ng malinaw na datos mula sa mga apektadong komunidad upang magsilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng rehabilitasyon ng pamahalaan.
7: Ko'y nananawagan din sa ating mga kapwa Pilipino, especially yung mga civic society organizations and mga media partners, no? Na iparating ang mga pangangailangan at ibig pang makuha o makamtan ng ating mga local governments na tulong.
3: Habang nagpapatuloy ang response and recovery efforts sa Sarangani, nananatiling nakatuon ang

0: pamahalaan sa paghatid ng agarang tulong upang masuportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol at mapabilis ang kanilang
1: ting na weekend. Ayon sa PAGASA, palalakasin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibilities araw ng Sabado o Linggo. Sa ngayon, ito ay low pressure area pa lamang na nasa labas ng PAR at nasa layo yan na 2,375 kilometers silangan ng Silangang Visayas. Ang potensyal na bagyo na yan ay walang direktang epekto sa bansa at hindi yan magpapaulan, pero hahatakin ito ang habagat na siyang magpapaulan sa kanduran ng bansa, partikular dito sa bahagi ng Palawan at sa Visayas maging sa Mindanao, Maropa provinces at sa Calabarzon region. Asahan pa rin ang localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan na nasa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang nga ang Metro Manila. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan na malakas at sa bahagi yan ng Visayas hanggang sa Silangan ng Visayas. Sa Mindanao, magpapatuloy po ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, Department of Information and Communications Technology.
3: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building. PBBM at Work.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. May panibagong research vessel ang China na ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Patuloy din ang iba pang aktibidad ng China sa loob ng lagoon nito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Tinaguri ang floating campus ang panibagong research vessel ng China na kasalukuyang nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kinomisyon ito noong nakaraang taon lamang sa ilalim ng Tongji University na isa umanong all-weather intelligent oceanographic vessel para sa scientific research at mayroong mga laboratorio. Nakumpirma ang presensya nito sa Bajo de Masinloc sa unang pagkakataon sa isinagawang Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Huwebes ng Philippine Coast Guard kasama ang PTV News. Isang araw matapos may ulat na wala na roon ang floating platform ng China. Giit ng PCG, hindi otorisado ng Pilipinas ang anumang aktibidad Chinese Research Support Vessel, Chinese Maritime Militia Vessels at barko ng China Coast Guard.
5: Halos isang oras inikot nitong eroplano ng PCG ang Bajo de Masinloc. Base na rin sa naging kumpirmasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea, ay hindi na natin nakita yung floating platform ng China na tatlong linggong nanatili sa lugar at ginamit umano para sa scientific research.
4: Sa loob ng lagoon, naroon pa rin ang ilang boya at isang antena na nakakabit sa isang bato. Namataan din sa mismong bahura ang mga service boats at mga mistulang Chinese sampans na may mga nakasakay na tao.
6: This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much...
7: Chinese Air Force, this is Philippine Coast Guard aircraft PCG-2081, and we are conducting routine maritime patrol and we are over. You do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone.
4: Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang posibilidad na okupahin ng China ang Bajo de Masinloc bilang artificial island na idineklara pa nilang nature reserve. Panahon na anya para sa panibagong arbitration case at sundan ang tagumpay ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
8: They can send a bigger platform next time. What else can we do except go legal? So we have to do that and it should be the DFA that will take the lead.
5: Sakay nitong Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Coast Guard mula rito sa West Philippines.

0: Kapatid si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, matatapos na ang imbestigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Dahil dito, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimbulya, sa susunod na linggo ay maari na silang makapagbigay ng rekomendasyon sa Department of Justice. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
2: Sabi ni DILG Secretary John Vicrimbulya, halos patapos na ang ginagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Katunayan, sabi ni Remulya, sa susunod na linggo ay makakapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ.
3: Meron, marami kaming nakitang, we created a timeline kung ano nangyari from decision making na pupunta sila sa team building, kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi. Kung na-inform nila ang coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun at kung ano ang condition nila nung nangyari lahat.
2: Ang PNP tila pikun na sa patuloy na pang-i-snub ni resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang sugpina. Hanggang ngayong araw kasi, no show pa rin ito sa CIDG.
3: We were filed in contempt kasi pangalawang notice na namin ito.
2: Nanindigan ang PNP-CIDG sa itinatakbo ng kanilang investigasyon na posibleng biktima ng hazing at homicide si Baterbonya at Adili. Kasunod ito ng pagpalag ng abogado ng isang coaching staff na si Reynaldo Jacinto na nagsabing walang may gusto sa sinapit ng dalawang biktima.
4: There is a possibility that probably they can be indicted for violation of the anti-hazing law.
5: That's why we are investigating. Ano? Uh-huh. Ang hazing naman, not necessarily mayroong physical contact.
6: Diyan, ang sinasabing muntik na ring malunod na si Kiefer Alas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
1: Matapos pagbabarilin ang isang most wanted person sa Basilan, iparintukoy ng mga otoridad ang suspect. Samantala, sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, arestado ang isa sa most wanted person. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
7: Arestado ang isang most wanted person sa Maguindano del Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, Maguindano del Norte. Ang suspect ay kinilalang si Katib Muhammad na haharap sa 2 counts ng statutory rape sa barangay Dalikan Poblasyon. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso. Base na rin sa
8: level most wanted person ng Los MPS.
7: Pinangunahan ng tracker team ng Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station ang operasyon kasama ang iba pang law enforcement unit. Patay ang isang most wanted person sa Basilan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa bayan ng Lantawan. Patay si Sherham Alus Lain ng ilala rin sa mga alias na Lupin at Sherhan Lain Alunus matapos pagbabarilin ng 3 lalaki habang naliligo. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan ang biktima.
8: Pinaputok pa yan na naging sanhipo ng kanyang pagkamatay.
7: Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis kasama ang Basilan Provincial Forensic Unit. 4 na basyon ng bala na pinaniniwala ang nasa M16 rifle ang narecover sa crime scene ang isa sa ilalim sa ballistics examination. Napag-alaman din na 3rd most wanted person sa probinsya ang biktima dahil sa mga kasong murder at frustrated murder.
8: Marami din tayo na mga nahuli na. So itong mga accomplishments natin sa pagkakanakit nitong mga most wanted person.
1: Samantala, nakiisa ang Department of Information and Communications Technology sa paglulunsad ng bagong safety feature ng Meta para panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan online. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang ginagamit ang kanilang social media platforms. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta. Alinsunod ito sa ipinatupad na Digital Bayanihan Safety Summit ng Kagawaran para sa online protection agenda ng pamahalaan. Katuwang ang Meta Philippines, inilunsad ang isang Screen Smart event kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga civic organizations at NGOs sa bansa.
10: Our goal with teen accounts is very simple to say.

0: and very hard to do, that teens online have a safe, age-appropriate experience online.
1: Ipinakilala ng Meta ang mas pinaunlad na Instagram security features para sa teen accounts o mga kabataang age 13 to 17 years old. Otomatikong nakabukas ang privacy features sa mga saklaw na edad at sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay maaaring i-modify ito base sa kanilang kagustuhan. Kabilang sa mga features nito ang pagiging private ng account at higit na pagsasala sa mga maaaring magpadala at matanggap na mensahe. Ipinaliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagpaprotekta sa kabataan sa paggamit ng social media.
2: And in our youth, marami pa rin eh. 9 out of 10 of our youth are online. And that accounts for a huge traffic. And alam nyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. So this event today is a very good example where our industry partners are not working around the government but are working with the government.
0: Southeast Asia has different challenges and they might be different than the rest of the world. That is why it's very important for us to be here and to talk about teen accounts and safety. So obviously it takes a village to get this right. Technology has evolved a lot over the years. It has changed, but what has not changed is parental anxiety.
3: They use iPads already. So I'm not sure as to what the new standard is, actually, in terms of what is a good balanced use for scrolling. But in my case, I would just say that I would prefer teens to have more time outside rather than on the computer.
1: Sa pagkakataong ang Good Morning Mama ay nasa chat na, ang Ingat Papa ay nasa voicemail na, at ang Yakap ay emoji na lang, hamon sa mga magulang ang tamang paggabay sa kanilang mga anak online. Kaya naman sa pag-akma ng mga makabagong safety features ng Meta sa digital agenda ng DICT, tinitiyak nito ang mas ligtas na digital space para sa mga kabataan at mas maproprotektahan ang susunod na henerasyon sa mga panganib ng umuusbong na teknolohiya ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Gamit ng AI, yan ang ulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
5: Kasabay ng planong pagiging Techno Hub o Innovation Center ng TESDA, Cordillera State Institute of Technical Education sa siyudad ng Baguio, isasabay na rin ng institusyon ang pagtuturo at paggamit ng artificial intelligence sa mga short courses at diploma programs nito. Paghahanda ito ng TESDA dahil inaasahan na sa taong 2028, AI-driven na ang iba't ibang manufacturing processes. Ibig sabihin, maghahanap na ang mga malalaking kumpanya ng mga technical at skilled workers na nakakawa at may
6: Everyone is affected of AI, including CHED and DepEd.
5: Sa pamamagitan ng programa, mapabilis, mapagaan at ma-improve pa ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa kanilang employability. Hindi na may iwasang i-adopt ng industry sector ang AI sa mga susunod na dekada.
6: So we are integrating AI in TESDA. For example, yung welding. I think in the near future, baka meron na rin tayong welding training with AI. Or cooking training with AI. Kasi yan yung trend eh. AI is not going to replace you, but it's going to help you. Kumbaga, si AI is secretary mo.
5: Tiniyak din ng paaralan na hindi makokompromiso ang kakayahan ng mga learners dahil sa integration ng AI sa curriculum, kundi makakatulong pa ito sa kanilang skills competency.
7: We are going to update or review our curriculum. So because we are having naman the annual review of our curriculum, not only annual, as needed, we need to integrate those innovations.
4: Audrey Villena.
8: The Reales, the Reunion sa kategoryang Parental Guidance. Narito ang ulat.
9: Muling magbabalik ang tawanan, kwentuhan at mga alaala ng paboritong kapitbahayan ng mga Pilipino matapos aprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Home Along the Reales, the Reunion na may PG classification. Ipinapakita ng production company ang teaser na nagsimula kay Nova Villa na gumaganap bilang Azon. Nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang mga miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy Tukizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy Tu, tiyak na tatago sa puso ng maraming mananood ang dagdag pa niya, hindi may iwasang maaalala ang Comedy King sa pagbabalik ng sikat na franchise. Batay sa 90s,

0: comes home along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy. Nag-set ng pangatlong petsa ng concert ang Korean Global Boy Group BTS para sa kanilang arirang world tour sa Pilipinas na gaganapin sa Philippine Arena. Inanunsyo ng Live Nation Philippines ang pangatlong araw sa Manila stop ng BTS. Ito ay March 16, 2027. Sold out na ang unang dalawang petsa na March 13 at 14, kaya naman great news ito para sa ARMY. Anila, one more night, one more chance to experience BTS in Bulacan. Mag-uumpisa ang pagbenta ng ticket bukas, June 19 hanggang sa June 20. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
2: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: Pag-usapan natin, programang Himay.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena,

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrir Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam niyo ba na ang coconut oil ay isa sa pinakatradisyonal na beauty secrets ng mga Pilipino? Noon pa man, ginagamit na ito para sa buhok, para maging matibay, malambot at makintab. Hindi lang yan, ginagamit din ito sa balat bilang natural na moisturizer at proteksyon laban sa araw at hangin. Ang coconut granules naman na mula sa fresh milk ay pwede rin gawing body scrub. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ito ng natural beauty routine ng maraming Pilipino. Isang patunay ng mayamang kulturang pampaganda ng mga Pinoy. Simple, natural, at epektibo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong nais sa pinal sa pagpupulong, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag na kabalikat ang Russia sa pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo a 8, umabot na sa 78.
3: Headlines.
0: Budget Department naglaan ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitation at muling pagtatayo ng mga pasilidad na nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong nais sa pinal sa summit magsisilbing gabay para sa patuloy na pag-unlad ng mga bansang kasapi nito. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Tagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russia President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulo Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ang mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin ang mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030. Kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
8: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag nakabalikat ang Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia sa pinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ang pagkakataon ng Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at may angat ang level of trade ng dalawang bansa. Ito'y kahit tradisyonal na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalugod ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi pa ng punong ekutibo, kahit nananatiling matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at iba pang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginawa ni Philippine Ambassador to Russia Igor Gardlet Bailen ang pahayag kasunod na rin ang dinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, magkausap sila ng Russian Foreign Minister hinggil dito. Magandang balita anya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo at kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi pa ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements na tulong ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya.
9: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs. And not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
6: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Gardlet Bailen.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Umabot na sa 78 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na abot sa 1,339 individuals ang iniulat na nasugatan sa lindol. 30 iba pa ang nawawala. Higit sa 1,400,700 individual ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, abot sa 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, nianig ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ayon sa FEVOLCS, ang nagsilbing lindol o ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan noong Hunyo 8. Nangyari ang lindol kahapon bago mag-alas 3 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 21 kilometers silangan ng bayan ng Glan. Tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim ito na 45 kilometers.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naramdaman naman ang intensity 5 sa Malungon at Kiamba sa Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa Glan, Sarangani, Tibuli sa South Cotabato, Sarangani at Malita, Davao Occidental. Intensity 3 sa Malapatan, Alabel at Maitum sa Sarangani, Santa Maria sa Davao Occidental, City of Coronadal, Surlala, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat, Tampakan at Banga sa South Cotabato. at Intensity 1 sa City of Davao, City of Tacoronga at Colombo sa Sultan Kudarat, Norala at Tantangan sa South Cotabato.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Naglaan ang Department of Budget and Management ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa DDM, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadalang pondo sa mga lokal na pamahalaan na sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ito ay upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang infrastruktura doon. Kabilang sa nilabas na pondo, ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani, at 122 million pesos para sa South Cotabato.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang nasabing pondo ay para sa pagkumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala ng lindol. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng Mas Malawak na Disaster Response at Recovery Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Leon, hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Anya, mayroon ding nakandang karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development, the Disaster Response Command Center, binaba na sa Blue Alert status matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Mula sa Red Alert ay ibinaba na sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin ng alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Paglikha ng Department of Disaster Resilience, muling tinutulak sa Kamara kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na balik trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang Senate flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinapaalam na rin ang Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na silang magsagawa ng mga committee hearing. Ito'y dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng committees.
12: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, in other enforcement agencies.
6: Binigyan din ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang lasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una lang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalia na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nasaksihan din ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado bago o ang bigong destabilisasyon at bogus hearings. Diniyak naman ni Senate President Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong nakalipas na mga araw.
12: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. No? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days. No? So we'll back down to work.
6: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time.

0: bahay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilatag ang tatlong prioridad para palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
5: Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin panglalo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN Commemorative Summit, una-anya dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon na anya'y importante sa gitna ng nagpapatuloy na mga hamon. Kabilang dito ang terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam na walang kinikilalang border o hangganan. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya na dito ay binibigyan din ng Pangulo ang ukol sa mas pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises. Sa klaw din, ang ikalawang prioridad na inilahad ng punong ekutibo ay ang halaga ng food at energy security. Ikatlong prioridad na binanggit ni Pangulong Marcos ay ang mamamayan na dito ay ipinunto ng Presidente ang halaga ng student exchanges, scholarship programs at iba pa. Sa huli ay pinahayag ng Pangulo na hindi lamang itinuturing ng Pilipinas ang summit na isang seremonya ng komemorasyon kundi isang akto ng panawagan na kailangan ang pagkilos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration but as a renewed call to action.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
4: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi, magandang paraan ito para may pakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Ito'y sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makakabutihan niyang mga maliliit na o sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag pa ni Hepti, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
7: The current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
4: Si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepti.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Mahalagang pagbabisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaraanan ng ating bansa at ng Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany ay naharap ngayon sa bantang dulot na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anyang Pilipinas naman ay inaarap sa agresyon mula sa China. Dagdag pa ni Dr. Cabalza, hindi tamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ang Germany o hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany kung hindi maging ang lagay ng ating ekonomiya.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Sinagawa sa Senadong closed-door pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng Vice Presidente. Kabilang sa mga tinalakay sa pre-trial conference ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, ang pagmamarka at pagtukoy ng mga documentary at physical evidence, ang pagtatakla ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, ang pagtatakla ng mga petsa ng paglilitis, ang pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentation ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mga usaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryo,

0: Sekretaryong nilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o mismong paglilitis sa kaso.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa tinakdang mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Anya, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay trial spokesperson at kabataan party list representative Renny Co. Sayang at hindi dumalo si VP Sara Duterte para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, inatasa naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang o kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itakda naman sa June 25 ang formal na resolution.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magiging senator judge sa impeachment court sakop ng suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa clown ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mamabatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa fraud control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
3: Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator including becoming a senator judge.
2: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Leave No Trace. Patuloy na sinusulong ni Guinness World Record holder Lito De Viterbo matapos ang matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas. Yan ang balita natin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Hazel.
4: Recognition layunin ni Guinness World Record holder for the fastest crossing of the Philippines on foot, Mr. Lito De Viterbo, na hikayatin ang mga Pilipino na maglakbay ng may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ani De Viterbo, sa 5 buwang paglalakad, isinabuhay niya ang Leave No Trace, na simple lamang ang mensahe, huwag mag-iwan ng anumang basura sa mga lugar na pinupuntahan.
5: Habang umaandar ako, I demonstrated, I exhibited, I applied Leave No Trace. Paano? I didn't buy bottled water for the whole 5 months. Dahil madala akong sariling reusable bottle. I didn't leave any trash. In all the towns, in all the cities across the Philippines, no trash for 5 months.
4: Bit-bit ni De Viterbo ang advokasiyang ito sa kanyang matagumpay na paglalakad ng 147 days mula Pagudbud, Ilocos Norte hanggang Glan Sarangani. Maging ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinilala ang makasaysayang journey ni De Viterbo matapos itong bumisita sa palasyo kamakailan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga taga-Pasig City, makikinabang sa bagong programa sa financial education. Balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Makikinabang ang mga Pasigenyo mula sa iba't ibang sektor sa pinalawak na programang pang-edukasyon sa pananalapi o financial education sa ilalim ng bagong kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pamahalaang lungsod ng Pasig at ng BDO Foundation. Nilagdaan ng tatlong institusyon ang Memorandum of Agreement sa Pasig City People's Hall upang mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pamahala ng pera, matalinong pagdedisisyon sa pananalapi at pag-iwas sa mga scam at panloloko. Sa klaw ng programa, ang mga mag-aaral, guro, senior citizen, solo parent, kabataan, micro-entrepreneur, kooperatiba, tindero sa palengke, mga tsuper ng jeepney at tricycle, homeowners, association at mga pamilyang inilipat ng tirahan. Sa ilalim ng kasunduan, magsasanay ang BSP at BDO Foundation ng mga lokal na tagapagtagoid ng financial education na magsisilbing tagapagturo sa mga programa ng lungsod. Magbibigay din ng BSP ng mga materyales at technical support para sa pagpapatupad ng programa at magsasagawa ng seminar para sa mga beneficiaryo. Dumalo sa ceremonial signing si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nagpahayag ng suporta sa paggamit ng digital payments para sa mas mabilis at mas transparent na transaksyon. Bahagi ang inisyatiba ng patuloy na kampanya ng BSP na palawakin ang financial education sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Mayon Dagat, Estados Unidos sa Iran nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Final agreement target sa loob ng 60 araw. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang naitala matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong wakasan ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nilagdaan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasabing kasunduan bilang panimula ng isang mas malawak na peace process. Kabilang sa mahalagang nilalaman nito ang pagtigil sa lahat ng military operations, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Binubuo ang kasunduan ng 14 na provisyon na kinakailang sundin ng dalawang bansa habang itinakda ang 60 araw upang maisaayos ang mga detalye bago tuluyang maisakatuparan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay President Trump, ang naturang MOU ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa Estados Unidos kundi maging sa mga bansang kalahok sa G7 Summit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Gilas 12, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa paparating na July window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Ngayon tapos na ang PBA Commissioner's Cup Finals 2026. Puspusan ang paghahanda ng ating Gilas Pilipinas men para sa window 3 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa naging anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa kanilang social media channels, ang Gilas 12 na lalaro kontra New Zealand at Australia ay sina RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Kevin Kiambao, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Dwight Ramos, Troy Rosario at Carl Tamayo. Makakalaban ng Pilipinas ang New Zealand sa Auckland sa darating na July 3 at ang Australia sa Perth sa darating na July 6 para sa Window 3 ng World Cup Asian Qualifiers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila. kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide kapag nakabalik na sa bahay. I-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
11: Ito ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Commission on Higher Education, inaprubahan na ang aplikasyon ng Benguet State University na makapag-offer ng kursong Medicine. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balita hatid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
14: Inaprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Benguet State University para sa pagpapatakbo ng first at second year level ng Doctor of Medicine program simula sa academic year 2026-2027. Ayon sa CHED, kabilang ang BSU sa limang state universities and colleges na nakasunod sa mga minimum requirements matapos ang masusing evaluasyon at deliberasyon ng mga eksperto sa medical education. Dahil dito ang BSU ang naging unang SUC sa Cordillera Administrative Region na magkakaroon ng medical program. Ang pag-aproba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang medical at nursing education sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang madagdagan ang bilang ng mga healthcare professional. Naayon din ito sa layunin ng Doktor para sa Bayan Act na gawing mas accessible ang dekalidad na edukasyong medikal at matugunan ang kakulangan ng mga doktor sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 100 child laborers sa Pangasinan tumanggap ng suporta sa sinagawang information and service caravan sa Alamino City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
15: Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor matapos itong maghatid ng kabuhayan at iba't ibang serbisyong pandipunan sa mahigit 100 child laborers at kanilang mga pamilya mula sa una at ikalawang distrito ng Pangasinan. Isinagawa sa Alamino City ang second quarter information and service caravan on child labor prevention and elimination. Layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya habang pinalalakas ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang pagkakaloob ng DOLE ng tatlong proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Project Angel 3. Kabilang dito ang motorized bangka project, paggawa ng dishwashing liquid at cheese donut making project na inaasahang magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo at makakatulong upang maiwasang mapilitang magtrabaho ang mga bata. Bukod sa livelihood assistance, nagkaroon din ng medical consultation, pamamahagi ng gamot, vitamina, school supplies, hygiene kits, food packs and grocery items, pagproseso ng national ID at iba pang dokumento, gayon din ang livelihood training at iba pang social protection services mula sa mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.8 million pesos na halaga ng agricultural intervention pinabahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
16: Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang 2.8 bilyong pisong halaga ng intervensyong pang-agrikultura sa mga mangisda at magsasaka sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng nasabing agricultural intervention na maibsan ang hirap na naranasan ng nasa agriculture sector dulot ng El Niño phenomenon sa naturang bayan. Bukod sa pamamahagi ng intervention, ay nakibahagi rin si DA Secretary Chu Laurel Jr. sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR, katuwang ang Kunig Foundation. Ayon naman kay Secretary Laurel, ay humahanga siya sa kalidad ng bawang mula sa Lubang. Aniya, may pagmamalaki ito sa buong bansa at may malaking potensyal na maging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng bawang sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 100 kabataan sa Aborlan, Palawan, nakatanggap ng school supplies mula sa mga pulis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
17: Umabot sa mayigit 100 mag-aral sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan, ang nabigyan ng mga school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan mula sa Aborlan Municipal Police Station. Isinagawa ang PNP Community Outreach Program na ito sa ilalim ng temang Piso ng Pulis mula sa Puso para sa mga bata, na maliban sa material na tulong ay nakakapagpalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na makapagkaloob ng karagdagang kagamitan sa mga estudyanteng nasa malalayong komunidad na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mahikayat silang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang individual at sektor, kabilang na rin ang lokal na pamahalaan ng Aborlan na nagbahagi rin ng kanilang kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit sa 100 job seekers hired on the spot sa dalawang araw na trabahong digital job fair sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City, narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP,
3: umabot sa 108 job seekers ang hard on the spot sa trabahong digital job fair na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Iloilo City noong Hunyo 16 at 17. Kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office o PESO Iloilo City, layunin ng DICT na mabigyan ng oportunidad ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho sa mga ICT-enabled job. Ayon sa PESO Iloilo City, mula sa higit 500 aplikante na nagparehistro sa dalawang araw ng aktibidad, mahigit 300 pa ang nangangailangan ng karagdagang panayam upang matanggap sa trabaho. Dinaluhan ang nasabing job fair ng 20 kumpanya kung saan 13 ang bahagi ng BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Supplemental feeding program nilunsad sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, narito report ni Ria Micate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
5: Inilunsad ng St. Bernard Primary Healthcare Facility ang Supplemental Feeding Program upang mapabuti ang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Layunin ng programa na makapagbigay ng sapat na pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata upang matiyak ang kanilang malusog na paglaki, matatag na kalusugan at mas magandang kinabukasan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Municipal Health Officer Dr. Karen Adaro at Dr. Sudabaris Physician Dr. Rosalyn Clibao na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangkalusugan para sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa suporta ng lokal na pamahalaan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng nasabing inisyatiba, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan at sektor ng kalusugan sa pagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Region 10 at BARMM. Tumulong na rin sa search, rescue at retrieval operations matapos ang nangyaring landslide sa Sarangani Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
21: Tuloy ang pinagsanib na search, rescue at retrieval operation ng SRF contingents mula sa Bureau of Fire Protection Region 10, BFP BARM at Philippine Coast Guard upang mahanap ang lalaking natabunan ng landslide sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng lupa, banta ng panibagong pagguho at sunod-sunod na aftershocks. Dulot ng magnitude 7.8 na lindol, walang tigil ang operasyon ng mga rescuers. Nag-deploy din ang PCG ng isang search and rescue canine upang makatulong sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng biktima sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga responder, higit silang pinatatatag ng pakikisa at suporta ng mga residente na nananatili sa lugar upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa pamilya ng nawawalang biktima. Samantala, sa pinakahuling update ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of June 18, 6 p.m., nasa 32 na ang namatay sa nasabing lindol habang 16 ang missing. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, landslide, natabunan ng nahuhulog na debris at tinamaan ng gumugulong na mga malalaking bato. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Site inspection ng mga poultry house ng mga magsasakat mangingisda sa Hingo og Misamis Oriental. Sinagawa naman ng City Investment Promotion Office ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og City. Narito report ni Noel Calonia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Well,
6: sinagawa ng City Investment Promotion Office ng Hingog City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasaka at mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog. Layunin sa tarang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 600,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
8: Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 na kasama ang mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office ang isang suspek na nagbibinta ng ilegal na droga na shabu sa isang bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang suspek ay kinalang isang alias sa Bugoy, 24 na taong gulang at residente sa nasabing lugar. Kuha sa posisyon ng suspek ang 12 sachet ng ilegal na droga na shabu na may timbang na 100 grabo na nagkahalaga ng 670,000 piso, bypass money na 1,000 piso at mga drug paraphernalia. Ayon sa otoridad, ang suspek ay nahuli na sa mga otoridad sa Butuan City noong taong 2020. Ngunit nang ito ay makalabas sa pitan, ay nagpatuloy ito sa pagbibinta ng ilegal na droga. Sa ngayon, ang suspek ay nasa Maharlika Custodial Facility Center ng Cagayan de Oro City Police Office at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
7: News Nationwide.
24: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
25: Dagdling Kaalaman, Knowledge in a Snap.
26: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
25: Dagdling Kaalaman, Knowledge in a Snap.
9: maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung simento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay June 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metrobase.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Narito po si Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na kinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Pole ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Station. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may EDSA Ortigas MRT Station hanggang dyan na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderation traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may McKinley Road hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Tunnel. Dahil meron po tayong na-reported na self-accident na isang MC dyan. At ngayon po ay binigyan na po ng paunang lunas ng ating ambulansya at ating mga assisted na traffic enforcers sa lugar na yan. Dahil pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang sa Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, maluwag pa naman po from Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka lang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo sumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga.

0: Update muna mga kaibigan mula po sa Campo Aguinaldo. Reklamo laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng kanyomanong Maltese citizenship, minaliit ng Department of National Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Pasalan, magandang umaga, minaliit nga ng Department of National Defense ang reklamong inihain ni Atty. Russell Miraflor at iba pa sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito sa sinasabing pagdabagumano ng kalihim sa Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act. Dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang pasaporte sa illegal na paraan na inakasukan kasi ng mga petitioner si Teodoro ng perjury o pagsisinungaling dahil sa pagkakaroon pa rin umano nito ng Maltese passport na mag-expire na ngayon taon. Pero ayon kay Defense Assistant Secretary Erica D., dapat suportado ng ebidensya ang lahat ng reklamo lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa mga chismis o alingas-ngas lang. Mananatilian niyang akusasyon lamang ang mga ito hanggat walang beripikadong ebidensya magpapatunay sa naturang paratang. Una na sinabi ng kagawaran na isinuko na ng kalihim ang kanyang Maltese passport noong 2021 matapos siya maghain ng kandidatura para senador noong 2022 elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Department of National Defense.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Makikibalita ho tayo sa patuloy na mga aktibidad ng DNR, NCR, kaagapay of course ang iba pang mga government agencies sa Oplan kontra baha. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ang makakausap po natin ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office, si Ma'am Merliza Bonga. Okay, tama ba yung bingkas ko? Bonga. Okay, Ma'am, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan. Ako nga po si Merliza Bonga.
0: Yes, Ma'am. Nako, siyempre, gusto namin makahingi din ng mga update, ha? From your end sa DENR National Capital Region, opisyal na binanggit ng PAGASA na nandiyan na, may onset na ng rainy season dito sa atin. At kumusta po ang pagtutok ng ating DENR National Capital Region dito sa mga may tuturing na mga critical na creeks and rivers natin na sumasailalim sa dredging at sa desilting. Ma'am Merliza, please.
5: Yes po. Bali ang DNR-NCR po ay katuwang po ang DPWH and MMDA kasi ang MMDA po meron silang bayanihan sa Estero Program and ang DPWH naman po ay Oplan Kontra Baha Program. So lahat po ito ay tumutulong para po mapigilan natin ang flooding po sa Metro Manila. So pagdating naman po sa mga programa ng DNR-NCR, meron po kaming clean-up operations. Magde-deploy po kami ng mga river warriors natin. ang PRCMO or Pasig River Coordinating and Management Office. Then meron din po ang Metropolitan Environmental Office na Estero Rangers naman po ang dinideploy nila sa mga katubigan po dito sa Metro Manila. Both office po ay under DNRNCR. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU para naman po sa hauling ng mga collected solid waste para i-dispose po ito sa sanitary landfill. Meron din po tayong ugnayan sa mga barangay. Nagsasagawa po kami ng community clean-up drive with IEC activities or information, education, and communication campaigns po.
0: Mm-hmm.
5: Aside from the regular clean-up, meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families. So,
0: opo.
5: Aside from... Opo.
0: Yes, ma'am. Okay, balikan ko ng konti na banggit mo na deployment, ma'am, ng mga river warriors, kung tawagin.
5: Yes.
0: So, ang mga ito po ay nakatutok at nagbabantay doon sa mga nagtatapon ng basura o ng polusyon sa ating mga waterways, ma'am?
5: Tama po, sir. Sila po yung regular nagkakandak po ng mga clean-up activities sa din, dahil kami po ay Pasig River Coordinating Office within the Pasig River system po. Pero meron din po tayong Metropolitan Environmental Offices.
0: Opo.
5: Na kung saan buong NCR naman po ay may deployment po sila ng Estero Rangers.
0: Mm-hmm. Okay. At nabanggit yung Pasig River. Sa kasalukuyan ba, meron po bang ongoing na dredging sa bahagi ng Pasig River? Pagtutulungan ng DNR, DPWH, Metro Manila Development Authority, ma'am?
5: Yes, sir. Meron po ang MMDA and DPWH, mga ongoing dredging projects po along the Pasig River system. And meron din pong mga private companies like yung SMC po, mm, nagkakaroon din po ng dredging sa San Juan River naman po. And on the part of DNRNCR, we are submitting po yung mga critical waterways natin na kailangan ng i-dredge or i-desilt. Ang naging batayan po namin dito sa pagbibigay po ng mga listahan ng mga waterways natin na ganito,
0: opo,
5: ay yung mababa na po yung water level and mataas na po ang silt dun sa area.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mong kategorya ng mga critical waterways. Critical meaning masyado ng maraming silt at bumababa na yung level ng tubig mismo ng waterways na yon, ma'am.
5: Tama po yun, sir. So, yun po rin yung mga priority areas din po ng mga dredging companies. Yung nga po yung naman na-mention po kanina, SMC.
0: Opo.
5: And also the national government agencies, DPWH and MMDA. On the part of DNR po, NCR, we are submitting po this list kasi sila po yung meron capacity to mga equipment,
0: yes,
5: to dredge po yung mga waterways natin na ito.
0: Okay. And I would suppose na itong mga binabanggit mong mga critical waterways na ito, Ma'am Marliza, ay connected ang mga ito sa Pasig River? Ano-ano itong mga binabanggit mong mga creek o iba pa na sa ngayon tinuturing na nasa critical level at nangangailangan ng pagtutulong-tulong ng dredging, ma'am?
5: Yes, sir. Marami po kasi sa Pasig River system po, marami pong waterways na nasa Quezon City. So, iyan po ay yung sa San Juan River. So, meron po silang ongoing mga dredging projects po doon. And also sa Manila, kasi alam naman po natin, yung mga esteros po natin ngayon, ay mabababaw na talaga. Halos wala na nga pong water doon sa mga estero.
0: Hmm.
5: So, kasama po yon ang mga nakita po namin, ang submit po namin listahan ay ang mga Estero de Paco, Estero de Pita, Sunog Apog, at marami pong estero sa Metro Manila, sa Manila City po.
0: Ayun. And of course, pag naiipon yung mga inalis na hakot na basura o burak o silt, Nandiyan naman of course ang pagtiyak ng DNR NCR na magiging maayos at ligtas ng disposal nitong mga wastes or river wastes na ito, Ma'am Merliza.
5: Yes po. Bali ang sa amin, dahil may collection po kami ng solid waste,
0: opo,
5: dinidispose po namin ang collected solid waste natin sa accredited disposal sites po ng LGU and MMDA. Sa amin po, ang mga collected waste namin, dinidispose namin sa San Mateo Rizal Sanitary Landfill. Kung nakikita naman po natin na contaminated po yung mga collected natin na silt or sediment, nagkakaroon po tayo ng sediment quality analysis or tinitest po natin yung toxicity leaching toxicity characteristic leaching procedure. Ibig sabihin po, mini-measure po nito ang toxicity level po kung mataas po ang mga heavy metals, yung mga toxic heavy metals like cadmium, chromium, lead and mercury, mga ganun po. Kung makita po na mataas po ang what ang toxicity level po ng mga silt or dredge materials natin, meron pong accredited facilities ang DNR-NCR. Ito po yung mga private companies na meron pong sila po yung nagtitreat, nag-store and nagdi-dispose para po ma-ensure natin na safe po yung mga dinidispose nating dredge materials.
0: Okay. Kanina nabanggit mong ma'am ng easement sa mga ilog ay 3 metro, both
5: yes,
0: sides?
5: Yes, sir. Opo, sir.
0: Ayun. At so ongoing pa rin ang clearing operations doon sa ilang mga areas na maaaring meron pa mga structures within the 3 meter radius. Easement, ma'am, ano?
5: Tama yun, sir. Kasi recently lang po, nagkaroon po kami ng clearing operations sa Estero de Paco.
0: Mm-hmm.
5: We remove po yung mga permanent or yung mga nag-obstruct na po or nag-extend na po ng mga household na nasa 3 meters easement, and also yung clearing operation po ng non-permanent or mga movable structures. Kasama po natin dito, interagency activity po ito, kasama po ang LIAC, Manila, and other national government agencies like MMDA, DPWH, DILG, and marami pa pong iba. So, dun po sa activity na yun, more than 20 po, recently lang po, 16 and 17 po ng June, nagkaroon po kami ng mga clearing operations po. More than 1,000 sacks po ng debris ang natanggal natin, and also ang na-chop po natin na nag-extend ay 14 po.
0: Okay.
5: Households.
0: Ayun. Okay. Dito ba sa National Capital Region, meron pa tayong tinuturing ng mga watershed areas, ma'am?

0: May mga interventions sa ito. Kasama rito yung mga rehabilitation kung sakali para mabawasan naman yung bilis ng pagbaba ng tubig ulan. Halimbawa, ma'am?
1: Yes, sir. Kasama po dito ang mga ang relocation of mga ISF. Kasama rin po dito yung yun nga regular collection of mga waterways, solid waste natin sa mga waterways, not only from the waterways, even sa mga land areas po natin.
0: Opo.
1: Meron din pong mga collection of mga solid waste natin. And marami pong tayo. May greening component din po ito or reforestation to prevent naman po yung erosion ng mga areas ng mga nasa watershed po.
0: Opo. Okay. In closing, Ma'am Merlisa Bonga, ma'am, baka may mensahe o panawagan kayo sa ating mga kababayan. Siyempre, kinakailangan ng pagtutulong-tulong para mapanatiling maayos ang dalawiyan ng mga tubig natin dito sa National Capital Region. Mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning, please.
1: Okay po. Sa ating lahat po, ang aming panawagan lang po sa DNRNCR ay patuloy po tayong magkaroon ng malasakit at responsibilidad sa ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagbaha dito po sa Metro Manila at mapigilan din po ang pagkalat ng sakit na dulot ng maruming katubigan at kapaligiran. Hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad po ng bawat isa po ito. Kaya sa pamagitan lang po ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagsisegregate po ng ating mga basura at pagsunod sa tamang waste management practices, malaki po ang maambag natin, hindi lamang po sa gobyerno na patuloy naman po ang ginagawa ang kanilang trabaho para po mapigilan po ang pagbaha or ng pagbaha dito sa Metro Manila para po sa kapakanan nating lahat at ng iba pang komunidad po dito.
0: Okay. Ma'am Merlisa Bonga, salamat po ng marami mula sa mga update at impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, ma'am.
1: Walang anuman po, Sir Alan.
0: Good morning. Ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office ng DENR, National Capital Region, si Ms. Merlisa Bonga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 24 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
3: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Ilaw.
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. at sa Radyo Magazine 1278.

0: kilohertz. Balita muna mula sa FEVOX. Bilang ng mga aftershocks kasunod po ng pagyanig sa Sarangani, umabot na sa mahigit sa 8,000. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary, 8,000 aftershocks na?
2: Sa maalan, higit isang linggo na ngang nagpapatuloy pa rin ang mga pagyanig sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa offshore Sarangani noong June 8. Sa monitoring ng FEVOX, umabot na sa 8,381 itong mga naitalang aftershocks kung saan higit dalawa yung plotted o natukoy yung mga lokasyon habang 9 na po ang nagkakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang mga ito ay may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.5. Una na rin nagsagawa ang FEVOX Quick Response Team ng post-earthquake assessment kung saan nasuri na ang mga aftershock, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports sa mga apektadong lugar at isinumite ang kanilang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa FEVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mula sa FEVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 7. Update lamang po, of course, sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol doon po sa kanilang area. Sa pagbabalik po, maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan
6: ay inyo ring mapapakinggan
1: sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa,
1: magtulungan
6: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
6: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
6: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
1: hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday,
6: sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
6: sa mamamayang
1: Pilipino
6: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: sa 104.3
6: The Capital.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
8: Bagong Pilipinas.
7: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
8: Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
1: 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay June 19. Ha? Kaarawan ngayon ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Pinanganak June 19, 1861. Yeah. Si Dr. Jose Rizal, mga kaibigan, pinanganak sa Calamba. Diyan po sa lalawigan ng Laguna. Ha? At siyempre ang ating pambansang bayani, sinasabing pinanganak sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang hating gabi, araw ng Miyerkules. Ang buong pangalan ni Dr. Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. At si Jose Rizal ang pangpito sa 11 magkakapatid, mga anak ni Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Rialonda. 33 minutes mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Good morning muna dun sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, yung kanilang live stream sa kanilang Facebook page. Good morning ha. At yung mga nanonood din sa pamamagitan naman ng live streaming sa Facebook page ng Radyo Magazine 1278 kHz. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa FM. Tayo po'y sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po'y mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense diyan po sa Region 11 sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina pong pasado, alas 6 ng umaga, 6:10 AM, meron pong thunderstorm update na nilabas ng DOST Pag-asa. Ito po ha, Asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga areas na ito. Ito'y bahagi ng kanilang thunderstorm update. General Nacar, Infanta, Real, San Antonio, Pitogo, Gumaca, Unizan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Panukulan, Burdeos, Pulilio, Patnanungan, sa Candelaria, Sariaya, Tiaong, General Luna, Catanawan, Makalelon, Lopez, Dolores, Pagbilao, Lucena at Tayabas, diyan po sa Quezon Province sa susunod na 2 oras. Manakakaranas din po ng kaparehong kondisyon ang gawi naman ng lobo sa Batangas, maring magpatuloy at makaapekto sa mga karatig lugar. At siyempre, pinapayon po lahat na maging alerto at magingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-ulan na yan. Sa puntong ito, makikibalita naman tayo sa Office of Civil Defense Region 11. Makakausap natin ang OCD Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
15: Good morning, Alan. Good morning sa lahat.
0: Yes, sir. Ipihingi lang kami ng update, sir, dito sa patuloy na disaster response ng OCD diyan po sa Davao Region kaugnay ng mga kababayan nating naapektuhan po ng malakas na lindol, sir.
15: Gaya ng sinabi mo, patuloy ang disaster response at dagdag ng dagdag yung mga food packs at non-food items na binibigay sa mga areas, no? In fact, sa DSWD, no less than the secretary has directed his regional director na dublihin pa ang mga ibibigay doon sa mga nasalanta, particularly sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani doon sa Balut Island. Ngunit sa ngayon, yung mga partially damaged, totally damaged houses, mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, security, yung ating nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but challenge, konting challenge yung ating air asset dahil nadatnan siya ng kuan. Meron palang kuan niyan, yung periodic maintenance.
0: Apo.
15: Yung kailangan, this time, kailangan iuwi muna sa Mactan para magkaroon ng maintenance work.
0: Mm-mm.
15: So, in fact, today, the way I understand it, walang available asset today, air asset, dahil nga dinala sa Mactan, Cebu, for periodic maintenance. So, kaya pinospone konti yung cash assistance sa schedule. Instead na today, it will be on Tuesday.
0: Mm-hmm.
15: Yung cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito.
0: Opo.
15: Habang inaayos pa yung modular houses to be provided by DSUD.
0: Yes, oho.
15: Ito, kasi yun yung patakaran ng presidente.
0: Mm-hmm.
15: Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
0: Opo, at itong mga modular houses na ito, Director Dayanghirang, sir, ito yung mga mabilis itayo, di ba? Matibay, mabilis itayo at agad na magagamit ng ating mga kababayan, sir. Ano po?
15: Yes, then ang patakaran dyan, hindi lang yung building, no? Kumpleto yan. May wash area, yung tubig, kuryente. Provided yan. Then, yung DOH and DSWD psychosocial support,
0: yes,
15: sa mga biktima, kasama sa component na yan. So, hindi yan sabihin, bigyan ka ng bayo, bahala ka na dyan. Hindi ganon. It's a complete package of support to the victims.
0: Yes, oo. Tsaka nabanggit mo, Director Dayanghirang, sir, kasama yung psychosocial intervention, sir. Ano ho?
15: Oo. Protocol na yan natin. That's part of the protocol. In fact, may kwento ko lang, di ba kahapon, nationwide
0: yes,
15: earthquake drill.
0: Opo.
15: So, yung regional pilot area natin sa Mabini, town of Mabini, Davao de Oro.
0: Mm-hmm.
15: So, ganun yung drill, yung complete package.
0: Yes.
15: Yung mga bata, may nag-aasikaso. Yun, parang nakikita mo doon, parang walang, hindi nila ma-feel na mayroong disaster. Kasi may mayroon silang play area, may mga social worker nag-aasikaso sa kanila. Yung mga matatanda, may nag-aasikaso. Yung medicine, supply, may patubig tayo na may generator. So, ganun yung drill. It's already, makita mo, ito yung nangyayari doon sa, while nag-drill tayo sa Davao de Oro,
0: opa,
15: ito yung nangyayari doon sa Davao Occidental, na actual.
0: Oh. Okay. At how was the participation naman ng publiko o pakikisa ng publiko, ika nga dito sa nationwide simultaneous earthquake drill, sir?
15: Well, ang inventory niyan will be coming pa yan next week. Yung,
0: okay.
15: Yung bilang. Ngunit sa nakita namin tsaka sa monitoring natin, mas madami ang sumama ngayon. At maybe because of the earthquake na parabang, uy, totoo pala. Itong mga ganito, hindi pala ito biro-biro.
0: Uh-huh.
15: Ang laki-laki ng damage para pag mag-earthquake.
0: Mm-hmm.
15: Tapos in-emphasize natin yung readiness ng bawat
0: yan.
15: Mm-hmm. Bawat bahay. I don't know if you have seen the CCTV footage nung matanda, yung isang lola,
0: mm-hmm,
15: na iniwan ng family.
0: Uy.
15: Dahil nagtakbuhan na nga sila. Nagtakbuhan sila lahat, yung kanyang PWD na lola, naiwan sa table. Nung malakas na yung lindol, na tumba. So, ang point ko dyan is ganito. Ang aking mga lecture at mga advices,
0: opo,
15: household level ang preparedness.
0: Yes.
15: Bawat bahay, bawat family should talk about it at magpaplano anong gagawin natin kapag maglindol. Paano yung baby? Paano si Lola? Paano yung ating kapatid na, let's say, may
0: kapansanan,
15: may mga sakit? Ganon. Saan tayo pupunta? Ano ating dadalhin? Oh, para yung readiness is the household level. Hindi
0: yes,
15: magpapanik yung mga tao.
0: Yun. Ika nga, doon dapat nagsisimula yon sa bahay mismo bago paakit ng paakyat hanggang sa mas malaking komunidad. Ika nga, Director Dayang Hirang.
15: Exactly. Because disaster strikes at the house, at
0: yes,
15: household level.
0: Mm-hmm.
15: Every individual, every member of family tatamaan at magkaroon ng impact. So, readiness should be on everybody.
0: Mm-hmm.
15: Kasi nga, kung tingnan mo, again, at the policy level, Republic Act 10121.
0: Apo.
15: Eh, nagsasabi doon, inuutosan ng gobyerno na ang resilience should be on each and every Filipino.
0: Yes.
15: So, Filipino individuals yan. So, ang challenge natin naman sa gobyerno, paano natin aabutin yung mga tao?
0: Mm-hmm.
15: Eh, meron naman tayong structure hanggang barangay.
0: Opo.
15: Oh, kaya nga ngayon, dito sa Davao region, purok level na yung response mechanism natin. Hindi lang ang barangay. Purok na.
0: Okay, yes.
15: Oh, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, nag-uumpisa na sila mag-recruit, mag-train ng purok responder. Ibig sabihin, doon mismo sa community, meron ng trained and organized responder.
0: Okay, yes. Okay.
15: Yan yung mga inisiyatibo natin dito.
0: Mm-hmm. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po sa mga impormasyon at sa mga paalalang ito mula sa OCD Region 11. Thank you so much, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense, Region 11.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes makalipas pong 7 AM. Subukan din nating makipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Oh, El Nino, El Nino. Makibalita tayo sa progreso, ika nga, ng El Nino, particular dito sa ating bansa. Makakausap natin ang Chief ng DOST PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning, ma'am.
17: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Yes, ma'am. Good morning. Unang tanong ko, dito sa atin sa bansa, anong level na ng El Nino ang umiiral sa atin sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
17: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ang sabi mo po, ang El Nino po ay nagaganap dun po sa Tropical Pacific. So yung ating mararamdaman dito sa Pilipinas ay yung pong posible o mga potential na impact ngayon na nito. So mm-hmm. sa ngayon po ay hindi pa po natin nararamdaman yung yun. Talagang epekto ng El Nino dahil sa ngayon po ay ang possible po na epekto nito is yung enhanced sa bagat.
0: Mm-hmm.
17: So wala pa po tayo nararamdaman ng mga enhanced southwest monsoon season at yung pong tinatawag natin ng mga areas ng mga potential for dry spell.
0: Oh.
17: Possibly naman pong punasan ng mga areas po by end of November.
0: Mm-hmm.
17: May mga nakikita na tayong by end of November, may mga possible na pong potential for dry areas or dry condition na posibleng ito po yung magiging hudyat na posibleng direktang impact ng El Nino.
0: Ayun. At so ang isa sa mga babantayan din ay maaring magkaroon ng matinding tagtuyot dahil dito sa El Nino na ito, Ma'am Analisa.
17: Posible po, Sir Alan. Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 up mm-hmm. to first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyot.
0: Ayun. So ibig sabihin hanggang early 2027 ay maaring maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa atin sa Pilipinas, ma'am.
17: Yes po, tama po kayo Sir Alan. At actually sa pag-monitor po natin,
0: opo,
17: na nakikita po natin mataas na probability until next year ay posibleng hindi lang po up to first quarter ng 2027.
0: Uh-huh.
17: Pagkabad ang sinasabi natin ay up to first quarter ng 2027 dahil yun po yung nakikita natin kakayanan ng mga models.
0: Oh.
17: Pero dun sa nakikita natin na mataas pa rin ang tsansa hanggang sa katapusan nitong taon ng 2026 ay posible pa rin pong tatawid po yan ng first quarter ng 2027. Kaya yun po yung kailangan natin na pag-ingatan kasi Sir Alan.
0: Opo.
17: Yung pong ating dry season months next year, yun po yung possible na mga record breaking na mga temperature na naman ang posible po nating mga maranasan sakaling magtutuloy-tuloy po itong El Nino at lumakas.
0: Ayun. So pagdating ng summer o ng dry season next year ay talagang magiging sobrang init o matindi ang magiging tagtuyot, Ma'am Analisa.
17: Opo, Sir Alan. Kaya sa ngayon po is pinag-prepare po natin ang ating mga kababayan na habang meron po tayong tubig ulan sa may panahon nitong habagat at yung mga uulan nito sa panahon ng anihan. So, posible pong magkaroon na rin pa tayo ng mga pag-iipon ng mga tubig. And actually, Sir Alan, yun din pong mga pagtitipid na rin ng mga tubig para konti na lang po yung i-replenish natin sa ating mga dams sakali pong dumating yung ating tagtuyot. Kaya kailangan din po na tayo ay magtitipid na rin po ng tubig.
0: Okay. At dito naman sa natitirang buwan ng 2026, syempre, andito na yung onset ng tag-ulan. Ano ho? Paano ang epekto naman ng El Nino, although nabanggit nyo earlier, maaaring mas konti ang mga tropical cyclones pero maaaring maging mas malakas ang mga ito, ma'am?
17: Yes po, tama po kayo Sir Alan. And historically po, yan po kasi mga bagyo, yung mga nagre-record na bagyo sa first hirit po ng habagat around July, August, September.
0: Opo.
17: Yan po yung nagpapa-enhance ng ating habagat, yung southwest monsoon. Kaya posible pong magbigay ito ng mga heavy rainfall events dito po sa western section ng Luzon, kasama na rin po ang Metro Manila.
0: Mm.
17: While yung mga pangitawid naman po ng mga bagyo, yung mga tinatawag na landfalling ng mga bagyo crossing, yan po yung kailangan din po natin pag-ingatan na magiging lubhang makapaminsala na pwedeng walang kukunti ang ulan, pwede rin pong marami ang ulan, pero napakalakas po ng hangin na posibleng taglay nito. So yun din po yung dapat natin pakaingatan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na posibleng nadadaanan ng mga bagyo dyan po sa may parte, dito po sa may Luzon area, ito una, and then dito po sa may Bicol Visayas area, and then dyan sa may Eastern Visayas na papalabas po ng ng Mimaropa region. So yan po ang dapat natin mga paghandaan. Ay ito pong mga malalakas munang mga bagyo bago po yung mga dry spell nating mararanasan.
0: Mayun. Okay. Pero ma'am, ito nangangalahati ng taong 2026. Ano po? Pag umiral na ang El Nino dito sa atin, ano, base sa mga nagdaang records po na hawak ng pag-asa at sa mga weather patterns, posibleng ilang bagyo o tropical cyclones ang pumasok sa ating bansa ngayon pong natitirang taon ng natitirang bahagi ng taong 2026, ma'am?
17: Well, around 10 to 14 na bagyo po until December ang possible po nating maranasan. So simula pa rin po ngayong June, ito pong potential na papasok o darating na bagyo. And then sa hanggang December po, mga around 10 to 13. So kung ito pong isang magiging ganap na bagyo ngayong June, na inaabangan natin ay naging bagyo na. So mga around 9 to 13 pa rin po na bagyo until December.
0: 9 to 13 cyclones pa ang posibleng pumasok hanggang Disyembre.
17: Yes po, which is below average, pero yun naman po ay maraming typhoon at super typhoon category. So yun po yung ating taan.
0: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Ma'am. Thank you.
17: Sir Alan, so matama pong mag-monitor tayo dahil yung pong progress po talaga nito ay kailangan po natin na ibigay sa
0: Opo.
17: Ating kababayan.
0: Yes, ma'am.
17: Salamat.
0: Thank you, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you. Paola Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas.
18: Si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
20: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
19: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
21: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
23: Alam mo ba?
2: Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Ngailangan

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity.